0: kusasa manje ngisandayo bacela umsizi so sumdlalela ngoma ya Clarence Cards nebani kada danko
1: uhlelo siyabonga.

sawubona siyabonga. Ngidlalela ingoma la ka Michael Jackson ethi Who Is It? Yabonga.

0: ang belem sa gas. Siyang ano lo, sa mo nang sarak dahil sa suelo, second floor, that's con. Pa, ang gang kala nung jailing goma, kamla balaba. Dito yung limele kakulo. Eh, ang kala wala siyang sa gas, ang bongi tuba, amen.
1: Uhlelo losiyabonga mthwaha sikudlalela shisayo zodwa kwizwi lomzansi.

Basta kuyobikwa uNkulunkulu kunoyibani bani baba. Uselimele. Ngithi inkosi linyazo ubani. Wayese eshiya umfana, wayese thambani ke. Ningibizele umkhonyana lomfana nabazali. Ningibizele umfana one lentombazane nabazali bakhe. Ngebhadi umzalwa lomfana one lengane umshumayeli. Ziyavama ke ingane zethu ukuba zicanasele ensimini kaShembe. Futhi singayisoli. Uma zisolwa silwe. Angazi ke noma sisuke sesiyingxenye yini yokubuswa kwaleli bandla. Ngoba umnikazi walomunye unyazi. Noma ngona mina kufanele ngisolwe. Kona ingane yami kufanele isolwe. Ngoba kuyona eyala ekhaya eyakamdluli. Base bebizwa saphuma nesihlalo esikhulu sasezulwini sazothamela lolu daba. Base kuyashukwa lolu daba kwathi kubonakala uyise womfana owona intombazane wasukuma wathi nonke la ngihlangene ngengane yami akayibambanga ngenkani. Khona abantu abakhuluma phambi kaShembe ngokungakhathali. Abakhuluma phambi kaShembe engathi bakhuluma phambi komne wabo noma kantanga yabo. Yayisithi inkosi uthini sibanibani? Wayesathi phuma la ekhaya uyobuya usuphethe imbuzi ezisikhombisa. Wathi kumfana wakhe phuma la ekhaya uyobuya usuphethe imbuzi ezisikhombisa uza phakathi kwalo muzi. Kodwa ngaphambi kokuthi ubuye uzobuyisela iinkomo zalomuntu owona ingoduso yakhe uphinde nengane uyilobole. Wayesathi ke njengamanje njengoba isuka la ayisayi kubazali bakhe bayo hamba nayo. Uma ifika ekhaya ufika uyiphatha kabi. Yabizwa ngamagama amakhulu asesifogweni okungabizwa ngawo umuntu oyiNazaretha. Noma yenzani idikitelwe ngamazwi mhlawumbe nempama iphunyuke kulo mfana amaye khona ekhaya. Kohamba kohamba lengane yahluleka yabuyela kubazali bayo. The inkosi ihlezi emgidini ibukela umgidi yayisiyibona lengane yayisiyiqhweba. Uma ifika iguqa la uthi ubaba kuyona uhlele kanjani mntanami nkosi bani bani. Uthi baba uthi lo mntwana ngangihlezi kabi baba ngaze ngachitheka ngabuyela kubazali bami. Kwakunje kunje yayisithi inkosi kulungile mntanami hlala kubazali bakho uyeza umhla kuphela. Bazinda

fumana xihlavelelo va nkama nge yinghozi asemgaqweni, va nkama nge yibhamba, va khohlwa hi nghozi yo hambe sikulona ukuthi sisenta njeni kakotini. Kuyakuthi umuntu uma elikhulu ukuphenduka

toi. À ma mère, je vais pas confier ce mal. C'est quoi que j'ai alors? Mais c'est fini, c'est le banc ici, ça. C'est le banc de Choros. Ah, il faut que je me dise, ah, il faut que je me dise, ah, il faut que je me dise, ah, Kodwa sisuka emakhaya sizofuna uthando lwashe uzokuthola yini uzohlangana kanjani nalo ma unjalo abantu abafuna uNkulunkulu bazithoba noma ngingakhuluma ingane encane ikhulume kimi nje ngingumfundisi ngicabanga ukuthi ngiyinto enkulu ithi hayi umfundisi akwenzi kufanele bangilalele Mathi ngane mfundisi musukwenzela kufanele mangizwe angingathi uyini wena ngoba ugcothiwe uyini wena ngoba uyingane ngimthatha cha lapho ekhaya bami kanjani uma ingikhuza ingane sengikanhlaka kufanele mangilale bese ngibuza mntana uthangenze njani cha baba hamba la bese ngenza lokho kusho ngoba ngabange lapha nje ngizofuna umusa nothando lukaShembe asizile ngazono esinazo ziningi izono esinazo kodwa njengoba uShembe phaka ukuthi ngiyakwazela khona ngoba sinezono kodwa ithi inkosi ngelila ngoba nikwazi ukukholwa andibocela indoda nithi ngicele uthando uma ngithandaza nithi inkosi sekuphakamele ngithande nami nami inkosi ungiphe uthando lokukuthanda ngiyangikhulume njalo ngikhumbule indaba kagoba umfowamgungulu walapha kithi endwetwe okwafika isikhathi kuye wahlubuka lapha ebandleni wafikela ukuphelwa amandla wafikela ukuphelwa uthando wathi hawu ngicela ngamshiya uShembe manje wasehamba ugoba wakushiya ekuphakameni wahamba uthi uma ekhuluma uthi ngahamba ngaphela le ngaseningizimu esebaleke uShembe uthi ngahamba ngaze ngakhathala libalele nelanga ngangena phansi komu uthi ngahlala emini uthi ngisaphumule phambi kwesihlahla lishisa ilanga uthi bafika ubuthongwana lapho uthi ngase ngibona inkosi imi lapho ephakamelele ethempeni eparadise iphethe inkonzo khona uthi ngase ngizwizwi libuza kimi ukuthi uyakubona lokhu goba na wathi athi yebo ngiyakubona uyayibona inkosi ephakamele yebo ngiyayibona wathi yini lena oyibona wathi ngibona izintambo zifana njengolwe zintambo zolwebu zisuka esifubeni senkosi zingene kona wonke amanazaretha ethempelini wathi ibona wathi ngibona izintambo zifana njengontambo zeyintambo zolwebu yiloo muntu ngamunye ethempelini intambo yakephuma kuShembe uthi nami ngase ngayibone yami ngile isophameni yeqa izinkalo engifuna yaze saxhumana kimi lapho ngikhona kwakuwuthando baShembe kunathi ma ngivuka lapho kaze ngicaba kathi angisayi phambi uShembe uyangibiza wasebuke ize ekuphakameni wasebuke ize ekuphakameni ngikhuluma ukuthi bantwana ziphakamele kule nkonzo inkosi engiphiwe namhlanje angiyisho ukuthi asikukhumbule esikuzele emzini kankulunkulu sinakhohlwa asikukhumbule ukususa emzini yawo baba sazokhohlwa ukuthi sizofunani noma uthandaze endlini yakho noma uthandaze ekukweni noma uthandaze ethempelini thanda inkosi nami lilobe lami igama lokuthi nokuphila ngoba yile ngokuphela akufuneki into eningi uma liyotiwe igama lakho ukuthi nokuphila ngomhla kuphela uzawungena kubaba ingoma ekuphakamele ithi lo muzi yesiya

ungcwele kufanele masifunde nganene kwethuna. Ubungcwele okuyinkosi ekhuluma ngako kufanele masifunde lapha singakayi ethuneni. Ngoba uma ungenabo ubungcwele nganene kwethuna ngale akukho lutho nalo. Awuzumfunda ubungcwele ngoba usungale kwethuna. Sinamanga. Sinamanga. Umvangeli ukhulume kakhulu ekuseni. Zangithinta zonke izinto azikhulumile ebabaza ubukhulu benkosi enkulu yasephalamende ebabaza imisebenzi yenkosi esiphambi kwayo. Njengamanje-ke ngifisa ukuba ngingayi-ke emsebenzini kankulunkulu ngoba imisebenzi kashembe leyo ayizungifaka mina ezulwini ukuthi ngibone into inkosi ephalamende ivusa umuntu ofile ngaloko bese ngiyezwini machazuba njalo ukuthi ngibone into inkosi isukumuthi isishosha. Akufake mina ezulwini konke lokho. Kodwa okufake ezulwini mina kunje kuba ngezintando kashembe kuphela. Ukuthi ngifuna okwami ukuthi mina kulungile yini ngakimi. Ukhuluma amanga kuyisono. Isono sokulahlwa. Njengoba umhlaba unje emhlabeni nje, kusuke neyindlame la emhlabeni wakithi South Africa walwiwa kakhulu bafa abantu abanye. Babashiswa ngamathaya abanye, abanye banqunywa njengezinkomo nanjengezimbuzi babulawa ngenxa yamanga. Umuntu akubuke athi abantu bami uyathakaza. Bebesuka abantu bakhethe nomuzi womuntu bawushise kufe nengane encane enqelayo engazi lutho. Noma ngabe ngiyathakatha mina le ngane yami iyazima ukuthakatha kwami. Okanye mhlawumbe kusuka umuntu athi lo uyinhlangano ethile akabulawa bese begijima abantu beyombulala bezwa ngalo shoyo baphela abangani enxa yamanga. Mina ngithi amahle enkosi masiphume emangeni masifune iqiniso ikungathi engiyifundile ngithi yekalo kwamanga ngoba singamalungu aleke neye ngalowo manga kusho ukuthi singabantwana bendoda eyodwa siyalamana. Siyeke-ke uba sicabange ukuthi mubi lo mfowethu mubi udade wethu akuzokusiza lokho uzosho kakhulu ukuthi mubi lo kodwa ngeke ukufake lokho wena ezulwini usushila ukuthi lo mubi kangaka wamzonda kodwa ngeke ngalokho bese kuthiwa yake ngoba nakho uthe ubani mubi unje ngenezulwini kona cha kufuneka intando kashembe kuwe ukuthi wena uhamba kanjani. Sebefikile abaningi enkosini uKristu abantu bethi inkosikazi ibhimbile yenza isono emhlabeni yaphula umthetho wobuKristu bayiquba baletha enkosini. Uma befika nayo enkosini bathi inkosi lo

0: baba kwenze njani ngihla ngithethele wakuphuma ngalo skafu kuphefumu ngangazi ukuthi ithethelelwa kanjani uhlambulula kwenze njani kwenzeni mama kwenza wathi mama ngazi mhlawumbe noma yilo ukuthi wangishaya yini angazi wasiyahamba mhlawumbe sambeka fana lapha kwala kuleya ndawo kwaphela inzukwana anoma mhlawumbe iviki lodwa wasefika uhlombe wafika njengoba eminje ngalezi khathi wakubaleka ukuthi azongena endlini uthi hayi mama musubaleka ngize kuwena mathangibekila nayizongela ngisize bizolo mfana kamgqumezulu angiyele enkosini engicele ntethelelo ngiboshiwe hawu kuboshiwe na ngaqamba amanga ngaqamba amanga lapho le ndawo kwakukhona iplaza enkosi laphaya ngasemaromeni efredvinana mali sekhona namanje lo muntu wathatha mamanga wathi liplaza ngelakhe uthunywe ubaba ukuthi aqoke imali kulo wayiqoke imali ngabona abantu bazibaba ukuthi ayisigebengu lesi babe samnika imali ngoba ngasamnika imali baba wasekhuluma intembi ngobaba khuluma nje ubaba ushembe wandiza kwaba nje kwanje kwahle ukuninga kuthandana uthi-ke ngiboshiwe ngithema ngifika ekhaya wafothiwa wena hlonga ngeke ungenele phambi ngoba unamanga qamba amanga khizi yakho yimbi awusukena uthi-ke unkosikazi pho baba ngenze yaudho hamba ufuthe umuntu ahamba fanisezenzetele lokushela ngoba ungibophile ngendaweni embi ngihlele icilotini nasemathoyilethe ngihlala lapho ubusuku nemini ngiboshwe kulo jele njonke lapha nje ngithe ngizokuthi ungisize hamba ufike ningimbika umshaya ukuthi ngibushe sahamba ngahamba ngithatha omunye umama nobaba omunye wakhona sahamba sekuphambeni safike siyabuyela inkosi ithi inkosi ngizokwenzani ngohlongo ngizokwenzani ngohlongo uhlongo akafunanga ukukhuzo angithi bengisonda naye ngithi yebo nkosi bese sintasonda osekuye seyishintsha ngosi seyiye kodwa phuthi angenzeni ngayo uyamdabukela yini ngathi inkosi kube ngidabathi hayi yena othayimyela asize umkhipha lapho eboshwe khona wathi futhi nawe yiyeke indaba yakhe lapha kimi lase liyashintsha izulu niyalazi izulu lashintsha kanjani lashintsha ngeza ngigodola nanamhlanje kuhlobo ngiboshiwe hlobo zami enkosini kwenza kufika abantwana bakhe ngoba uyalalabo sekhona inkosi inyanga yezulu ngingasababoni ibhungu selikhulule lafika lizokunikela uyise ngalithatha ngalukhonzela enkosini ma ngithi liyanikela u-100 rand ithi inkosi hayi ma inkosi ingavanga ivume nama ngiwamukela u-100 rand wakho ho ma inkosi ingavanga ivume nama ngizowamukela u-100 rand wakhe ngiyeke ahlale lapho lahlezi khona waqamba amanga wakhuluma kabi hlobo zami enkosini masisoke ulimi lwethu akuthi masikhuluma siziqoqe noma ngabe uyayazi ukuthi ukuthi khuluma kakhulu ngomfowethu a-e iyakuya mfowethu uyabheda uma uhamba kanje uyeke lokhu asenze nje musa ukukhuluma kabi ngomunye umuntu akumbeke uthathe umuntu uyombeka eziko umfake ekhaya nemlilweni uma ngisuka manje ngiyokhuluma ngalanga umfuthi ngithi ngiyokhuluma enkosini inkosi ungithi unje unje ngithi abe njani ngithi kabe njani khona uma ngabe ukwenzile kokubi sengingemkhokhele yini kuwumfowethu mfowethu kuyeke lo kungaphinde ukwenze akwenziwa lapha ekhaya angehlule ngibize nabanye sihlale simkakhe hlobo zami enkosini ngithi angime ngala mazwi inkosi enkulu yasekuphakameni ithiwa lokho baba ngelakho akusilona elethu sifisa inkosi ukuzwa elakho izwi ngibongela inkosi yamakhosi ukuba ngipha amanda uba ngime phambi kwakho ngala mazwi inkosi ngicela ma inkosi yamukele umsebenzi wayo inkosi yamakhosi
1: siyabonga amazwi amnandi esesiwathole kumfundisi wenkosi inkosi zimbusise

0: amaphoyisa sikhathi umuzi abantu abeza emhlanganweni bayiphathe kahle bahloniphe umuzi kaNkuluNkulu ngoba bazobe bebopha imithwalo bashisa impepho bacele imisamo emndenini yabo ukuthi beze kushembe ukuzokhonzela imindeni yabo manje ke bayiphathe kahle ukuze imindeni yabo ingabi sithipheke zulwini ngoba uthi ushembe uma ngiphuma endlini ngiphuma nezinto ezintathu isibusiso isiqalekiso inkemba bakuthathe konke buyele emuva ngaphethe lutho ungathi kungeze kwabanjalo-ke behloniphe uNkulunkulu beyihloniphe nabo
1: amen ngiyabonga kakhulu mina ngifisa kuwele kuwe isibusiso ehe ngoba eyu lokhu kwasiqalekiso nenkemba kuyingozi ngoba kuyenzeka kone wena nje wedwa bese kuvalwa indlu yonke kuqedwe nje indlu yonke yakwenu iphele futhi kuya ngesisindo sokungahloniphi okwenzilekho sokwedelela okwenzilekho phakathi komuzi kaNkulunkulu kuyenzeka ke wenze ukwedelela uyekwe ngokwakho ukucabanga ukuthi hayi ngiyekiwe kanti hayi kawuyekiwe bekhumbula indaba kaJesu eqalekithi isihlahla molweni sanibona siyaliphile lonyazi lwezolweni njani nina
2: hayi
1: ngathi ugogo usedikibele nje nezulu usebone ngathi hayi akasafuneki kwakungena ke kulona izulu hayi ngadikubali lathi ikhehla kumina angaze ngiphinde futhi lela khehla ngilibona ngalibona nje kanye liyeza lihle leli khehla liswenkile qhamuka emotweni enkulu kodwa mbonthi ubaba osekhulile iy'nwele zimhlophe zonke maqhamuka lo baba abona bonke abantu emole bayambuka uyeza lo baba angumeqhamuka lapha hayi bese sizohlangana ayi bese ngimbingelela bese nginikini ikhanda abona ukuthi ngiyambuka futhi ngifuna ukukhuluma bese ngithi mina ayi mangase ushemba ngikhumbule nami ngikhule ngibe ngaka wathi uyakuthanda ukukhula bengaka ngathi eyi ngiyakuthanda wayesethi uyabona ke ma ufisa ukukhula ube ngaka ezinye izinto boyibuka ngathi awuzibona

manje kiwe ukuthi kwenye inkathi sekwenzakalile. Ey bese ngibothi una island yasho leli khehla. Lento bekufuna ngenze ngathi angiyiboni uyazi. Yazi kube ngizibile lento. Bingeke ifike la. Lati ikhehla bozi ba ubhekile. Manje mase ngikubuka kuyahambelana nesihlabelelo salapha ekhaya. Kuzitshwa kubhekiwe. Ehhe wokuziba nje okunye wegogo. Nokuzwile wenze ngathi akuzwanga. Nokubonile wenze ngathi akubonanga. Kulungile. 060 480 7164. Note uyathakatha wenze ngathi akuzwanga kukafike endlebeni zakho. Kuphela ke engathithi ungakukhumbula phela ukuthi ma usuthukiwe kwathi uyathakatha ukhumbula ukuyogeza. Bakhona nje abaye emhlanganweni nalelo gama iyageja mayilapho. Sawubona kuseni molo ninjani lo? Yebo sawubona. Ukhona ngazi ukuthi konakele kuphi kodwa kulungileke ubuye uzame futhi. 060 480 7164. Hey ukuba benginayo nje indlela

0: 꼬리꼬리꼬리 되는 것이 있어. Fahamba abantwana bakho bafika isikhathi saba nzima. Lapho isilo esizalo nesilo esilayiduze kwami. Isikhathi uma sifika ekuhleni sase siyavalelwa. Nangingasavalelwa bangangekho mina. Kodwa kuthiwa savalelwa. Uma esefika ezophikisa ubuhle akabonakali. Angagqoke wasigqokile kanti uye umubi. Angasavele ney'mpondo phela singabaleka. Ezophikisa lobu bungcwele nobuhlobo obuhlangene phakathi kwendlunkulu kaZulu nobukhosi bamaShembe. Ngoba ngalesi sikhathi umama wayefudumele, isilo sasizobona ubaba. Sase siyavalelwa. Sathi isilo sadima. Sathi ngivalelwa ngizobona unewethu owane ongivalelayo. Nalazalelwa ayinikeze into mabeyibizile iyonakala. Wangeniswa matuzukuwangeniswa uthi wangeniswa endlini eyingozi. Ufanele wanigeze eManazaretha. Uyosala ngisila thina. Bangena sihlanganise isandi nesandi nesandi. Sanzele zokonga noma abambi yini noma zimithathu.
1: Amen.
0: Futhi sizogeza icala esalenza esilwini. Waseba nzima abantwana bankulunkulu lobuhlobo. Uba umuntu wayesengekile phakathi kwendlunkulu bekuyama nobukhosi bakwaShembe. Sase siyozama ukuvuselela ngoba phela bakhona ngethina lathi safika kukhona. Kodwa wasetshenzwa ukuvuselela wona khona phakathi. Wakhona abangathandi. Nami ngibona abayisivumile khona wona abangathandi. Mina ngabuza isilima mina. Khona abangathandi obekuwa mina efuna lolahlanga othola ngani. Sikuwa mina lelo silima, hhayi mina ngifunda isilima mina. Wuthi isimo sasifumile.

Mwa le fout nan mna ou fiyo tani. Se mwi le mdo ou manu tae, nan bali nan babo le salwa manu, ki kou le ati nan bo. Kala sou mwi kri yon. Kwa hapa kou le la pezi mwi fiyo mwi kri yon. Eti uba wako hamba ndota nalo ngale pati mwafu uba sayo awe nduba wale ka ufunyo ndile tula ne tiwani ba uya ne nasa mu kula mchati tuse ndo mu funi ko mezu hade ha funi ko mezu hade ne mu se ka mara

0: Yeah, well, yeah. Well, what is on my phone? I have a phone, that's 7, no 8.
1: Ngako thobelani uNkulunkulu.
0: Ngako thobelani uNkulunkulu.
1: Kepha nivelane noSathane.
0: Kepha nivelane noSathane.
1: Khona uyakubaleka kini.
0: Khona uyakunibalekela.
1: Sondelani kuNkulunkulu.
0: Sondelani kuNkulunkulu.
1: Khona uyakusondela kini.
0: Khona uyakusondela kini.
1: Hlanzani
0: izandla. Hlanzani
1: izandla.
0: Nina Zulu.
1: Nihlambulule izinhliziyo.
0: Nina abantu inhliziyo mbili. Uma izombili lebhifu. Ngikukhona la mina uZulu wakho. Izizo yakho iyinye kodwa ihloso iyimbili. Uthi mina ngiyena, ukhona lokhu uyena wakho. Kodwa ndiyafana nayikhosa manazi, ngesikhathi uphuma yini? Ugeza, noma ungabizi. Uzala isabathini ufike uzobona amaNazaretha uthandelani ukuthi uwe nenqwaba awufuni ngani ukuwa wedwa wa nasegodini wakho uwedwa nasewehluleleni ngokuwedwa ma usukhathele ukuba iNazaretha phansi wami. Hambe kawe uphumula. Mawuthanda, mawuziva ukuthi usunomoya. Funga profeta. Awungakhele, hamba uyovulela kibandla. Usumkhulila ukuthi manje mawusiza ukuthi usunomoya oprofeta, hamba uyovulela kibandla. Futhi mangabe ungazi ukuthi uzobiza ngani, ulubize ngegama lomkakho. Mawu kwini zoluthi kwini zoletha. Uye hela kwagela hayi la kuzobona la eNazaretha. Lendi ficile isiyile kanje.
2: Ngase.
0: Yabona le divanda. Afule ukuhlanipha kakhulu. Kunhlanipha kakhulu. Uli le libanda akugijinywa. Umuntu nomuntu akahambe ibanga liqalelwe. Mina nangiphangwe ngithanda ukuthi ngeliya. Singasekho kulo mhlaba, esibonane emhlabeni ozayo.

Right, 14 minutes after 7. Kuseni nje kungumgqibelo emsakazweni izomzansi 98.0 FM. Yabona ke makum kanje kumele wazi ukuthi abantu baphuma abayindawana ezahlukehlukene, imicimbi emihle naleyo mcimbi ke engahlelelwa njengomngcwabo ikakhulukazi. Umngcwabo uyafika nje ningaplanile ningenzanga lutho, ahamba umuntu sekufanele njalo umuntu afihlwe noma kanjani. Anina choice ukuthi kwenzekeni nini ninani ekugcineni kosuku mesihambile sekufaneka ayiswe endaweni yokugcina. Ikakhulukazi ke bakhona abasesimeni esinjalo sukulo namhlanje, ngithi ke uNkulunkulu ababophe ngebhande likamoya abe nabo abaqinise bazi ukuthi impela ke igameko ezenzekayo lezi ingxenye yempilo, into engeke ivinjwe umuntu. Isigaba leso sabekelwa wonke umuntu okhona phansi komthunzi welanga, usuku lolu umuntu nomuntu ayobhekana nalo ngamunye ngamunye. Uma uzaliwe nje kuzofika usuku lokuhamba noma kanjani, guaranteed. Isithembiso kwaleso esingephulwa, ngabe ucebile noma ngabe uhlwempu kangakanani, isimo esinjalo siyakufica uthanda noma kuthiwa uthandi. Abaqineke labo kabalahlekelwe ihlobo zabo osukinikelwa namhlanje, ababafihlayo ababo impela ke ababashiyile. Besukuthi labo kabajabulayo abanemicimbi ehlukehlukene ngathi yonke into ihamba indlela efanele, ngabikho kosikhwili phambana nobhoko. Usuku kelivulo laphana ke uSiya Mfamjwara from 12 to 4 ekuseni. USiya ubekhona usijekula noma kanjani behleli nawe ngaleso sikhathi. Wafika ke usizwe umfowamajola usizwe ke mfowakithi.

0: iy'ndaba ey'nzima ey'njengalezi. Uyabona nje ethi emahostel akunakiwe, uyabona la engikhona mina sewaze kwajwayeleka, kusavakashe umuntu indle ligweleza phambi komnyanga, ayikho indlela engariphothanga ngayo. Kwaqhuma nje sitamkoko siqanda phakathi kwezindlu, indle nje lihamba nje phambi komnyango. Uyaplana nawe ukuthi uphuma kanjani endlini, ugcine ngokwazile ukuhamba ukwazi ukufika la usukuya khona, noma ubuya njalo kuba njalo, umnyango uhlala uvaliwe nje ngisho komakhelwane. Leyo nto nje bengisho bakulame, mekukhona usizo noma onenamba mhlampe abathi ingcono ingayenza ushintsho, ngajabula mebesisiza. Ngiyabonga mkhulu wami.
1: Boke baba.
2: Kuyikhani pekasho zipho lama kuna kwa sawalele usisembati kwa sawambo ipera mafazo mzaku enze mbona enge kwa mbipa mbili lolo lola ibarishini umayishu tuta rai misa ukuma kwa kenyu tutu ya bonde wazi tutai uzo ule ule lasha ama pulula chazo lasha ama pulula nga sasa wane pulula isi manji nga ku ufunu ubala kwa uche piyo unge kane na maa afu ula ya ula ya leo kwa mbila kinyabo lukta mbunga mbipa mbili son tako
1: ba okay mfutu zimu ya pila sibonga ge uJacinta ongezwe kanye nophakela umthakathi bayahamba-ke impela bokufika. Kodwa-ke emalokishini asekhona ama-Ethiopians, sibonge nokuthi-ke balele ehlathini bayakhuleka ongezwe-ke laphaya kwaNongoma uThemba lo osho kanjalo. Angithathe lobe sengibuyele encingweni.
3: Ngikubingelele dlami, ngikubingelele mfuthi, ubingelele ovela kwamathaba la hostela kwamashu. Mina mpothi ezengihambela phambili le nto ekhulunywa ubaba uVavi. Ubaba uVavi ucabanga ukuthi le nto ingabasebenzini, kanti mayithi yena abasebenzi abangazoya emsebenzini kufuna bexoshwe, ngoba le nto ingezwe mfuthi silelizwe lwethu ukuthi sifuna bonke abantu bokufika bahambe. Yena uma eseqhamuke sengena kanje ibe apha abasebenzi abathi babamele, kanti ma aba basebenzi besenkingeni ekuhlaleni bephinde bezoba senkingeni emsebenzini bengakhwalifayi ukusiza, ajike azokhuluma ngale ndlela akhuluma ngayo. Kanti yena uVavi ungwangaphandle noma ungwangala, le nkulumo yakhe inokusayida phakathi nje, futhi kakhulu kakhulu uyadifenda, udifendela ukuthi abantu bayashawa, ukhuluma izinto ey'ngekho. Kunjengamanje yena uma kuwukuthi lento uyibhekisisa kahle lento ebekhuluma ngayo egoli, uyayithola ukuthi imi ngenye indlela, ayingayo le ndlela ebekhuluma ngayo. Yini namfowethu izona ezingihambele phambili lezo, uyabona nje lo baba okuthi uVavi angifethu nje angazi ukuthi ngingathini. Angifuni ngisho ukumuzwa ekhuluma ngendlela nje abhibhihle ngayo umuntu ebemdala mfowethu. Silwela izwe lethu la, asilwela wona umsebenzi. Akabe seceleni, silwela izwe lethu.
1: Right, msakazo izo mzansi 98.0 FM. Okay, yabona ke ake ngibuyelelana ke ku 0604807164 ngizwe ke ukuthi ke uthini umbono wakho. Izo mzansi, sawubona.
4: Good morning sir.
1: Sawubona, sawubona baba.
4: Unjani baba?
1: Siphilile baba, unjani?
4: Hayi, siyaphila, siyaphila.
1: Yebo baba Lengezi.
4: Yeah, hayi. Kuba
5: kuhlanganiphila baba,
4: ngibuza
5: mina nje ukuthi uma ngabe
4: izinto sengihlala kanje kanje kuzokwenziwa kanjani, njengoba
5: ngikhona zonke ngimlalele uvele ugcine ngobukhona la South Africa ukugqugquzela isiphoyisa
4: kushisweni lokho akwazi
5: isitedlame ukuthi abantu bayengelele kumabhoda kungathangazi ukuthi bangena emoyeni. Iqale lapho kumabhoda indaba kukhokhele laba bamabhoda kukhokhele amasosha
4: SAPS uyazi ngamakhumbi asuka emngceleni ahambe emiswa yonke indlela amiswa khokhe
5: ku-SAPS. So manje lokungezwani kwabo kubanga yona yasomele kuzimali lezi ey'mina nendlela engekho emthethweni. Manje izwe lethu yabona ukuthi sekukuqala kwalo kudungeka kwalo ngoba uma ngazwani abantu ama-security state lezo lifile lelozwe lifilelezwe ubani umvikeli wezwe phela manje uma ngabe sekuqabana bona ngempela ngabantu abona lithi abazwani lawo bantu futhi abafunani futhi i-IDEC lena ila nokhipha ukhandi manje ngoba ukhandi ayindiya ngithi abantu yakubo manje ayalwa manje aselisa umkhwanisi abanje lento inokuhlanga inokugebenga inabo bonke manje konke but induphe yonke lento uphepha kwezwe akusekho-ke makunjalo. Ngazi uma kuwuqitho nganani kodwa.

0: kubuyela ku-Facebook ipha ama-AK-47 abanjiwe etruckini ebelwathulula emotweni ebeqhamuke Namibia. Uyabuka izinto lezi zonke kungaka kanjani le zinto ezweni ebelithathika ngaba ngomthetho before? Yini le egenwa uhulumeni ngale nto? Ngithanda ukusala mina kade uhulumeni kanaye iqobo lwakhe ungazi ukuthi usemna wadedele ukuthi hhayi bezibonelini thina si-right kwa-security sinemali sizogadwa. Mina mabantu angaphandle zibonileni nenjani khosana ngaphoyisa uma ngabe khona iphoyisa mhlawumbe likhulumayo imthele induku yabo kunzima kanzima kunzima nabantu abaningi abayinaki le nto babhizanaka ubuqembu ibinhle kakhulu le nto yemajenimatshi ngoba iyakukhipha ubuqembu abantwana abaqembu bazolimaza zonabo ngoba bakhona ngasoxa nje nasentweni ebhedayo iqembu sekubhede abantu liyabhedela ehlathini kodwa ngenxa yokuthi uyalithanda umuntu abeseya le nto abeseyalilandela sikhathini esiningi sokuxoki yonke into laba oMackenzie wayena aqala wayeqala ukuthi abahambe namhlanje uMackenzie useshintshile i-language angasayikhulumi indaba ukuthi abahambe usethi-ke manje ukhona uhulumeni uzoyilungisa le nto 32 years ubusi labantu abangaphandle kumthetha 32 years futhi usaqhubeka yinokuthi kumele balantu basasazenzela imathanda nje nakho lapha eshebebeshaya amaphoyisa bawashayelana amaphoyisa enzeni izolethi bafethu lifile lilokuxoko akazi ukubona
1: mhlawumbe babule ngesi imithetho ikhona okay imithetho ikhona bese kuzoba nezakhiwo ekufanele ukuba ziyasi-enforcela yona imithetho
0: yebo
1: kungeveni kuyingoba osopolitiki bethu bazibheke bona ngaphezulu kokubheka umsebenzi abawubekelwe abavoti
0: uqinisile kunjalo nje bazibheke bona nje angithi yabona nokwanda kwamaqembu kwenzeka into encane kuyaxananyana eqenjini umuntu asebenzele siyaphuma usevula iqembu lakhe le mthetho ekhonayo vele uzoyishaya indiva ngoba phela vele usenalo iqeqelana adla ngalo kula maqembu angenasidingo nje naye nesingawazi lapha uzobona nje kwelemidala yephepha amaqembu lapha mhlawumbe okuxusha 500 or so kodwa lo maqembu khona ungasenzani ngenxa yokuthi umuntu usebheke yena umthetho ngempela nje wezwe ngeke usalandeleka ngoba kukhona ngibheke indlela zokwenza imali ney'ndlela zokuthi ngiphila kanjani ukuthi nginamaforeina angisebenza ngawo akusho lutho lokho as noma uma ngibhenefithile mina then uzwayo ubona ngazuthi abanye nabo ne-EFF sibadifenda manje kaqaleni naye futhi umale mayethe abahambe labantu kodwa ngenxa yokuthi kunento eqhamuka ngaphandle eyibaphilisayo umthetho weSouth Africa usushaya indiva.
1: Asibonge babule ngesi.
0: Eyi sinenkinga ngoba siyabonga ukuthi mphile nje.
1: Yebo. Right, munye umzuzu singabala sihlehle akakwazi kunokuphika ubala hlehle utheni akwazi ukubala iphambili. Mose uthi aqale ku-10 ayi ku-1 kuduma izulu kajomba 10, 6, 8, 4 ngabe ngisazi-ke manje ayi nokuphiwa uyaganga-ke uma usenza nje nokuphiwa kwamasonto ukhona nezindaba zehora lesishiyagalombili khona wakhuza ibhadi kwathi sishiyagalombili akwazi ukuba sishiyagalombili ube nesishiyagalolunye sishiyagalolunye umuntu esiqala kuqala kufuthi sishiyagalolunye sothi sishiyagalombili enophileke ngihlekisa le ndaba right izindaba zehora lesishiya galombili sizethulelwa unokuphiwa kamasondo
2: izindaba ezihamba phambili kulele hora kwanxuswa izakhamizi nabantu abasha ukuba ke baqikelele ukuba ke ukubhalisela ke ukuvota kule mpela sonto bayakwenza.
3: Lezi izindaba zezwi lomzansi.
2: Izindaba zokubombana kwehora lesishiyagalombili emsakazweni izwi lomzansi nenokuphiwe ngakamasondo sawubona mlaleli. Ikhomishana yezokhetho ke nezimele kulelo kwe-Independent Electoral Commission ISNgama-4P isinxuseke izakhamizi ukuba ke zisebenzise le mpelasonto ukubhalisela ukuvota ziphinde ke ziqinisekise ukuthi ke zibhalise ezikhungweni ezifanele njengoba ke kubhekwe ekhethweni lohulumeni basekhaya ke olizoba ngenyanga kaLwezi.

Cha. Lesi cha kalombili sikanokuphiwa isona lesi esenza izinto kanje. Hayi angiyazi le ndaba mina. Cha, ngixolise lapho ukuthi ya izinto zime ngalendlela ezime ngakhona ebengafanele kube njalo.

right imzuzu ngamashumi amabili nanye ngaphambi kushayela phande ngehora lesishiyagalolunye emsakazweni zomzansi 98.0 FM. Yes, kunjalo nje right yabona ke siyaqhubeka nohlelo.

0: Ngibona ke makumka nje asibheke ke futhi lana ukuthi umlaleli utheni izomzansi sawubona.
1: Sawubona kwezavalent umwelase bade sigqoza udlame uyaphela kodwa mfundisi wami.
0: Ya masandi.
1: Eh uyabona kwathi futhi angithi haleluya ngakhumbula unhlanhla ushenge uPRM cha whatever. Yazi last week la ngike ngasala kule nkulumo yembungulu zaseZimbabwe ngazibuza ukuthi engabe wawuzibonaphi kodwa ngabuya ngathi khona phela naye ube mhlampe wawela ethi uyovula ibandla ngalo bambamba kona nxa uthi hayi vele ubeze ngento enhle nisoto but asibe nento manje one day ngaphakathi kodwa manje mhlawumbe ngayibuze ne ngoba bona nje abasezebhanga la banamasoto bona baboshwa xa ilungulelaebalenti angikho lapho wemwelafi ngaphinde futhi ngiphinde ngilaphe la kulo mlaleli lo obade ekhuluma ngoba uzona izimavavi njengoba nje na engathi usehamba nabelokufika angithi phela lapha wedlame lapha ehamasteli la kwangazi ukuthi chickenbane la wothi sekhona ilento yenkukhu ngiphilele imase ndihamba aye laphana ayophenga noma mhlawumbe ayobuza ukuthi ingabe ubaba uvavi asikho mhlawumbe isikhundla anaso la kule fm le kwakuyeyinkukhu wedlame uzoyithola impendulo ukuthi kungani ubaba uvavi edefenda abofika

0: ngoba nemhlabeni njoba ngiphila nje akekho umuntu engikhala ngaye futhi akekho umuntu engiyigotha ngqoko yakhe. Ngani ngoba ngokanjani? Ubona sengathi uthina siyinkotha ngqoko nje. Into thina esilimaza kakhulu. Uma kufanele siqonde into siyikhulume silungile. Sithatha ngenhliziyo, sithathe ngosensitive, sicabane sodwa, siqhubeke isikede simuke ngalani nendibele ixabane. Kanti thina masingase sifunde ukuthi umuntu uma ekhuluma into noma ngabe ngixazula kangakanani. Kodwa lokho angingasheshe ngikuveze. Angikane ngiyihlalele phansi lento ngiyibuke ukuthi okay uDlamu usekhulume kanje lento ngiyacasuka yona. Kodwa akazile inkosiza mina. Yabona nje ngilinganisele nje ngizokulinganisela nje ngezinto eziyinkinga le mhlabeni kodwa abantu abangayinakile futhi abayizibili. Yabona sinentsha yethu elapha kubhoda ehleli khona lapha isizwe yathi mjondo lowo plastic. Yingane lezi angomthetho bekufanthiwe namfokami welazi nabalale uma kuhamba thina zisale yiqhubeke ziligade lelizwe lala e-South Africa. Kodwa buka kuma kuhamba mina nawe dami ngelekenjeni wobani abazosala baqhubeke baba amadoda kulelizwe abekho ngoba nabo abahleli lapha kubhoda. Kodwa thina abazali qobo ngeke uze sikhuluma leyo nto kuba njengoba sikhuluma nje unomzalo nengane ehleli lapha kubhoda ohlale ngena le redini futhi akhuluma indaba zasePitoli ukuthi ePitoli usibanibani usenza ukuthi kodwa ingane yakhe nansi ayihleli la kubhoda eThekwini ehlulwa nje umzali uthathe uswazi noma imbuba bathi kathi mntanami ngiyakuzala ngeke uhlale la kubhoda ngikubuke nje ngiyaqhuba ngiyinyise ekhaya kukhomba ukuthi-ke yini iproblem yethu uma ungangena ukhulume kanjalo uzongena nje omunye athi uzobuthi kusagathi ngoba mhlawumbe ngoba yena kunjile cha into elula nje ukuhamba uyothi mntanami umuzi wami wengiwaphile njengoba uhlala la kubhoda uma ngisho ubani ozosala aqhubeke nomuzi wami ngoba wena nakho uhleli lapha kubhoda. Into nje elula nkokabuyela sengabe nje into elula nakho okunye futhi uyabona manje abantu bangaphandle njengoba kumhlaka 30 kumnqamulajuqu kukhona ukuthi bazohamba kukhona mhlawumbe futhi ne bahamba. Ake ngithi-ke mpokadlame ke sebehambile-ke bonke complete.
1: Right.
0: Kukhona onengane ayidlala kuntombazane yakithi yomhlobo. Umbuzo-ke manje ovela nkulunkulu ngoba kahle kahle kufana ukuthi manje nginyakaza uNkulunkulu. Le nto yabantu bangaphandle bekezane kuthiwa osisi bethu. Ubuthi uma ungena le msakazweni eyikhuluma ukuthi osisi bethu ake bami ukuzala kubantu abangabazi. Ake futhi-ke ngempela kuwamukelasela abantu bangaphandle bagcina kuhamba. Umbuzo wami-ke enginawo ebantwini noma ikuwena. Ingane ezalwa lapha kuzofanele uhambe noyise noma kuzofanele uhlale. Uma kuwukuthi ngihambe noyise, wena gogo obuyithanda kakhulu noma wena mkhulu uyophinde uyibonile. Uma kuwukuthi sele, yenjani le ngane sizokhula ingenayise uyithethe egodukile. Umbuzo-ke manje kufanele ngempela siwubuke ngani ngoba uma kukhuluma izinto thina sithatha ngokucasuka singabe kusalibuke ikusasa ukuthi le nto iyangicasula nje kodwa mhlambe isasa layo lizongikhiphelaphi. Sithathe ngosensitive thina size singene nako-Facebook simthike umuntu osho njalo nasi kodwa manje lento imile ukuthi ngomhlaka-30 uma kwenzeka behamba gogo nawe mkhulu ngifisa ukuthi uphendule ukuthi uma ehamba umzukulu uyophinde umbonise uma esala uzohlala nalo mzukulu engenayise until ngoba phela usohla wena umbuzo efanele uyibuze yona lo manje thina mpokamukelase thina sivele sakhe ngeisa yingako-ke namhlanje abantu manje sizenza abafana babo kungathi bawonkulunkulu njengoba utho ukuthi ama-politician ethu siwathatha siwenza amakhosi ethu abantu bakweminye imizi abangasazi nokusazi. Yingako-ke nompokadlame emningi ayekungithole nje eminingi epolitikini ngoba akekho umuntu engiwumfana wakhe la kule lizwe lase-South Africa. Yabo nje angikwenze into elula thatha ngindoda nje ndala ungase ngivula isihloko laseredweni ukuthi okay wakanjoba yebo umani nomsebenzi kanjoba ijadi lakini nilifinayo lakanjoba nilifina uma kuwumsebenzi onjani futhi nilifina ngoba nilisuselapha kuhlambe nje umuntu nifina ijadi kwindadi enizinyama athi njame ngiyanibona nifina ijadi lakinkumnani ake ningitshele ngomlando walo kodwa ukuthi njengoba nifina le jadi mandade nezinyama nilisuselaphi isho ukuthini le nto lowo muntu ngingathatha izazi lani mshaye ngobeni
1: awu kodwa yakusekhuluphele madoda awu.

0: ngiyayithanda ke leyo ndawana mfethu. Uhamba ngabomu, uhamba nezi lomzansi ngabomu.
1: Kumele bazi bonke abalaleli ukuthi umndaye ngemdilovo ubathanda ngokulinganayo, ubathanda ngothando lakudala.
0: Ah, luka LOVE, uthando lukalove.
1: Kunjalo nje nayo.
0: Love you too, love you boy, thank you.
2: Hayi
0: ukhuluma nomkhaya
2: wakho
0: lo ugabhisa. Ugabhisa, ukuphi nomaphumulo ugabhisa?
3: Sawena mathaye.
0: Ninjani tate wethu?
3: Siyaphila hle nawe umjende fezi lo mdansi
0: lo nda. Yazi umjende, ngeke kube mfishane kuthi umjende. Ngiyakubona uthi ucokeme.
2: Ithuko zani akabuyeza kambungulo.
0: Hawu
2: mfike sawuthi.
0: Hawu insizwa semayezeni. Sikhona nje singezwa kunina.
2: Uyabona kunalelo kude kakhulu lalelo thokozana kamnyeza ngila iqondweni la ihlahla kebeza shukela uyazazi.
0: Ah, usukophothi ngani phela siphila ngani bafowethu uthonzi uthonzi inqolende ngiyakubona. Uthonzi home.
2: Uhoba ngiyozama ukuthi ngiyekofaka esevela.
0: Oh yes.
4: Umboza ngibingelele endosi ngibingelele emagaya nginawo ngalesikhathi mfowethu ngithi angibhalisela ngegama izalwa phezulu kungecabashe nginawo mfowethu ngalesikhathi nginawo gayo nginawo magaya mfowethu sidedele mfowethu ngiyazi udayivele ey'dedele mfowethu.
5: Mathimulisa, mathimulisa. Unjani magawa uyaphila?
0: Hayi
5: nami ngiyaphila. Ukhuluma nenkunzi mjekejeke wesasezilishi mthintanyeni. Izinja zemkhonkotha kodwa ziyasaba umlomo. Ubafazi bami zonda behlangene kanye namadoda abo. Umhlambe mbongoloza abafokazana ziyolobolo nina. Nca nkosi, nca mesiya. Uyaphila tubandlela.
6: Umfila lo, u-smooth operator. Ulucky Sibini. Umsila kamagaye ingwe emabalabala kuleli naweke kuthi
2: ngizayizeni isimbali
0: nawe ibophezela fokamyeza ukuthi hayi uhlela zweni
7: Magaye umthokoza nangcono mina ngiwakhanyile ngilaphaya kwamashu kodwa hayi ngidabuka ngisho evuma isintiziyo ngithi nami hayi angisho nje ngisheshe ngiyibike ukuthi hayi ngihlele ezweni 24/7
8: Magaye wezilo mzansi sezinomdeti lapha eshakazede endaweni yakho sitenga kwakugqukuza kwesenkosi ukuhlaka
2: ngiyelokho nje afidabit emaphoyiseni asesawona ukuthi ngangisasuka.

kumnandi nje ngekuthelile kuthethi wena ehlala nje thuze kumsakazo wakho ungagudluki ngoba kuningi usazokudla bathi uzodla amaningi sakene ungasali ke uma lizanyezanyiswa ichibi nawe baseduze kwalo ukuze ukwazi ukuyiphosa emva kwalokho ke bese uphulukiswa sawubonake kusena usuka madada i-breakfast yakho bathi ke ngeke ifane nenamanye ama-breakfast uma uhleli la ekhaya emsakazweni zilomzansi 98.0 FM. Siyabonga kakhulu ke nakwinsizwa lapha yakwamatshola tshola inkomo siyabonga kakhulu mfana nohlelo olumnandi umshumayeni umatshola nohlelo ke olumnandi eti hashtag ke siphila ngonyazi yabathi insizwa yepano yasuka amatata manje yaqhamuka emhleni nebonene awu madoda nenqona nephepha lemhlani isila into kamajola madoda kakuthiwa mama Nazareth abonakala ethi shu phansi kwamadokota sanibonani ke kuseni ubumnandi bawudwake siyakubingelela nawe selokishini nawe ihlalele emakhaya siyakubingelela phansi kwanje ayiphume khona abasidonse emakhaya ethi makhaya hey kwele hey yabona la makhuluma phansi ehoqobeni kuthiwa kuseyihoqobeni la nje ubona eywe imoto idlula kanye mukwageje kanayini yazi ukuthi siyohamba ngakusasa zazezo ndawo ey'njalo kuthiwa nje ke kunemoto eyodwa we sidlulile imoto ka-7 hawu sekuphelile-ke ngawe kulungile-ke nakulezo ndawo siyabingelela ngoba uzokhumbula ukuthi lo msakazo umsakazo-ke ofinyelela kuzo zonke iy'ndawo umhlaba nje wonke jikelele siyafika thina la nje kune-network khona uyakwazi ukuthi-ke u-download i-app vele-ke i-app usunayo ngeke sayikhuluma indaba ukuthi uyi-download ngena kwi-app yakho ebese-ke ukwazi ukusidonsa noma ngabe ukuphi-ke nomhlabazo uzokhumbula ukuthi-ke siyaqhubeka kezemidlalo halo FIFA World Cup lapha eMexico yaqhubeka kubi asibongeleke neNingizimu Afrika bonakala ke ilokhu njalo ke impela isibuyisa ithemba nakulaba ke bese belahlekelwe ithemba siyacela nje ukuthi impela bathi ke akulahlambeleko ngakufelwa so ke ithemba libulali ake sithembe nje ukuthi ke kukhona into ezokwenzeka sinethemba lokuthi ke ngeke kuhlale kunje impela siyacela ukuthi ke sibe ngemva kwabo abafana noma ngabe kunje kodwa ke silokhu njalo sisemva kwabo sibe sithi nje ke bafana siyangena noma kanjani impela yethu lendebe kulonyaka lendebe asiqukule lendebe la eNingizimu Afrika uzokhumbula ukuthi ke ungaphuthelwa ngoba kuyona le World Cup le esikhuluma ngayo izwi lomzansi likuthatha likubeke bakhona ozakwethu kwezemidlalo bakhona andizo bakhona lapha ya TDK abekhona ke nomphathi wethu manto bakuphakela ke ezemidlalo kusuka nokuhlala kwazo ukuthi ke kwenzakalani nawe uhleze wazi ukuthi ke kuqhubekani na ingosi ke la sithi khona xazulula amakhaya nayo ikhona futhi namhlanje ungalingi ugudluke emsakazweni wakho izwi lomzansi 98.0 FM asiqale la siyabuya.

0: beauty usinda ngokushesha
1: ngo 14 minutes at 2 10 o'clock imzozisho mnane ngaphambi kubumbane ke yora le eshum eya namhlanje ke ixazulula imi kanje Ngiwesilisa neminyaka engamashumi amathathu. Sengithandane nosifazane iminyaka eyisithupha. Sinomntwana oyedwa. Ngiyamthanda uma wengane zami ngendlela esimangaliso. Imizwa yami nothando lwami engangimthanda ngalo. Sengilibona lukaphakela ngani kubantu besilisa. Ngizomtshela kanjani azulula makhaya.
2: Yebo makhaya omkhulu. Mina ngithi ngoba ubaso lethu samfikela kakangeni kuyona.
1: Ya.
2: Ngicela kuthume abantu imbuza yomsamo akhulume.
1: Akatheya nembuza emsamo ebesemtshelile vele umama ngala ukuthi hayi wemama kuyonakala.
2: Hayi noma ngangamtshela umama uzokwethuka phela phakathi nezindlela. Okumaye nabazali akatshena abazali bakhe. Yes, indeed. Njobe ishoke imshini yabelungu igama ngingubheki. Ngingumphiliseni ngokwacela isiboko wathiwa nje bheka izitha mphiliseni ukuza bheka izitha ku-98.0 FM right namhlanje ke ixazulula lasicela khona umuntu ufuna nje ke izeluleko azazi izeluleko uthi magaye ngowesifazane ngishatile eminyakeni ke eyisihlane yedlule

okanye ke lento yaqala ukwenzeka eminyakeni ke emile yedlule ede eyenza kancane kancane ubaba wabantu bami kodwa ngibe nokuyitshetha hayi kuphunduleka nje akusonhloso kodwa ukuqhubeka kwesikhathi sengiyabona ukuthi hayi hayi hayi ubaba kabani lento haya kuyona akuyona iphutha lili ngisiyawazi amaphutha kodwa hayi lili hawu angisajahili ukulizwa uyabona umuntu umaxoxa indaba lokuthi kodwa inkosi asangeni ngani kumnyombo ngoba ngifuna ukuzwa phela leli iphutha uthi liphi lalela ke iphutha ke manje aselibona kumkhwenyana othi ngicela ningibonise kulona ukuthi ave kuyimina inengigagamelayo njengomuntu wesifazane noma yingoba vele kufanele kube njalo na nani ke nephutha lokuthi mhlambe asixoxanga yini ngalento ngaphambi ukuthi singene emshadweni madoda ngahalela la mukuyazi lento ukuthi yini lena madoda nawe magaye shona phela ufaka unyawo enqeni uyazi lokuthi umadume enqeni ungasiluthi if you know you know uyazi lokuthi umadume enqeni mulokudlala kancane ukuthi faka ngonyawo enqeni yabongcela lalelake into ebangwayo la iring kuba manje iringi uthi ubaba la ekhaya iringi ubeyifaka kahle leyo umshado sisanda kushada kodwa enyakeni nje odlule no half sengibone nokuyilibala sengibone nokuyishiya sengibone nokuyikhohlwa sengibone nokuthi ayisekhe emnweni lendi yangilimaza magaye iyangidla ngoba njobe ngayifaka indandatho kumina kubuya into eziningi ngoba ngiyabazi nobutsizwa bakhe ukuthi lwalungafakwa yalo gang o Cheryl Cheryl because we share them all share yonke zonke izinto into eyakhamuka uyashela uthi ngiyayazi impilo yakhe singakashada ukuthi ube umuntu onjani manje lendosi iyangilimaza yokuthi athe seshadelwe kodwa ngibona iring ngaso sonke isikhathi engayifaka emnweni iring yakhe usenihamba abana kuyikhohlwa siyahamba le ring engayiboni emnweni lento ebese ingidla ngelinye ilanga ngathi ngiyawasha ngimwashele elinye lamabhuluku akhe yaqhamuka phakathi ephaketheni lebhulukwe ngase ngiyibuza umbuzo ukuthi iring iphuma kanjani emnweni iziyophoseka ebhulukweni na makaye nansi yami kusho yena umuntu wesifazane nazi itezi izama ezintathu aza ama ring lawa eitezi ezintathu yazo inistezi soqashi tezi sibili isizogamanxa la emnweni yabona umuntu umugoba isiphihli sering uthi nansi yami ngifakile ndosi ngigeza ngenzani angigumuli ngoba ngafunga phambi komfundisi ngathi siyofa silahlane bese ngibuza mina ngithi kanti le ring isikusho ukuthini isho ukuthi noma ugeza noma wenzani fanele ihlezise emnweni mhlambe ithini into ithi kwakufanele bavumelane ekuqaleni ukuthi bazophila yipi impilo ithini le wena umubu kumkhwenyana esehamba hamba buya ikhohlwe emva kweminyaka emithathu kade igqoka kahle yabona ngoba nayo into ethusayo la uthi kade igqoka kahle njengenankinga phatha phatha hayi phatha phatha phatha phatha phatha phatha oh hayi bo sekuuke manje yayizinda wena ingakuphatha kanjani wena ke siyalibona ukuthi abalifike nomuntu wesifazane wena ke umuntu wesilisa uko wakho ke washada naye umuntu uyabheka le ring enanishade ngayo ayisekhe emnweni ihamba hamba igumule ahamba hamba la ikona la ifakile khona kwala ngayifakile khona kakandithini yona imigomo yendandatho na ngiyakufisa ukwazi kwasebegcacile nabagcacelwe ukuthi imigomo yendandatho ihamba igcine ephi noma kuqina nje hayi suka hawu udlala ukuphapha lo kanti nani iring mengayifakile nongo nongo mso manje ulumbovu nami ngishadile kodwa nami ngiyifaki awuyifaki ngani oso manje oza la oza la oza kumina oza la oza la
Ha ha ha, kahle manje. Unoma kai noma ngiyifakile iring.

0: hayi manje sengiran njoba ngithatha lesinqumo sokushada noma sokushadelwa ingenxa ukuthi sengidelile kumhlaba
1: makhayi ukuthi uhlale umbani kwezinqumo zakho lokho
0: yes
1: uphume bafanele uwele lesibe lokhu sengumnomzana isinqumo sakho lokho uma ufuna ukuhlala empaneni wena udecide ukuthi ngicela ukuhlala nabafana izosengishadile indoda yalo makoti lo ishadile kumnandi kodwa ayikakaphume ebafaneni kodwa bengoba usisi wasukela ngizoke ngithi nje ukuvethe wasukela ebona ngicela sale kulona ngoba akukho ngempela amagaya okusaphatheka kunjoke khumbili inti ngoba sekuno-one no-two uyasona futhi-ke kuhle ngoba usona le nto magaya ayihlukene ukuthi isigebengu futhi sazi ukuthi siyantshontsho uthole ukuthi uma kuqhamuka amaphoyisa ethi sisola wena siye sithini hawu nahlaleni ngisola hayi kufanele bese siyahleka kufanele ngoba nginamacala ngani ngoba siyazi ukuthi bangisola nje kahle kahle ngempela impilo yami.
0: So wena kuthini la ngcobo uthi masibonise umama ayibuze le ndaba noma umama avela ayithulele nje abukele ubaba enza le mgilingwane eyifaka iringe eyikhiphe eyifaka ephaketheni eyibeka laphana eyigqoke makuthanda yena umama akabekezele lo mdanso nje kalo baba
1: wezwele inkulumo yami ukuthi utheni
0: ukuthi wathandiswa
1: ithema gayi akahlale ngoba wafikeketeleni imiqalo futhi mala wasikwahlala laze labilela kuyena laxaxa laze laqeda ekhona noma ngabuza magayi manje impendulo ngeke ayithole eqondene nayo indoda yakhe ithanda ukushayela ukushayela kusekhanda kuyona akakafiki la inquma khona ukuthi njengoba sengithathe lo sengisukile esigabeni esithi sengisesigabeni esithi ungizwethi ngitheni ngithe mina ukusuka ebafaneni uye ebadodeni isinqumo sakho ma ungathandi ukwenza lokho awukwenzi futhi ngakho-ke lo sisi lo ayethi into enakele kuyena futhi noma ngabi khona enakele ngoba sazi kodwa vele wathanda umuntu amaziyo vele ukuthi uphila le mpilo so-ke akukho ekufanele akhale ngako ma yena ngoba ngakaboni lutho ngitshele ukuthi mnangakho nto azoyibheka ilandele ngoba uzosuka angena ehlathini azindela inyoka bese yifica
0: babhayi ncobo siyabonga siyabonga amaphonapho ncobo omkhulu. Azulula makaye usemsakazweni sawubona ekuseni.
2: Ye, uyaphila makhaya?
0: Mfowethu ngiyaphila mina unjani wena?
2: Hayi ngabe sewuzwile makhaya.
0: Yes, yes, yes.
2: Ukhuluma nenathi ngani umuntu ongazi lutho?
0: Hawu, hawu, isithithithi somuntu. Hawu, ya mthethongo.
2: Usize lapha emgoleni uwa ngakababa.
0: Yes, nansi indaba mfowethu. Le kanti le ring isho ukuthini emshadweni? Isho ukuthi uyofele uyoze ngife isemnweni. Angikwazi nje ukuthi ke ngixegise ngithi ke ngishaya umoya.
2: Hey, makhaya. Ngizokuhlaziya mina ngokwami makhaya.
0: Yes, yes.
2: Uzobe nginomuntu uzovela ngokwakho kodwa mina ngizobeka ngokwami.
0: Yes, bhuti wami.
2: Makhaya. Ngikhathaniswa sesontweni le. Esontweni makhaya. Onke la mabandla khona agqoke iy'ngubo maye esontweni uthole ukuthi uvathile kodwa ukuvatha kwakho sekungachazi ukuthi uhlambe ukholwa kakhulu sekuyinhliziyo yakhe esuke ikhola kakhulu ngisho lokushumayela ngashumayela umuntu incengaze nonke kodwa kusekungachazi ukuthi ukholwa kakhulu
0: yebo yebo
2: nokucula esontweni ungacula kodwa kusekungachazi ukuthi ngoba ucula kakhulu nje ingoba ukholwa kakhulu inhliziyo yakho esuke uyazi nawo nonkulunkulu wakho azi ukuthi wena ukholwa kakhulu omunye umuntu akakwazi ukubona lo
0: akakwazi ukukubona
2: kazi ukuthi-ke magayeke neringi kinjalo-ke iringi uyifakelwe ifakanga isingachazi ukuthi lo muntu oshadela usukungamthandi
0: kodwa-ke since kuwaphawu
2: magaye uma kuba awumthandi noma uyikhiphanga kuyafana uma ngabe nje awumthandi ngihlela uyifake njani kodwa kuyafana.
0: Oya oya ukukhona ukuthi uyifake kanti vele nomnikazi wayo owamfakela yona akasekho enhlizweni yakho kodwa kuthini ithi ngiphoqeleke ithi ngiyifake noma ngingasamthandi sisi lo lo engangishade naye.
2: Yebo magayi angayifaka noma engasamthandi
0: ngithebona yini le engicindezela ukuthi noma sengizwa ukuthi ucwa lihlangani kodwa kuthi uyiringa ngiqhubeke ngiyifake ngisayifakele bani ngoba alisahlangani uc

0: makaye yena kabheke ukuthi uthalo lukhona yini endodeni yakhe yenze njani lo nto efuna ibheke izenzo zothando ziyabonakala empini ingabe lingayisebenzi kuba uthengayifaka nikasamthandi vele
1: uthi ke umama izona zenzo-ke lezi yena-ke ezimbangela lokujuluka kujulukayo njengoba le ringisi on and off uthi angazi ukuthi yini edala lokho ukuthi yini manje siyenze ibe on iphinde ibe off kanti phela kuwuphawu lolu lokuthi nala ahamba khona abonakala ukuthi umnomzane futhi useshadele
0: uphawu kodwa akulona lenhliziyo inhliziyo yakhe ngeke uyibone uzobona wena iringi kodwa inhliziyo yena ngaphakathi ngeke uyibone
1: uthi-ke mina-ke sengibona ukuthi iyona nhliziyo-ke le angikhombisa ngayo njengoba mina ngiyifakile ngapha yena ngayifakile uthi magaye sengeke ngamkhuza ngeli langa sihamba naye uthi ngiyakathi wayesengabani iphi iringi iphi uthi ngathetha yaphuma ephaketheni wayifaka manje angazi noma uthando lwami olungekho kuyena noma unamahloni ngale ringi noma imina umuntu wesifazane mhlawumbe engithathele izinto phezulu ngicela ningiqwashise ukuthi hhayi ngenze njani ngimiyeke kanjalo aqhubeke enze izinto zakhe noma ngilokhu ngi-insistile ukuthi ayifakwe le ringi
0: angibina ngithi elami akamiyeke kanjalo ngoba iringi kuphela nemkhalisa ma ngabe khona okunye-ke mhlawumbe-ke asekubonile okunye kwezeceleni-ke sengingaba-ke ngambonisa-ke manje ma ekhuluma ngendaba ukuthi iringi kuphela abonele ukuyikhishwa ifaka akavala umuntu wakhe azithulele yena aqhubeke nje nomkhwenyane wakhe kuphela bekenangendaba seringi
1: ngabe mhlawumbe wena mthethwako nje ngokwakho nje-ke manje uma ubuka wena ikhishwa ifakwa nje yindaba kwenzekeni lana siyayicabangela nje ngoba akekho nolwazi kodwa siyabuka ngeso likamthethwako-ke manje ukuthi yafakwa yakhishwa yona le ringi yini indaba uma ucabanga
0: Hey, ngizophinde kube nokumvumela kancane lapho makhaya ngoba mhlawumbe njengoba lokhu efayikhipha nje njengoba echaza nayethi wayevele nentombi eziningi mhlawumbe khona okungale kodwa ngoba akakakhombisi ngokunye mhlawumbe uyalala ekhaya akaze alale ngaphandle akaze angathengile ukudla endlini uwenza zonke izinto zeyimfanelo akangayinaki leyo nto
1: oh hhayi kusho ukuthi kungenzeka ukuthi khonto ekhona futhi kungenzeke azulula magaye nabalaleli emsakazweni izilomzansi nadetozfm yaphumela phezulu umthothoko right mhlawumbe uthi umama hhayi mina ngibona ngathi mina nje mhlawumbe enginyukelwe ushukela akho nkinga lana azulula magaye sawubona ekuseni
2: singaba kwamaphumulo thina sivela kudele mlazi
1: o bathi ya andizibhanoya usandibonani kwamashimane kozi kode
2: siyavuma ba
1: yes nayo iseyithebeni ngoba ezinye izinto uyuze uthathe iy'nqumo wena zikode kanti wena nje uthathele into phezulu uthi uyayeka uyayekelela ngoba uthi angifuni uthathele into phezulu zonakale futhi lo mama singambiza njengomuntu onjani onaka kakhulu noma kufanele vela nake
2: kufanele anake kwazisa ukuthi ubudlelwane lo besingena kubona singabe silisa nabesifazane kuphelezelwa nayizio
1: nayizifo
2: for yebo
1: yebo
2: izifo naye ezinye iy'nkinga nje futhi-ke ezisemacele okungasezona izifo like ubudlelwane lesithi sibenza kodwa-ke bube buphethe nemxhantela ethize emihle nemibi le emibi aziyithi yisuka ibivele obala inyonyoba kancane njengehayihayi ingakuzwisa ibuhlungu kuyothi ukuthi ma kuthi kuqambe kuyavela hhayi imxhantela isiyimide kakhulu sekunezingane eziyisithupha esezitholakale ngaphandle kwekhaya osekufanele uthola njengomakoti ukhonvince kuthiwa sala usuzamukele uzoyithi ininga lezendoda ngoba phela yezala ikhaya zibe zizalwe kamuva kuney'ngane zakho wena lezi ozijwayela emshadweni so okokuqala ma ngicaphuna-ke kwimibono emihle neyehle abahlosile yabalalela sengibandulele kukhona lesi sigaba esilokuzivela esithi hhayi ngoba uyazazi ukuthi wayekade

0: lehlobo luni akayeke kanjalo.
1: Ya, ya.
0: Akathe yekile kanjalo egcine lesifundiso esithi akungabe uyena osusa inxushunxushu emzini wendoda la ayiganele khona, kodwa akabeke ezenza izaba zokufikela impilo ukuthi angazitholi seba nesifo angazangaphume ayosilala. Okwesibili futhi uma kuthiwa akayeke kanjalo, angikhole ukuthi kuqondwe ukuthi akathule nje duwe enze sengathi angaboni lutho kodwa ebe ebona. Kwazisa ukuthi angeze kanje, mhlawumbe angazi noma ngizokudida kancane, ngesikhathi kuvalwa ushawa kwey'ngane ezikoleni kufika lowo mthetho la e-South Africa ukuthi ingane ayithathintwa nje ngekhane esikoleni.
1: Yes.
0: Emva kwalokho kwabe seqhamuka indlela ezintsha zokucija othisha ukuthi bangasebenzisa ziphi indlela ukugoba umhlenga wobuhlungu ndlebe kubafundi. Kukhona isigaba esithi yebo siyavuma ukuthi ukushaya kwengane sekubhalwe encwadini yokufundisa othisha ukufundisa.
1: Yeah.
0: Siyavuma ukuthi induku seyavalwa ezikoleni, ngakho-ke nazi indlela ongazisebenzisa wena njengothisha ukuqondisa iy'gogwe ezinganeni.
1: Ya.
0: Bese-ke ziyabalwa lubalweke uhluke lubalweke luyophuma egcineni. Kukhona isigaba esithi ngicela ukusho ngolimi lokuboleka.
1: Yes.
0: Khona isigaba esithi don't let a misbehavior go without a reprimand. Okungukuthi yebo noma ingachonsa yenza ubuhlungu ndlebe kangakanani ingane oyifundisayo, kodwa akusho phela ukuthi ungabe usayithethisa ngisho ukuyithethisa ngoba kuthiwe ungabe usayishaya. Akube khona okushoyo okutshalayo la kuyona phakathi ey'ndlebeni, iyazi ukuthi lokhu ekwenzayo iyaphuma esandleni.
1: Yes.
0: So-ke lo mqondo-ke ngiwuthululela kumakoti, ngithi noma kuwukuthi akanawo amandla ukuzibambela isimo lesi asiguqule ngezandla zakhe, kodwa akangawuvali umlomo. Akamazisa umkhwenyana ukuthi mkhwenyana ngokwemali esikwazi ukuyihlanganisa la ekhaya sibe nayo ekupheleni kwenyanga sikwazi ukondla lezi ngane esizizele kuphela.
1: Yeah.
0: Uma sekufanele ukuthi iphumele ngaphandle sekuyinkinga ngale ochaza ukuthi ngala ingane sekuzofuneka siyiqeqeshe uma kuwukuthi ibisuthiswa yingcwezi ezine zesinkwa, ayehleke manje icoshe zibe mbi, sekukuhlukuma ezingane-ke lokho. Lokho okukhuluma kwakhe kuyobe kuvikela yena nabantwana abazele, yena kumvikela ezifweni, umkhonyana kumvikela ephaketheni ukuthi imali ehlale ikhona ephaketheni ingaveli ishode, ngoba le mijolo le eyenziwa ngaphandle yiyo le eyenza ukuthi uze kuthiwa sekwande iy'kweletu zikagesi namanzi la ngaphakathi ekhaya, ngoba imali khona abanye ozikuzeke sibashaya isaqondi yonke edingweni zesikhaya njengabe kwenzeka.
1: Yes.
0: Kulapse uma singcwabisane sekushoniwe umuntu uyasebenza ushonelwe othandiweyo wakhe usiyabamba uyaye ngakazi uzongcwaba kanjani, imali idliwa yila mazenze ngawa la eceleni aloku eyincinisa nje kancane. So uma bethi makoti akayeke kanjalo, ngiyabavumela, kodwa-ke ngithi noma eyeka kanjalo angathuli athi du, ngoba naku kukhulu kuyeza kuyanyelela kuyasondela nje kuyasena kuyamjikela.
1: Kusho ukuthi masithi akayeke kanjalo kodwa angathula athi du, sisithi indlana ngizwakale ngathi sikhuluma siyayiphikisa la.
0: Ngisho ukuthi akathethe.
1: Akathethe angayeki.
0: Yebo, akathethe. Ma ngithi mina akayeke, ngisho ukuthi akanawo amandla okubamba indoda isacazi phansi, noma ukubamba inhliziyo yendoda ayiguqule athi ayijike ibheke yena kuphela, akanawo amandla okwenza yonke
1: leyo. Ya.
0: Kodwa akawutshala umqondo la ey'ndlebeni zendoda.
1: Ukuthi yonke le nto ngiyayibona.
0: Nanokuthi kusasa ndoda uzuzisola wena lo uzobe usuthumela iy'khalazo zakho la emsakazweni usuthi usufuna ukuxazululiswa iy'nkinga zakho naku usudlela umuzi ngenxa yokutete akathethe.
1: Ngiyakuzwa.
0: Sengehla magaye ube wabuza umbuzo othi iringi isho ukuthini.
1: Ya.
0: Ayisho lutho la kithina sizwe isinto esho. Iwusiko labelungu abangamangisi, omunye umculi owumlungu sengimkhohliwe igama lakhe.
1: Yeah.
0: Ucula ingoma ethi she wears a ring in order to show the whole world that she loves me. it's all about love. Akuloni ikhubalo luqinisa
1: utha
0: yebo ubudlelwano phakathi kowesilisa
1: nowesifazane ngamanye amazwi akuyinto efanele siyikhathaze ngayo thina kakhulu ndle eminyama uyayifaka uyifaki akuyinto engazi idala uqhekeke noma abantu bangezwani ngenxa nje iringi ngoba akuyinto yethu vele
0: yebo futhi inhlangothi zomphili angabe because ona kunike indaba iringi
1: so umama nje adedele igazi uyifakile ubaba noma ayifakile akuyona into engwayenza imhluphe leyo
0: ngoba kunjalo maka impendulo yeqondile
1: yebo kodwa bese athethe kodwa ngala
0: yebo ukuthetha kuzomthi ukhala phela kuyawuphungula ukuthwala nezifo kuyaziqhelisa emntwini izifo zozo hayi nohlezi yabona nje beloke landelana nering
1: yes
0: usebiza zona isifo zenhliziyo ngicela ukuthi aphume eringini enze lento le engithi akayenze akathethe sibuye sizwe la inyongo ngingowaselokishini mina makhaya ngikhulele elokishini
1: ya
0: angikholelwa kuyona
1: awuyisebenzisanga futhi noma ngeke uyisebenzise
0: cha nje angisoze futhi angikakazi mina sengashada kabili ngadivosa kabili yebo
1: wasekulingana mashimane wasu shada kabili wadivosa kabili futhi ushuthi bobabili omama wawashada uphinde wahlukanisa futhi nawo
0: cha owesibili wali wayimi oqala uyena owala mina alright
1: sesingangeni kuwena
0: edebenzayo yebo story for another day sengehla ngalo ludaba lwenyongo kukhona inye indoda eyakhala lapha efemini engangisebenza nayo yakhala kuthina amadoda siyibaningi mangithi iyakhala ngisho ukuthi iyakhala yabehlika yathi akaziphethe kahle lo mfazi kungathi akazangachelwa ngenyongo
1: kanti inyongo yayizomenza ashintshe kuyiphatha
0: ziningi zikhulunywa abantu nyongo abacabanga ukuthi inyongo iyazenza emntwini mina njengomuntu nje ovela kakhulu nje ahlubulundele ngenxa yokuthi into ngisuke sengiyibona ngamehlo sengiyayengisho ugcwala umlomo ngithi hhayi ayisizi ngalutho kodwa keke phela baqhubeke naye abakholelwa kuyona
1: kuya ngomuntu ukuthi uyakholelwa nikuyona
0: kumini into engathisho ngiyaxolisa amakhaya ngokuhle isikhathi
1: hayi sikuzwile thina thank you right ikhona ke nempunyela isikwili madoda phela leli gama lompunyela lisho umuntu onemali akwaze kuthiwa nje ngave kusukela umakhaya nithi impunyela ikhona ke impunyela la ngaphakathi sokhumbula ukuthi ngesike sakhuluma nabo ngithe enyangeni eyimbili enyangeni mhlawumbe nesigamu ezedlule bezosixoxela ngomcimbi abazoba nawo uthi ke hayi magaya ngizoshayela isipikili ke namhlanje waba nensizwa lapho uphoswa bakhona la endlini zokusakaza sokhuluma nabo emzuzwini engemngaki sawubona ke ekuseni ixazululo magaya siyakwemukela ekuseni sawubona
2: kona baba ngagceboya phela
1: hayi mina lo baba ngagcebo thamsanqa unomthandazo bese kuba usinothile hayi man
2: nomthandazo ngamtshola le naye ngamtshola le ngaphuthwe intabazo zokahlala
1: umthandazo baba noma wakhe ngathi ngashada kabili ka divorce kabili yaphela bese njani wena Bana, wemthatha ndaba.
2: Yama gaga.
1: Nazo, kade ngakuzwa sonke lesikhathi, ngicina ukubuza impilo nje, uthini bothu?
2: Ngizokuzwa magaga, uzokuzwa umasimo, kizana
1: ngathi sana kathi mo. Ayi, mthatha ndaba. Wethetho. Ah, konto yenzayo mfana Thetho, ufike ngithi ngizawulalela, ngizakulalela bese ungiphunyuka.
2: Hayi, ngikho mina makhadi, kuba ndibithini nanguzwa hlekati ngiyakuzwa.
1: Nazonke, nami ngiyakuzwa ke manje, kodwa khona iburuwa qaqa bese vele ulahleka. Umashi uthi umashi mani unjani?
2: Uthi umgamo kakithi, sengizange ngashayisa imoto ngishayisa ukuthi uthi lo munye wala mina ngala lo muntu, manje wena uthi okose kuyalingana. Manje
1: wali wena ayiwala.
2: Kunjalo, kunjalo.
1: Nansi ndaba ine ring mthethandaba esizinto engayithathi kancane bafethi ngoba ingaphidlisa imizi kusasa. Lo mama
2: yabo. Ngicela ukubuza we magayi. If abantu beshadile

igama lakhe ke ukhumbulani mfoka kubheka emsakazweni izilomzansi nale yedolzero FM ukhala ke sandla ke somndeni hawe yabona ke isandla ngakhumbula into kazi uRebecca yakhuluma isimanga ngesandla yathi siyakumbambatha sikwenza ufudumale kusasa sivuke sikufakela ushevu udle ufuphele umndeni kusho isandla nje sesezinto eziningi kahle kahle siyakwazi ukukulimaza siyakwazi phinde futhi sikududuze siyalala kobandayo ke lensizwa ke umfoka kubheka madoda may his soul rest in peace yona nto engiyithandayo le emhlabeni ma ulishiye usebenzile ngoba umsebenzi wakho yokulandela lana kulomsakaza siye singakhethi ukuthi uyaphila noma usekhe emhlabeni ma wasebenza usenganeni okwethuna siyakudlala thina impela bathi kuze kuyovalwa ngolimi lwaselokishini ikhona impunyela la isigwili madoda sizosipha ke umlando uzokhumbula kade sixoxa naye ngomcimbi wakhe ozoba lapha ngesonto eyitolo kwashenge ukhona ke namhlanje uthi ngizoshayela sokugcina namhlanje isipikile emagaye uthi hlangana mhlatho wazanayo uthi iteka libe mhlophe endodeni uthi iteka liguge endodeni kusasa kubhekwe lapha kwashenge eyitolo nansi ke lensizwe sikhuluma ngayo nayo iwumculi asuka amadoda ongaconsi phansi ithi nje ke mina ngiyinkunzi bafana izisho

0: Awu ngiyanibingelela nonke balaleli lo nibingelelayo uSiphamandlo kantshangase owaziwa ngempunyela kwezomgxobanyawo ohleli khona lapha kwamashu ngokwamakhaya akhe ale eshowe embongolwane esigodini sasoyaya.
1: Ayi umntozi yama interview yazoyiphendula yonke imibuzo enginayo ngithi ngisazobuza ukuthi udabuka kuphi kusiphi isigodi uthe umfokashangase
0: umfokashangase
1: umgasi untshangase noshangase akufani.
0: Hayi akufani, ushangase phela ushuku thina singomgazi nje.
1: Oh yes omenziwe
0: yebo baba,
1: danki siyabonga kakhulu. Wawusukhulela le phansi kompangeni uthephe eshowe kuphi lapha neshowe
0: embongolwane bayazi ke abantu abaningi nje kunendawo uthi usendayini
1: endayini
0: yebo lapho nje ngakhulela khona ngafunda esikoleni eVulinqondo amaba ngaphansi ngase ngikhuphukela kwaphezulu eMavumengwane.
1: Alright.
0: Emavumengwane High School lapho sasifundiswa khona uThishomkhulu uMhlongo owuThishomkhulu wethu lowo obabethu Tiger.
1: Hawo ayawaphatha kahle uthisha. Shito ayengakushayi. Othisha besishawa thina uzumkhotho uthisha. Ukuphelelwe uthando lwakhe uzungasamthandisisi kahle kodwa ke kwakukhula nje ke ngoba usubona namhlanje wawungashawa ngobuzondo kodwa wawuqondisa.
0: Ya ngokunjalo impela baba, ngokunjalo impela.
1: Siyabonga kakhulu. Impunyela
0: baba wami.
1: Leli gama lishumuntu osutha. Uthola kanjani?
0: Ngiye ngilichaze leli gama leli. Kodwa ke ngiye ngithi kahle kahle ukuthola kwami leli gama imisebenzi yami emihle engiyenzayo.
1: Oyenzayo.
0: Njoba ngisaqhubeka nje nayo, ngisaqhubeka nayo imisebenzi yami emihle engiyenzayo engenzela abantu.
1: Hawu madoda, uyabenzela abantu kahle kahle, uyilo muntu osebenza ngabantu.
0: Kunjalo nje, ngicabanga ukuthi lento ikumina iphila kumina, ngadala nje ukuthi ngiyoba umsizi wabantu ekuhambeni kwesikhathi.
1: Inhleke lona uNkulunkulu uyabafuna abantu abanjalo futhi uyathokoza ngabo. Abantu abangebona odlokwakhe. Kodwa athi let's share the feeling and share the taste.
0: Kunjalo nje baba.
1: Hey, lana ke ungena nini embhaqa ngeni ngoba nje ngizosuphaqanga kabi kabi lana manje uyinkunzi bafana bami uyabatshela futhi ukuthi hayi webafana bami ningangingabazi
0: ngiyinkunzi impela futhi
1: ufika nini
0: ukufika kwami embhaqangeni sekunesikhathi ke khona noma ngeke ngizwe ngubale konke kodwa uqala nje ukhipha umsebenzi ovele kubantu nje ngiqala ukukhipha ngomhla ngo 2024
1: yes kanti ayi kakhulu wabe mdala kakhulu
0: hayi kodwa khona umsebenzi mdala
1: vuthwa nami
0: njalo nje ukuthi
1: wasuvuthwa kangaka kanti wena ubala iminyaka emibili ufikile endimeni.
0: Angithi into eyenzeke uyoqala lokhu uyipheka into uyipheka uthi masibona ukuthi cha sivuthiwe bese uyayikhipha ngoba akufuneki kuphela uma usumuntu uthi vele ukhiphela abantu ehlaza.
1: Into ehlaza
0: ngoba
1: engezodlala engishiredweni.
0: Kuba nzima kakhulu ngoba phela manje gcina kwehla isithunzi somculo lowo osukwenza.
1: Yebo yebo.
0: Khona amabhimbi khona nani.
1: Awulimazi wena kuphela kodwa yonke industry yonke igenre
0: yalimala
1: masizwa ekulaleleni.
0: Baba wami.
1: Ey. Hayi mfethu ayi inkunzi ngempela mana ayisuka suka suka suka suka suka ngelungu ngane zami lo ngingizwa la ngathi umuntu okhulele lokushini ngoba nesitsotsi ufake nesitsotsi kule ngoma thina sakhula makuthi umuntu uthalala lo thalala lo umuntu ongafaka uma freestyle umuntu ongaphakathi
0: ongayabona into
1: yabonga ibambi mfethu yabo
0: no kahle kahle athi phela uma umuntu uye uthi uma ufika endaweni kahle kahle umuntu wasemakhaya kodwa uthe mefike lokushini wafika nakhona wabamba istyle sakho
1: kunjani
0: ngoba kufuneka phela ube uthalala ngabe
1: hayi angathi sho hayi angathi sho ngathi wathi sho kimi hayi mfethu ngicela ukuthi ngingene ekhaca
0: kunjani
1: ukhathe hostela kuye ngihlale
0: ngiphile
1: ngise emakhaya kuye ngene futhi
0: baba wami
1: angikulabe ngibhayisa
0: kunjalo nje
1: kumina uthalala
0: hayi bo
1: right siyabonga kakhulu ke awusixoxeleke ngale ndume ezulu yomcimbi osuyihlelile la sikahle kahle singekufihle emfoka ntshangase ukuthi imcimbi indlala kulomkhakha kamasikeka kawompaqanga kodwa wena ubonakala uyivukuza manje ubonakala ufisa ukuthi lento ayivele nasemehlweni abantu umcimbi wakho uhlelwe ngayiphi indlela futhi ke inhloso yawo ithini kubantu abalalela
0: ngiyabonga baba Magaye
1: cha
0: no lento yokwenza lomcimbi esikhathini samanje sizama khona ukuthi sipromote umculo wombhaqanga
1: yes
0: ngeke ngasho kaphambili sicoxa nje baba Magaye ukuthi kahle kahle into seniyami ukusiza abantu
1: kunjani
0: njoba ngilapha nje ngizosiza bona abantu ukuthi laba basafisa ukuvela nalabo abafisayo nje ukuvela endimini yezomculo abasondele njoba lomcimbi engiwenzile nje angiwenzanga mhlawumbe ngokuxhaswa noma ngokwenzane kusuke nje emqondweni nasemandleni nami
1: Eh umfundi usho ukuthi ungazi manje omunye uthi ungazi kulamba ingane, ngazi kulamba ingane phezulu ngombhaqanga. Kusho

0: So kwak SMS wa njengoba ngakade ngifikile la eqaleni ngikha umuntu ozoba nama SMS samaningi uyena oyokwazi ukuthi ahlaba hlabane nenkomo
1: mama sithi kwaku sekumile
0: yesekumile sekumile sekahle kahle se hand over sesiyayihambisa kumnikazi wayo ngoba sinenkomo sinesikapu nemali ke engange 1000 rand
1: yonke lento esikhuluma ngayo ikhona mfethu khuluma ngento abantu abazoyithola phe idoloka shey
0: ivivile ivivile magaye ngicabanga ukuthi wonke umuntu uyobe khona ngoba kukho kube kufihlakele kube kubonakala ukuthi kuzobe kwenzeka kanjani
1: lenkomo isho ukuthini maze ngiyiwinile isho ukuthi angihlabe lapha kwashenge noma ngithathe ngigoduke noma 18 mina ngoyithatha isinqumo ngayo
0: kukuwena uzoyithatha isinqumo ngayo ngoba kahle kahle yona ngathini ngisenguthwesa iziqu
1: zokuthi
0: lokuthi cha ngampela ngampela ndoda yamadoda usebenzile nokuthi nguvezeke kulabantu abahleli bemcimbi abanye abathile abakhulu ukuthi nangu umuntu okwazile ukuthi abe nendlela yokuthi awine umkomelo ngaka so uma nani nimfake enhlelweni zenu lokho kuyonipha nani ukuthi nikwazi ukuthi umcimbi wenu ube nekusasaza
1: kusho ukuthi siyazeka kuma nje noma somazi ngalolu suku
0: ayithimba liyamazi
1: seliyamazi ithini
0: kodwa bonake abakazazi
1: ihlathaza abantu madoda wona banedlozi elisebenzayo
0: cha nedlozi lithi lisebenza kodwa nawe ibusebenza
1: kuthatha
0: yebo
1: washaya ngelapho washaya lezi ngikhuza kubantu bele kwethi hawu nenhlahla nenhlahla yebo ithathi ngakhona kodwa mawuhlela usongizandla kwalo
0: ndakala kuyithole kunjalo nje
1: stupid
0: kunjalo usebenza kanzima ukuze ufunele uthole into oyifunayo
1: nawe njobu impunyela nje usukwazi kwenza imicimbi emkhulu kangaka ingoba usebenze kanzima
0: angithi yabona magaya emele impunyela usiyabona kahle kahle ukuthi cha lo muntu lona shuthi kahle kahle uzele ukuzosiza abantu ngoba ngisho ukuthi negama lami kahle kahle lisho khona lokho ukuthi umpunyela omunye umuntu kebone umuntu onemali abone umuntu ongathi nje u rich mhlambe financial noma lapha nalapha mina ngimpunya nangokwemicabango ngirich kakhulu ngokwemicabango kuningi esizokuhlela kwemicimbi yabantu esikwazi ukuthi abantu bekwazi ukufaka iParish
1: enganeni yebo zidlingani
0: ngoba sinenkinga enkulu ukuthi nabahleli bemicimbi ababathathi labantu abasavelayo bafuna abantu asebevele sebevelele
1: ukuthi phela ngoba yonke into iqala lapha phansi umuntu evelele nje waqala la
0: emavelele
1: wena uvundulula
0: labangavelele ukuthi ababonakale hayi ukuze kwazeke phela ukuthi nabekwazi ukuthi phela bephile ngomculo ngoba phela usuyaphilisa umculo manje
1: hey ngathi ngiyibona inkomo madodathi ethi mo
0: hayi kona kuzoba njalo nje ngoba ekugcineni uma sesikunizele inkomo wena uzo decide ukuthi mhlawumbe noma uzoyisa ekhweni lakho
1: noma
0: uyofuya noma uweze braai kukuwena
1: ulambe ulambisa abalandeli ake bevote
0: yes ngoba phela mhlawumbe kuphela umuntu kunjani mhlawumbe singabenzelaka abalandeli bakho
1: ukuthi ubranyana ukuthi inkomo yona ngiyibeka eceleni
0: kunjalo nje kodwa kukwena ukuthi ucabanga kanjani ngeke simcabangela umuntu
1: ubani lozo uhamba nenkomo number 1 ngithi
0: number 1
1: ukhona umthoba nhliziyo 2 and 3
0: khona number 2 number 3
1: batholani bona
0: sibakapseli uzothula isikapu
1: awusuka madoda unaso amafutha la utefu
0: hey ukusibona singakanani hey yakutshela phela hayi yabona nje kuzobe kubuswa ngempela ngoba ngiyabona ngendlela engibuka ngayo bengifisa nje ukuthi nje nalabo ababongqonqoshe
1: ebathi
0: bebengasondela kakhulu ukuze ngokuzayo ngoba lo mcimbi lozokwenzeka eminyaka yonke bamakhaya
1: yeah annual oh
0: yes akona umcimbi nje mhlawumbe singawuqala ehostel mhlawumbe akusho ukuthi mhlawumbe singawuphethele ehostel
1: yes ungagcina usuyithonya usuhamba wonke amadolobha
0: la njalo nje ngoba baphenawo nje lo mcimbi uzobuhamba ugcogcoma kuleyo ndlela leyo kodwa depend ukuthi umuphi umasipala office lokusebenza nathi ngaleso
1: sikhathi
0: yabo sizosikwazi ukuthi sisebenzisane
1: hayi ngiyangena empaqangeni yakhangela ukuthi iculela inyako zayo ngifuna lenkomo la
0: hayi na kanjani wayithola
1: hey bo ugama lohlelo sithi gabigabi siyagabisela la ake siphinde sibagabisele mfethu ukuthi obani abaculi abasingase sibalindele lapha kwashenge itolo madoda ngoba ngikhona
0: oh madoda bazobe khona ovusi umfuka ngqobo
1: yes
0: abagijimi ngisakhumeza umbaqanga
1: yes ezase KK abagijimi
0: kujani bazobe khona umzumbe brothers Poshepstein labo
1: yebo
0: bazobe khona owele uMadida iPoshepstein le
1: yebo wele ngiyabona
0: ubakudilike negoli ke othozanzwane bazobe khona bezolokhuzana nabo bezoperforma kuzobe kumnandi kanje leyo ndlela bese ukuthi kumaskandi bazobe khona ke amathamahle baningi nje amathamahle ochoneka mjongo
1: uthi kumaskandi manje
0: ngoba phela kahle kahle nabazokunandisa
1: kahle kahle lento awabancishanga ngithu
0: yes athi kube siDDL senzele ukuthi siyasukumisana kahle kahle
1: yes
0: yebo he So ukuhlanganisa nje lento ukuthi ikhuliye phambili.

0: kokotha kokotha kodwa ugcile kakhulu ngapha empaqangeni.
1: Yebo, kwamanje ngoba si promote na umbhaqanga.
0: Ngeke ni sibone umcimbi nje obuhlele njengowombhaqanga. Sibone inkomo isihamba nenomuntu kaMasikandi. Ngifuna imali phela
1: ngeke. Ngokuvota. Ngoba ngisho ukuthi into ilawula yivote.
0: Yes.
1: Ungaba umbhaqanga kodwa uma uzovota kancane kusho ukuthi uzokhala. Ngoba phela into isi ngoba nathi sizama ukuthi nathi sikhuphule ngoba uyabona incibi nemlinga khona.
0: Yes.
1: Kuyaqala nqa ukuthi ube khona icolo umbhaqanga elivotiswayo. Mhlawumbe ngawo wesibili mangaphosisi.
0: Yebo, akuyindlala.
1: Akuyindlala. So njengamanje ke kuyi challenge lokho nakubona bombhaqanga ukuthi abasukumi. Abasukumi ngoba kuyavotwa, he kuyakhankaso kuzenzwe izinto ngoba uma sohlala ngempela ngeke siyithole. Iyohlala kanjalo ekhoneni.
0: Ba, but you snooze you lose.
1: Akunjalo isigisi lo. Awela,
0: uthiwe.
1: Ayangithola bamagaya
0: ayokho. Pho, sifuna ukujikijela pho, so ngiyakubona ungathi khona lento ayishiyayo umfo kaNtshangase. Ufuna ukuthini mnumzane uphoso
2: ayakhulu utho lutheni magaya.
0: Yes,
2: kodwa ku njengoba nje ekhala nge ngomaskandi nombhaqanga kuma artist abe khona kukhona bengikhuluma nalo manje kusini ukuthi usibhamu sokhulu.
0: Yes,
2: naye washo athi ngiyafisa ukuba khona.
0: Aw madodhe, yes.
2: So bengimtshela naye ngithi siya kwizwi loMzansi manje sokhuluma indaba yokuthi kunomdlalo kwaMashu.
0: Yeah.
2: Wathi kodwa ngenza kanjani ukuba khona. Ngathi mina ngiyethi kuzosuka owele uMadida ngale ko Potchefstini beze la. Bese kusuke uThokozani Zwane eGoli. Thokozani Zwane ke uyena osasele kwiSoul. Njengoba umbona ngepha engena ngaphansi kwaMbhaqanga nje ikhaya lakho na lelo umqashiyo umbhaqanga iSoul ukudlala konke nawe lana awuthi mhla udlala umahlathini bese kuthi hayi
0: ngokukhona cha hotel queens nawe ngathi ngwabona nje khona ku playlist afakiwe. Yes,
2: yiso kwandawonye konke noThokozani Zwane ke uyena osidlala iSoul uma ungezwe nje lethi yini mangicabanga ngawe ukuthi angindizi ungezwe impela ukuthi awu ya
0: ikhehle the scorpion imphathile
2: uThe Scorpion uthe uzofika ukhipha umsebenzi omusha.
0: Ah, usuka
2: manje. Sengiyaphathuka ke manje sengizokhuluma indaba zemizabantu.
0: Vele kodwa siyasekhaya ngoba izombhaqanga.
2: Yeah. Ukhipha umsebenzi omusha Scorpion kodwa uzofika.
0: Ah,
2: azobatshela abalaleli ukuthi hey ngendlela engixhasa ngayo nangendlela okuyiyona ngoba bethe uzofika zobonga amavoti ngendlela izwi loMzansi lamezela ngayo.
0: Yes.
2: Bese ke abatshela ukuthi sengiphinde ngikhiphela omunye umsebenzi. Yeah, kodwa ke angizomkhulumela. Ngime la mina uyoyikhulumela yena.
0: Ya. Mpunyela
1: baba wami.
0: Ingaphandle uyinkinga ngikuzwile. Yiphe nje ingomo othi mangike ngagibela ngayo lapha eitolo kaShenge kuyondiza amaphepha lo hostel.
1: Cha yikho mkhulu.
0: Eh?
1: Ikhomkhomo.
0: Khomkhomo uthinda khomkhomo.
1: Ah, so seyilela ingane.
0: Wela mama.
1: Ya, usondela mama wakwami.
0: Ingane zelana kokoko.
1: Kunjalo nje. Ngoba phela kufuneka phela abantu bebuye bedle.
0: Ah,
1: baba noma babadle phela
0: isizwe. Ya. Ingane seyilele.
1: Seyilele.
0: Ah, seyilele. Khomkhomo.
1: Usuka manje.
0: Sithaka bezindaba lapha yasokubana ngore lo 19 ukhona unokuphiwa. Seyilele. Number 19 izwa. Usuka manje. Nayi bunyela.

Ah, yabona kumnikazi wayo, hawo uJulu kumanzi manje. UJulu kumanzi manje umnikazi wayo. Uthi hayi madodhe yami lento, manga supporta yimina yosupporta ubani. Asiyaba ngakhulu. Kubani na uthisha kahle kahle nako sengimbiza ngomuntu osazodlalwa. Ubanike insizwa lapha ya impunyela. Siyaba ngakhulu ke nomculo wakho mnandi kakhulu. Akangitoze na insizwa la suka madoda. Bathi ujabulo. Mpoka plose. Bathi uthisha wendidane. Uthi nenza ngani? Hayi insizwa phansi ngohlozi le. Angakithi le nsizwa le phansi kogogo Vuma. Bathi undeli, bathi uplose. Uthi hayi bani, nenza ngani? Dlala jabulo bani.

suka madada usenjaleke mfana la baba tutisha wenditane unjabulo mpoka blose insizwa phansi engohloze suka bathi siyazo makhaya le insizwa lapha etabango ngeke ungayazi mu lapha kokhokho vuma ula phansi la suka ayibona lezi ndawo manje ngishoyo ukuthi ke utisha wenditane usuka siyabonga kakhulu ke emsakazweni izilomzansi 98.0 FM sithi zomehluko sithi ke feel ya uzwe ngempela ke lomehluko ko esikhuluma ngawo emsakazweni izilomzansi 98.0 FM ake senze kanje sidlala ingoma kuphela wena nje hlala eduze komsakazi wakho kanti ke kuthiwa ngikhumbuze ukuthi ke ingqayingqayo yofika kuqala abantu ke kuthiwa behle ubutaputapu kumanje bayadudulana abantu behlite ebhisi abanye bayanyuka abanye babheke lapha kwangqayizivele health and beauty bayolanda into zabo ezadliwa isikhonyane awusuka madoda siyababona abantu bayacelezela baya glow abantu bahle bagezile bahle abantwana bagezile mntanami njengoba ngithi ingqayingqayi nje bathi ke elisuka kamva likholwa izagiya wena uyalala wasala abantu bephumelela ngapha uthi lana uthisha wendidane sisuka qatha kuyiqeda kuyidlala manje lengoma yakhe uthi njengoba uphumelele awusitshela ukuthi wena wenza ngani yayizindaba batshela abantu ukuthi hayi ngaya kwangqayizivele njoba ningibona nginjena nje njoba namhlanje ngilotsholwa nje njoba namhlanje zushaya nje into yami isuka lapha emva kwangqayizivele health and beauty la engaya khona into zami ishaya umadida zishaya ibidan solid ngafika khona ngacela ngathi bantwana nginikezeni ikhombo yokugeza yokususa amathunzi yokususa isinyama yokuqaqa izinto yokurelease amafindo ngoba kunabantu ababoshelwa kudala lento yaboshwa komkhulu nogogo yehla kancane wena owabona unwabu yancinga kancane lento yehla kancane yeza la komkhulu yeza kobaba yehla yeza kobaba omncane yeza kancane yeza kobhuti manje sikuwena lento kungaganwa la ekhaya insizwa ubona ukuthi insizwa ayishoti ngalutho umgxusha wensizwa inhlele insizwa iphelele iyasebenza inayo yonke into kodwa mase kufanele ithole umfazi dololo kwasho khosha umfazi oyibisini wathi dololo umfazi hayi ngoba lensizwa ingakwazi ukweshela hayi ngoba lensizwa ngoba into engayithandi kodwa ngoba kwaboshwa ukuthi la ekhaya akekho umuntu oyoganwa awubheke namanje ukuthi niganiwe yini nothi uyaganwa kuyabhidlika nothi uyazama ukuhlanganisa kuyokuhliphike yabo uma kuthiwa into iyahliphika ukuze uma kuthiwa into iyahliphika ihliphikile into evele ibithi iyazama iyabunjwa yavele yahliphika ikhekhe le-birthday uyabona ikhekhe uma kuthiwa lihliphikile yabona ukuhliphika kwekhekhe vele beyimfihlimfihli ilento ifana nse nalo mshado wakho ifana nse lento nalo mendo wakho njengoba umuntu wesifazane indoda ifike ithi iyakuthanda ithi izolobola vele mase fanele ilobole vele kuhliphikehlifika angani kuyahlifika noma kuyahliphika hayi liphela imnandi la kuyahliphika noma kuyahlifika wavakaona ifihli kwahliphika kwamampela umpelu uyabona into ma kuthiwa imampela umpelu omunye udonsa abhekele omunye adonsa abhekele athi omunye umethi uyamkhuza omunye athi hayi ungangitsheli loo nto mina ngizosuke ngiyeke phansi phela mina ngizosuke ngiyeke kwalento esiyenzayo uvele ubone loluthanda hawa lolu

0: Sanibona Buffett unto encane lona uhleli nomagaye zidle ekhaya from 9 to 12 ebusuku njalo ngolwesihlanu kwizwi lomzansi
1: uhleli nobheka icele kwizwi lomzansi
2: ya ungaphuthelwa ke ngoba njalo futhi kulwesihlanu ebusuku suke sikhona senza lokho esidume ngakho sikudlalela ke umculo nenkosi phakathi kanti ke indaba ezimnandi besikhuluma yilezo ke zokuthi ke hamba kwangqa izivelu yothola ikhombo yokugeza le khombo ke itholakala kula ma branch engizowabala ikhona lapha e Pine Town emahovisi akwangqa izivele emahovisi akwangqa izivele lapha ya e Uniland Center or else Uniland Building nali bhilidi exhumene ne Hollywood uzobafica ke lapha kuba kwangqa izivele buya ke uze la eThekwini emakethe balapha kwejwayelani na ujwayelani nomncanyanyana lapha phansi kwama bridge nje nakulo obukana nesikhumulo samabhasi kusho ukuthi ngamanye amazwi ngaphesheya isikhumulo samabhasi ngala nganeno na ujwayelani odlula phambi kwawo nje umuyo ogibela kona ndarenk hamba kona ke lo ujwayelani noma kanjani uzobafica ke abakwa ngqa izivele bane office phekwe ujwayelani office number 33 ila uzobathola khona kanti ke mawakhele i north ngikhuluma ngobani na ngobhamshela kwamaphumulo ndwedwe yonke lezo ndawo abantu abezela otho ngathi ngemumva kwe new shop kusho ukuthi new shop ngaphambili ngemva kwayo nje kune office la kwangqa izivele lapha la uthola khona yonke lento engikhuluma ngayo hamba lapha esitenga kwadukuza lapha kweselembe leqamanye amalembe ngokhali pha kwesikashaka kashaye kumuntu akasenza ngakhona uzofika ke ishaka mall uzobafika futhi ke abakwa ngqa izivele health and beauty ilapho ke uzobathola khona khumbula ukuthi ke babuye ke badume kakhulu ngaleli labhodlela labo elibizwa kuthiwa ke inqaba leli ke elibatshazwa lonke izwe amakhona amane omhlaba leli bhodlela liyaphuma liyaposwa liyaphuma sifaka kumaKorea siyafaka koPep abantu balimemeza emazweni like limenyezwe nala umuntu angazi khona ubone ngeaddress yoda lendawo angiyazi inhlobo kodwa liyolifika ke lona leli ibhodlela la kwangqa izivele igama lalo kuthiwa inqaba impela manje nomuntu ekhaya okubonwa ngokusa ngoba sifuna ukuliprova lapho ngiyambona umuntu ogulayo ukuthi ngifuna ukusinda ngoba vele uzosinda sesifuna lokho kuthiwa sekubonwa ngokusa uyabona sekulahlwa amathemba ebese nimtholela ke leli ibhodlela esikhuluma ngalo la kwangqa izivele okuthiwa igama lalo inqaba ake liphuze ke sibone ukuthi ezinsuku nezimbili ezintathu eliphuzile yini esiyobe sicoxa ngalo umuntu buka ngoba nakulaba futhi abane odadewethu abanenkinga yesilumo odadewethu uyazi ukuthi ke inyanga nenyanga umuntu wesifazane it's natural ukuthi umuntu wesifazane kumele ukuthi inyanga nenyanga aye ezinsukwini zakhe uma ezinsukwini kabanye baya nje kahle ngabe nankinga ebese kuba nalolo hlobo lo dadewethu abaye banenkinga yesilumo othothe umuntu athi ngiyasikeka magaye athi ubeqe ngaphakathi indosi sengize ngalova ngisho sebenzini athi omunye bengibhala mfethu iassignment angisayanga nje ukubhala ngenxa yokuthi nginginale nkinga yalesilumo sisi anti dadewethu hamba kangqa izivele ucele bakunikeze inqaba uzoyibonela na ukuthi hawu kanti lento ngihlupheka kangaka nje kanti lento iyakwazi ukulapheka lento igijima izithi nakulabo abahlushwa uma alsa yabona uma piles yayona into yokuthi udokotela abale yonke into athi wena mas ungawadla mas 2 pontshisi ungawudli kuthi uthi uyezwa kuthiwa hayi ixabishi ungalilokothi kuvele kubalwe lokudla okuwumgogodla kuthini isiphila ngakho vele ngazi ke mntikani umuntu uzodlani kodwa ke ithi into usengabuyela kulokho kudla hamba kangqa izivele ucele bakunikeze inqaba uyiphuze uyongibuza ungiphala ulimi ususindile makwenzeka kuduka ngoba kuyenzeka sikhulume kanje kodwa umuntu uthoda asayiboni bathi uyibuza mangayiboni uyibuzeka indlela uma ungayiboni uyibuza kuphi na uyibuza kule nombolo engizokunika yona inombolo u073 kube u53 kuba u67 bese kuba u332 0735367332

0: ukhuleke ngelingilanga uyobona umphumela ngoba uzozube ne-heart attack uzinyuke nayo i-BP buka kade umuzi wakho kuphela qa phekela umzilazi nowushumi emlazi wasi
1: ubhete lomzansa usiyabona
2: sawubona magayi ukhuluma ne-full time side chick yezwi lomzansa ayosisi akarelax
1: ya
2: uyena osho ukuthi umkhwenyana wayeveli nje ehohazane yena kufanele nje abheke lama points ukuthi usaveliwishwa yini as unkosikazi nanokuthi ubaba indawo yakhe ayidlala ekhaya usayidlali njengoba injalo yini imali ukudla usondliwa ya usaqhwetshwa yini uma ngabe kuyisikhathi senkonzo uma ngabe konke lokho kusenzeka ngiyacabanga ukuthi hayi akwenakele lutho umkhwenyana nje usalokho ekhuzela la ekhuzela khona kodwa lokho yena mangabe kuukuthi akakamhlukumeza ekhaya akungarezi ama-concern ngenxa yeringi guys ngeke yazi ukuthi indaba yokuthi ulokhu uzenza ungahlali kamnandi emshadweni wakho ngezinto ey'ncane yes kona kuyamangazi ukuthi mina ngiyayigqoka iringi yena akayigqoki kodwa nje hey guys izinto ey'ncane lezo akiwu-enjoy umshado wakho sis or else nawe shintsha-ke manje creator isikhathi esenele nomyeni wakho ukuze angabi busy yebo leyo nto cause khona uma ngabe kuwukuthi wena umkhiphi busy kuzoba khona abantu abazomkhipha busy kodwa nje akewurelax kuleyo iringi akusho lutho nje akusho lutho kuzoya ngokuya futhi uma ngabe esematured njengoba ubaba uNgcobo esho uma esematured uzombona futhi eseyigqoka full time ya ake nje wehlise umoya sithanda
1: ngikuzwile mina nangomunye umlaleli
3: xazulula magaya magaya ngizoyibeka kanje mbeco uma ngabe ubaba elala ekhaya evuka ekhaya esakwazi ukumnelisa nangenkonzo esakwazi ukubeka isaka lempuphu endlini esakwazi ukuba umbaba endlini oshaya umthetho engakaze mbambe ephutheni magaya lokuthi khona akakwenzayo okuphuma eceleni ngale kwale ringi akhala ngayo umama mina ngizothi akahlale emzini wakhe eqhubeke bomama eququbaba eququbale ebeyingqothovi ekhaya ngoba uma uzobheka izinto mina ngibuka lento magaya ukuthi umama unemdlinzo yokuthi uyamazi ubaba ukuthi ube umuntu ohamba ngalolu nyawo ebusheni bakhe and futhi njengoba kwasekuhlangana nokuthi iringa kasayibona esandleni sakhe wangabe sakucabanga okunye okuyimbangela ukuthi ubaba buye ikhumule iringi wayesegcilala kusho mina isihlahla samabhinqi ungcobula eluganda danki
1: maphaloba danki
4: dabegabu magayi usisi yena akabuki ukuthi ubaba wakakhe u-ektha kanjani nesekhaya uyabona nje iringi ayisho lutho magayi ngoba angayifaka angayifaki umaqondi ukunakala nje umuntu uyanakala mina uyayifaka iringi unonkosikazi kodwa hayi ma hayi hayi uyabona ebusuku ngalesi tibona unkosikazi uthi ulele bokuhamba usheke ifoni yendoda yakho uyi-check-e nakokuthi niyachekelana amafoni amadoda nje magayi anakele ayakwazi ukukhuluma ihleli nonkosikazi kanje embhedini babhayi ngu-anu
2: magayi njani magayi akhuluma namlaleli mlazi mina magayi hayi angiyazi indaba ye-ring ngempela mina ngathola isoka magayi ngazi ukuthi nishadile ningayifakeli i-ring sekuhambeni kwesikhathi ngabona ukuthi hayi mani sengibona efake istatus ngithi hayi mani umuntu kayiringi lo waphika magayi ngangazi nokuthi uzitshela ukuthi ngibone i-AI ayi ngibona yini waphika nje wathi bengeyena akafake iringi yena kusekuhambeni kwesikhathi nje ukuthi umfazi wabona ukuthi lo muntu lesho ukuthi yamkile wavele wenza i-profile pic indoda engazi wafaka yena ishadile beshada ngambuza magayi waphika kunjalo. Namanje usakubuza ukuthi

ngesizidle ngoba futhi siyazithanda futhi lezo zinto lezo kodwa ave kubalekile ukuthi uma uzidla lezo zinto uphinde khame hamba uphinde futhi uthole indlela ukuthi uphendwe clean ekuyigezo ba la ngaphandle sinezifo eziningi ehlezi silimaza ehlezi zisigulu esagcina sesihlala phansi yonke lonto lomuntu ufile ukukhathala umuntu njalo nje umuntu unenkinga kanti lutho wena siqu sakha usule isikhathi la uthi ayicha manje ngiyayikhi emva esikhathi singayo ngiyiklini engaphakathi lami ngiyi-detox emva esikhathi singaka mina ngike mina mhlampe ngithole izinto zokugquma ngiye ngikuhlambulule even ngisho umoya wami sengakho ngithi mina belozomzansi sengigalelekile ngila angivukanga ngathi hayi cha uthi ngifuna ngiyobhorekela kwezulu lomzansi cha ngifike nje nesilokuthi angeke ngizokhuluma nawe kwezulu lomzansi ake ngizokhuluma nani ake mhlampe lamazi azofika endlebeni mhlampe akuthinta ukuthi hayi bo mina kade ngangihleli phakathi hayi bo mina ngacela ukukhipha inyongo hayi bo mina ngacela ukuyiklina ngaphakathi lami hayi bo mina anti mina why mina ngitshe ukuthi hayi ngeke mina angisoze ngagula mina ngisoze ngagula anti mina lutho ave kubalekile ukuthi umzimba wakho ukuhamba hamba u-detox ngoba abantu abaningi la ngaphandle bayagula omunye athi hayi cha mina mkhulu ngenkaya yomhlume ngithi ngize ngicela ukuthi hayi cha ukuthi ukwazi ukuthi ulaphe lowo mhlume lo noma ulaphe lamaphazi awuhambe ngitholele ikhombo yenqonqulo efaka inqonqulo ifaka umashaya uhlaka ifaka ibhodla lokukhatha ifake even she detox ekuthi umahlale eguleni yona le ngithi ungabuyishiya ngisho athi iyiphi imbizo ethengayo kwashingamede phela ngithinta umuntu othi mina mkhulu enginenkiya yamathambo ngiyafa amathambo imsipi iqinila kwenzeke lutho ngangihlaba ingoma ngaleza ikhathi hayi kodwa manje lutho kuvele ngithi kuvele nje kungenyele ngihlezi nginesinyelo nje esibuhlungu nje angazi ukuthi ngempela yini inkanti mina ngangithanda ukuthi ngibe umuntu othanda ukuwa kodwa manje sevele ngithi akuvele kube buhlungu ngibanjwe yini kuvele kube buhlungu angisazi manje kumele ngenzele noma mhlawumbe ngaba sengozini kwanethambo elithinte mhlawumbe lapho mhlawumbe lenzakalani kodwa ngifisa ukuthi lithi nje noma odokotela benze okunye ngapha nami ngibe ngisenza izinto ezozilibhuste zilihlanganise liqine libe into eyodwa uthi noma uhlaba singavuki lesasenyelo lesi nginayo ikhombo yomhlabelo nginayo ikhombo yomhlabelo ekuyiyona esikuyizo yiphuza ekuyiyona esikuzoqinisa amathambo iyenze nemsipha yakho phela ukuthi kube umsipha eflexible uthi noma unyakaza uzizwa ukuthi hayi cha manje kukunyakaza mina-ke manje ubuye futhi nginanekhombo kamashaya uhlake uzifo zonke ngithi mina ngisho athi uyazibona ukuthi hayi cha mina ngiyagula lapha nalapha but angizizwini inkinga thola ikhombo phela amashaya uhlaka so likhomba amashaya uhlaka uyiphuze ngisho athi uyazizwa ayi cha mina ngi-right but ngifuna nje into ezokwazi ukuthi ibhuste amasosha omzimbami ngingathi njalo nje mna kufika isifo dlula ngawe njalo bekufika isifo dlula ngawe thola ikhomba amashaya uhlaka kuyiyona ezobe izoqinisa noma mhlawumbe izobhusta i-CD4 count akhe kuyiyona ezobe izobhusta amasosha omzimba akhe ukuthi ayi cha phela mawaqine phela mangathi noma kuqhamuka izifo zigcina seyidlula ngawe ngibile futhi ngiyothinta abantu besilisa nabo futhi besifazane bayathinteka abathi mina mkhulu hayi cha hayi khahlelekile imizwa hayi cha ayisekho nhlobo yazi mhlawumbe ngihlambe ngumuntu wesifazane mhlawumbe ngizama mhlawumbe ukuba nobaba kuvele nje kungavumi nje ngivele ngicasuke nginyanye kwenzeke lokhu noma mhlawumbe ngumuntu wesilisa hayi ngiyabona mkhulu hayi cha ukuthi athi umama ababa asamseguli ngisho eMaritzburg kunzima nawe ukudlula khona ufike eMount osusuvele usuphela into eyinkani ngeke ngithi mina onendlebe nje uyezwa and uya understand onenkinga uyangizwa ukuthi cha umkhulu usethinta inkinga yami manje ngiyasola ukuthi hayi cha sekuyangakhona and ngiyabona ukuthi hayi ngeke lutho ngeba ngisho awuyijwayeze ukuyi-detox kunemsipha langaphakathi kuthina egcine sibhlokheke egcine sidala izinto eziningi kuyenzeka futhi imizwa futhi ikhahlule yini yile sifo ekuthiwa umhlume noma amaphathi kuyenzeka and futhi yisona sifo engingasho ukuthi ikhahleleka eli umama unenkiya yalo kodwa uma unenkiya nje uthi hayi cha mina mkhulu nginenkiya mina yemizwa anginankiya
umhlobo hayi ngicela ukuthi uvele ungqonde nje ngiqinje ngqo khona nginayo ikhombo yocwaningo nginayo ikhombo yocwaningo eyona vele cwaninga ubona ngomsokame wendini uthi cha khona la asebuyile la amandla la khona umama ngisathi noma ngicela ukudla athi hayi ngilande kwi microwave efuye bengabuya uyakulethela kodwa wena imali umnikeza esandleni kodwa nebe kunezukulu uthi hayi ngilande kwi

0: Asitatazeli. Izwi loMzansi. Isteshi sakho somphakathi esingu number 1 eKZN. Izwi loMzansi. Isteshi sakho somphakathi esingu number 1 eKZN. Yizwehluko. Yizwehluko.
1: Usho wena, salila. Sama sonke, salila.
0: Izwi loMzansi. Yizwehluko.
2: You sit at the show.

0: ngithula emzansi.
1: Uhambe nenkosi, ukhuluma nomama uMolga Mthwenzi.
2: Mama Olga Mthe.
1: Sengibona lethe ungoshile.
2: Umgcozo ubani?
1: Nengathi ngikhandana naye phela.
2: Ayibo! Uyazi ngikhona inkosi la ngaphakathi.
1: Ungoshile hlongwane.
2: Yini wenzeni inkosikazi?
1: Siyabuyela ningabangani abakhulu kabi.
2: Unabangani abaningi?
1: Wena uthe kafuna uma ninentokabana nobabili.
2: Nawe wayilalela loo ndaba?
1: Sengibuyele kuwena ngixolele.
2: Uyangithanda kanti. Oh mama!
1: Sengumama uMthwenzi manje.
2: Ngempela!
1: Oda Mthwenzi.
2: Sizoshada nini ke mama?
1: Ngifunde izizayo lunga.
2: Ubani umfundisi oshadisa?
1: Hayi ngothe ngimagaye.
0: Lobi lobi, lobi lobi, uyizwi lomzansi.

0: basestayeleni uphinde wazi ukuthi kwenzakalani emhlabeni. Stay connected ku 98.0 FM. Lalela izwi lomzansi insuku zonke. Izwi lomzansi, isteshi sakho somphakathi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Yizwi mehluko.
1: Asinibingelele kwizwi lomzansi. Namhlanje ke saba kaphela mzimba sithe asinikhumbuze ke ngosuku olubaluleke kakhulu bekade silokhu silimemezela nje usuku lokuyempophomeni okuwumhla ka 11 July. Mhla ka 11 July sithi wonke kumuntu ofisa ukuyempophomeni ofisa ukuhamba laba kaphela mzimba ithoba ke siyalivula. Ngabe umuntu onokuphupha impophoma, ngabe umuntu ofisayo vele ukuyempophomeni kodwa ithuba bungakazi ulithola. Abaningi ke baye bakhale ngokuthi bayesaba ukuyempophomeni. Singabaphila mzimba ke sithi siyalidedela kithuba kuwona wonke umuntu ofisa ukuhamba kanye nathi ngomhla ka 11. Nombolo ke soyishiya amasiphuma bazofona abantu bekwazi ukuthola imininingwane engcono mayelana nohambo lasempophomeni. Abakaphila mzimba ke isikhungo esiphezulu kakhulu eselapha ngamakhambi esintu kanye neziwasho. Lapha kaphila mzimba ke siyavula zonke iy'nsuku, sivula ngo-8 ekuseni sivale ngo-5 ntambama. Bese siba ney'nsuku ey'thile ke ey'khethekile zokusebenza. Kubantu abaseke befuna ama-product akaphila mzimba bafika zonke iy'nsuku kulabo bantu. Bese kuthi-ke uLwesine nomgqibelo beyinsuku zemibuzo kubantu abaseke befisa ukubuza okuthile kwizinto eziphathelene nesintu. Ngaba abantu abafisa ukwenza imicimbi ethile emakhaya bafisa ukuthola ulwazi ukuthi bazoyiqala kanjani, bayiphethe kanjani. Ngaba abantu abafuna ukuchazelwa ngamaphupho. Ngaba abantu abadinga ukungena ey'nkambeni mhlawumbe ngabe ezokwembulwa noma ngabe ezamakobongo kodwa bafisa ukuthola kabanzi ukuthi kuqaleka kanjani, kuphetheke kanjani. Wonke ke umuntu ofuna ukuthola ulwazi ke kaphila mzimba ukuthola ulwazi kuba mahala uLwesine umgqibelo. Bese kuthi ke ngesonto kube usuku lokuhlola kuwona wonke umuntu osuke efisa ke ukuhlola ithuba lakhe usuku lwangesonto. Lapha ke kaphila mzimba ke sinama-product amaningi abalulekile esesiza abantu kakhulu. Esingaqala ngakho nje singaqala ngekhombo kameqo kubantu abahlushwa umeqo. Khona ikhombo kameqo noma ngabe unesikhathi esingakanani unenkinga kameqo sidiphuthuma kaphila mzimba uthole ikhombo kameqo. Ikhombo yakho kuyakusiza inomuthi okuchatha, inomuthi ophuzwayo noma ngabe isikhathi sesidi kangakanani ukuphetha umeqo. Ngabe unenyawo eyishisayo ehlabayo ezibuhlungu ecebukayo ey'dumbayo omunye umuntu useze waba nezilonda noma seze zashintsha iy'bala zabamnyama sithi ke phuthuma kaphila mzimba. Nje uma umuntu ohlushwa umeqo phuthuma kaphila mzimba. Sibe nembiza yamalumbu kubantu abahlushwa izibhobo. Ngabe uhlushwa izibhobo ngabe unento oyizwayo emzimbeni ukuthi ngathi iyahamba la kuwena sithi ke ikhona imbiza yamalumbu kaphila mzimba. Kuyimbiza futhi enamandla kakhulu okwazi nje ukuyisebenzisa ngokuthi uzithinte kuleyo ndawo leyo osuke uzwa kuyona inkinga. Uma ngabe unenkinga yelumbo liyafa ilumbo lapho lingabuye liphinde lisebenze empilweni yakho. Sibe nembiza yedliso. Okuyimbiza ke futhi ebaluleke kakhulu kubantu abanenkinga yokuhlushwa yedliso. Ngabe udliswe isilwane, ngabe udliswe umuntu obukade uthandana naye ngenhloso yokuthi ethu uzama ukugcina uthando lwenu ukuthi lihlale luluhle. Kodwa lelo dliso lelo siyathola ukuthi mhlawumbe seliyakugulisa likuphatha kabi. Sithi ke kaphila mzimba ikhona imbiza yokhipha idliso. Okuyimbiza futhi enamandla kakhulu isebhodleleni eligreen leyo mbiza elikuhlaza. Uma unenkinga nje yokuhlushwa yedliso phuthuma kaphila mzimba. Sizoba nembiza ke yesifuba kubantu abaphathwa yesifuba. Ngabe sibabuhlungu noma siyaqinana. Noma uyeza ukuthi ngathi kunesilonda lapha esifubeni sithi phuthuma kaphila mzimba. Imbiza isebhodleni elimnyama. Leyo mbiza ke inamandla kakhulu uma umuntu ophathwa yesifuba. Sibe nembiza kashukela esebhodleni elibovu ihamba nophawuda omncane kubantu abahlushwa ushukela. Imbiza ke uyakwazi ukuthi uqale usheke ke ushukela wakho. Ubese usebenzisa imbiza uphinde usheke ukukwazi ukubona ukuthi ikusebenzela kangakanani. Imbiza ke namandla kakhulu leyo. Sibe nembiza yomhlume esebhodleni eliyelo. Imbiza ke baluleke kakhulu leyo. Abantu abaningi ke banayo inkinga yomhlume. Abanye ke baze bangabi nalo nolwazi ukuthi lokho kusekubaphethe umhlume. Imbiza ke yakho kaphila mzimba isebhodleni eliyelo ihamba nomuntu omncane wokugcoba. Uma ngabe umuntu osenama piles noma osenentsumpa noma osenesilonda okungasayikukalula endlini encane. Muthi ke unamandla kakhulu yokugcoba nje ukuze kusheshe kuphole imbiza uyayiphuza. Uma unenkinga umhlume ama ulcers ama fibrosis zonke lezo zinto zingena phansi komhlume. ama fibroids lokho kuyigaxa evama ukuphatha akakhulukazi abantu besifazana. Mawona leyo nkinga nje phuthuma kaphila imzimba ufika uthola imbiza omhlobo. Kuyelapheka lokho ngokukhulu nje ukusesha lapha kaphila imzimba. Sibe nekhombo kamaqaqa, ikhombo ebaluleke kakhulu ke, ikhombo yokususa amathunzi amnyama, amabhadi, ichitho, iphinde kuphakamise inhlanhla yakho, kwenza ukuthi ube nogazi kubantu. Sibe nophondo olusebenza kakhulu ukuyivikela kwizimo osukubhekene nazo empilweni, nanokuthi ke uphondo okuhle ngalo likwenzela lokho osuke ukudinga ngaleso sikhathi.

0: sikam champagne don le yiro sai pangam bangai ngoku eh anda sikam fondi ba when I don't let oyenzile yo pangam bagora ke skola apoke eh besoka mar pain kube ne kamara mna de kai sitike ngalqa chabe komanda kuru sinda onye eh masiba amba aphena mhlanje inquba ingathi kuyosilekela kuyosinceda kuyosinceda mandaba kodwa basimamba aphena mhlanje inquba ngoba kaloku afuna isidle yonke afuna isidle sishiye yabona umlazo idla yonke inqaka onto ngoba uyayidinga uyidle yonke athi uzibekela mntanami ngoba le mbewu ibalulekile uba ke ungayidla njengongoku utshiye kodwa ma sekulinywa athi uzitshiyele ow ow yena madoda uthene
1: khaphabantu
0: Banomona mjanam, banomona moroni babai man, banomona ba. Hello Mr.
2: Ayikhi babai sizamaningi sakena, liki solene nasikho, noma drop chongo lena.
0: Mfethu, mfethu, mfethu ngosi lasibona wa drop chongo. Oh, banomona banjo. Oh. Ah, khama yelele nqenje uzondenza ngeke univumane. Molo molo molo babai. Go.
3: Go.
0: Uyamthanda. Ay. Molweni baba. Molo wethu.
4: Uyaphila ngani yami?
0: Uyaphila mama. Unjani
4: kodwa? Uyaphila ngithi baba, uma kasambu le mdini yakhe kade belindile.
0: Kade madod. Oh, kodwa mama. Siyabonga baba, siyabonga kakhulu. Oh. Yena mthu nana. Ana le thanda sendihamba kodwa. Ana le thanda bantu bam. Molweni.
4: Hayi lo.
0: Yina madoda.
4: Ukeze mboso ngathi ngithi nje kwingqoso yomfazi lapho manje bo hayi bo.
0: Inqothovu. Yebo uyayazi inqothovu. Oh, obene mehlo ngqondo nje unqothovu. Molweni babayi.
5: Lobi.
0: Hello Mr. Raydwin.
5: Awambe kahle so jale lapho ngutwini ngashaya nje futhi.
0: Enkosi buthe mdala man siyabulela kakhulu tata man. Danke se danke mfowethu. Enkosi kakhulu. Isonga le dudla amadoda. Ehe injalo indaba. Siyabulisa molweni. Molweni bye bye wethu.
6: Oh baba lobi.
0: Uyaphila mfowethu?
6: Hayi
0: akufani ngiza kuwena ngalawo. Awu sincenga kakhulu inkosi siphile nokuthuba. Awu isiphile boy.
6: Kuba nesijamani into ngelutho la eKemonti KK kodwa ngisabe
0: ko. KK ndongelutho. Hey my dog. Dangabot, siyabonga kakhulu bafethu inkosi mani umntongelutho KK. Molweni bye bye.
7: Lobilo.
0: Uyalobize redweni.
7: Hayi, abaya bangakumba umbambe emngeni lo ngithi hayi uyahosha imamba manje.
0: Ah baba umbambe siyabonga kakhulu baba umphile mhlekazi.
7: Uyahosha imamba manje.
0: Nkosi yami.

0: Kubanjana ngamase kwanjwa ke kuvela mama hey ngathi ngave kuqhutyeke molweni babayi.
1: Hayi bo, njani wewe?
0: Hey, siyaphila mama kunjani kodwa?
1: Siyaphila, uMamfeka ndona ngija ukuSthemba noma kanangu ngisazi ke ubandona senkobongo. Sikulofe senkobongo
0: ngoba bangantoko.
1: Ah, umakadoko ngikhonzele kubantu bakangiba lapho enkobongo. SthemBa nantu kwashona mfana. Ngoba ngijwayele ukuzwa ukulalela izwi lomzazi ngiyasoda ngesabantu.
0: Oh, mama. Mama jo.
1: Yeah, awu, awu ngayizwe zakwetha. Awu. Umandaya, umandaya madoda.
0: Siyabonga ba.
1: Okay, okay.
0: Amen, dake kakhulu. Yabona nje, yabona nencelele. Uthando, uthando only original. Ulaza apha kwizilo mzansi. Hayi, uqala ngelicesha ngona, uyalaza original. Molweni ka. Oh my God! Ingathi uNkulunkulu sikambhaza aede molweni baba.
2: Cha umakoti wami angadayiswa mfowethu. Umakantobi hayi kantoko.
0: Umakantoko.
2: Umakantobi.
0: Umakantobi umakoti. Oh, ngiyithanda ke lento yenzayo. Ngiyithanda.
2: Ungu lo enkoboko.
0: Oh manzini babuzungu.
2: Siyabonga lomlomo uhambe kahle.
0: Siyabonga baba, siyabonga baba. Uzoleke. Ubudum sawukhona zobe chati tons of love senkube negama la yekumnandi kaya ngalqetsha ke sibeka phansi intambo, qetsha liqetshile ngokugqibela. Molweni papai. Ngiyakuntontela wena.
3: Kodolobino.
0: Ngiyakuntontela. Hawu.
3: Ngiyabonga ngithi sawubona babhayi unokuthula xule esabhayi.
0: Ungamemezi maxulu uyakuntontela.
3: Ngiyabonga.
0: Untontelwa yini wena?
3: Hawu, hawu, hawu. Ngukhulu lokho kumina.
0: Anganiweze kumnandi nanyana umntwana. Sosikhuluma kahle. Ngukhulu lokho.
3: Ngoba ngumsindo lobilo.
0: Kuzo bantwana kwethu niyabulela hayi kumnandi kapha. Siyabonga xabasha nkosi kakhulu. Asibonga kakhulu ke konke ubani uthe wanathi enkqubeni namhlanje. Inkosi mayisiphile ithuba siyobuya futhi sikuphe inkqubo yakho kwiveke zayo kumnandi kapha. Ubuthi msa tons of loves masiyivala inkqubo rhoqo siyatsho sithi enkosi. Oh sibonge ukukhabazela, sibonge kuNontobeko Ntokazi Kwambelu, sibonge kwintokazi. Umntaka manyambose sibonga baba umbovu ubaba ungubane ebezihamba naye sibonga ithimba lonke laka sales and marketing sibonga nje wonke umuntu oparticipatileyo kule nkqubo le hayi mani siyabulela fondini umsebenzi angowami ke umsebenzi niwuvayo banintsi abantu bekhona emva kwam khanga ndabekwa phambili mna njengestrike heyi nkosi yam ungabona yonke into ihamba kakuhle andikho ndodwa ningandithandi indodwa bo xa siyivala inkqubo sithi enkosi. And goes.

nje siyabonga kakhulu yezwa sakazi wakhe stomzansi 98.3 FM istri ngesiqhubeka sibheke nange lapha umuntu ubhalile uthi yasabona msajero mbonambi kodwa ke onjani umapodla umisheke sandile ndlovu lapha ke ndwedwe uthi lapha ngiyibekile indlebe kusuka nje manje ngo 3 so siyobhathwa lapha ke 6 ntambama ngilalela umculo wakho lapha komnandi ngendlela lapha ke isimanga inxoxo lapha ke zakhayo ngendlela lapha ke sibanga mina ngithi tons of love kubazali bami uNkulunkulu esangigcinile noma esangigcinele bona njalo uthi lapha ngiyabonga kakhulu kumdali ongabonwayo inkosi lapha ke ingihlengele bona noma ingihlengele wena njalo nje uThixo aqale nokuphila anqabe nokuphila kwakho zikhathi zonke zokuphila kwakho.

0: Siyaphila kunjani?
1: Ngiyaphila mfatero, ngithi mina ene engiyathanda phela izwi lakho liyangibusisa kakhulu. Yazi ngendlela engibusisa ngayo.
0: Yes.
1: Iy'ngoma zakho
0: yebo. All right, no, siyabonga niphile nje lapha.

0: kahle ngokunesitolo kuthiwa kasemistop.
1: Oh, sekugcina sengathi manje indawo yonke lapho isigodi
0: kasi. Kahle kahle isigodi semthebeni.
1: Okay.
0: Semthebeni stop ngehla kusona kwakhasini.
1: Yeah.
0: Ake ngithathe umakhelwane wami lapho umakhelwane esondela kwaMbatha.
1: Yes.
0: Ngithathe ubhuti ubhewukazi wakhuzwayo lapho esitobheni.
1: Yes.
0: Bese ngithatha nje ama BBL onke nje ngabhanqa ngabhandelinye ngoba ngabhandelinye ukuthi nje bafethu ayisekuseleni sekusele kancane. Kwayisho labalandeli bePirate basekusele kancane sihlangane laphana ne-28
1: kunjalo.
0: Kuzobe kunjalo nje sobe socophoza ngempela uSawoti sidla namagekhe. Awucabanga uSawoti noshukela. Ikejani le. Hayi msatshela bephile bonke nje abalaleli bezi lomzantsi abalalele njengamanje.
1: Cabaka nje ney'nkomo ezobe yidliwa lapha ekabulawa nje zilindile.
0: Yabona-ke hawu ngiyakutshela.
1: Nkosi siyabonga.
0: Ungakhohlwa usebenzi samavici umngani wami engihleze ngishaya namavidiyo lapha kuTikTok emsezini beze beyitshela ukuthi umuntu wami kanti cha umngani. Nkosi yami.
1: Nkosi yami khona la uyikhava khona njalo
0: ngokusho kanjalo. Lutho lutho phela ngithi mina owami uTikTok uvulelekile nengisondele eduze kwakho uyawubona nje ananteni.
1: Ya
0: so ya
1: kodwa ungasho kube lula yini ma ukuthi ngempela niyancinzana.
0: Awu ngasabelani ngamsaba kanjani nje ngithandi ngawe futhi angimthandi mina kwayena nje ngaxabana ngabi namuntu okanti kubisha. Okay mzatshela hayi
1: ya
0: manje ngila kuflorida ngibheke endwede manje
1: dake kunza lube luhle uhambo yezwa. Alright, thank you so much. Yasuka lapha kuZwide. Unasibhoni amadela abuthongo. Alex uboka Nxumalo. Umsakazi wakho ezidomsansi 98.0 FM. Asizwe lo. Ukhona nje.
2: Na Tens of Love.
1: Yes.
2: Kula kubalandelayo mfoka ma mfoka Mbonambi.
1: Yes.
2: Ubobi Khongolo lapha e Savannah Park.
1: Yes.
2: Bese ugatshe nokhonzayo. Bese ngithi uma ibhuti wena lapho uSindi umntakacele
1: Nkonzi
2: umfuka mathumbu laphana uSinathemba mathumbu.
1: Yes
2: tata ngithi phile lapho okhoyo. Bese ngithi uMpumexa womzala wami uDudu Xaba umzala wami uJabu Hadebe uSuzi indodakazi yami noSisi laphayana uVeronica Muthwa
1: uSisi
2: Phindi eGwala lamachobeni uSisi Pretty umntakamkhizi ugatsheni lo uyakhonza kinje nonke no-starring lapho babumathenjwa enanda ugatsheni lo. Ngiyabonga kakhulu.
1: Thank you so much cause yami siyabonga kakhulu yasuphila nje. Masiqhubeka sibheka nange lapho omunye ubhalile urike good afternoon emsana balaleli hopeni kahle. Yes mina I'm super fine. WhatsApp ngicela ukuthumela lapha izindodla zothando emndenini wakho msa nomndeni wami kwamtshale lapha ke 1405 kwamakhutha nomnganami lapho kuthokozile Mthiyane ko 4 khona la kwamakhutha kusho lapho sibongisa wasibongile umntakamtshali kwamakhutha ko 14 thank you so much sibongile umntakamtshali magalela sabona semweni kwizwi sabona izidomzansi leli siku 98.0 talk to me hi
3: Tshelo
1: Nkunzi ubuyalo kahle
3: ngoba lokhu kuzoshukela
1: khabazela umuntu kwamangcolosi. Yes man. Yeah. Ubuvela uyena futhi akisho. Yes. Ngiyakuzwa kuphela ukuthi hayi. Ya khona la ukidaze yakhona kamnandi futhi yabona. Yeah. Usalikhumbula nje igama lakho Mangcolosi.
3: Lifana ngegama lakho.
1: Uyalazi lifana lakho.
3: Eh.
1: O sengathi nawe uMangcolosi nje.
3: Ngikaphela ngempela nje. Lapha into eyodwa.
1: Hayi bubane lakho la ngempela.
3: Era mlo ngoba umzikayise.
1: Umzikayise enaka ubanika nje wona umzikayise. Oh ntombukayise nomzikayise. Yeah. Yes man. Yabele yaqondana amnandi into.
3: Yabonayo.
1: Yes.
3: Ngifuna umuntu olegama elithole kuwe yebo.
1: Hayi kwayiqondana lo shothi wamfona. Okay, kabazela. Yeah. Yeah. Yeah. Dagi Nkunzi siyabonga ezwa.
3: Ngiyabonga lami, shoko.

0: right angle lesikhathi siqhubeke sikuthatha lapha ocingweni ku 0604807164 kodwa kungekudala sophonsa intambo ngale kosanele mfuka mkhizi ukhona nolindo umfuka ngwana ngitsike nolobi lobi khona ukhona ngale laso lapho sophonsa khona lapha ke intambo njoba wasukela phakhe ku namhlanje makulezi insuku namhlanje hydraulics no carbon sachero hydrography day yes uzwe ukuthi ke la kuyikhula bayiphethe ngalena ngabe imbala ke siphethe abobani ke no sifundani kubona sabona sabona hayi
1: yebo sanibona msajero
0: siyaphila kunjani
1: hawa siyaphila kodwa bavo ke intokozo ngenhlanhla nje bethi njalo ngokugcibela umngeno eseleni lakho iChant of Love
0: nkunzi sikhuluma nobani kunendawo
1: umncube nonekhetho kreste mivini
0: awumzilankatha siyabonga nkunzi
1: hawu nangendlela nje liphatha ngayo uhlelo nje msajero nangole nangolesihlalo ekuseni ongigqibele nangesonto hlala ngokulalele njalo nonke nobasakazi bezomzansi nje nine ndawo yenu yenu kumina ehliziyweni yami la ngendlela nje niyiyona engengifunde izinto ey'ningi ngani nje ninonke
0: siyabonga nkunzi yami yezwa
1: ngithi yebo ngiyabonga khona msajero ngithi ngisacela ukudlulisa uthando lana oluyindodla kubo bonke abangithandayo nalabo engibathandayo abakwami ngibonge nabafowethu abangithekile ngomsathelo ngesikhathi ezinzima ebengibhekene naso ngidlulelwe ngumfana wami eyi ngiyabonga kakhulu bonke abasisekelise umndeni abasemayivile basemlazi nabasuka emakhaya besikile kwakunzima khona umsathelo ulahlekelwa umntwana yabona umuntu olahlekelwa umntwana msathelo ngiyazi ubuhlungu namanje angakakholwa ngoba kwenzeka umhlaka 1 April msathelo ngiyabonga nje bonke abangithekile ngithi nje kubona bonke nje Kind of love futhi nabo lokho abakwenzile kumina abakwenze nakwabanye msathelo ngiyabonga kakhulu msathelo
0: yazi into ebuhlungu la ngoba ukulahlekelwa nanoma yini ubheke nje iphone nje
1: yebo
0: ikulahlekele yazi uyawuphaphama ebusuke ngathi iyakhala ingekho
1: kunjani
0: yeah caba how much more umuntu ke manje
1: hey yazi caba nje umfana wami na 28 years nje na yazi nje kuvele kwazoma nje hayi nokuthi hamba ugulile kwavele nje wazoma yazi msathelo namanje emoyeni ngisalimele ngiyabona lento yokhila nayo impilo yami yonke lena
0: mhlawumbe fanele uzame ubone abazokweluleka nje ama-professionals yes ukwazi
1: ngoba umama nje ohlale 3 months esibhedlela hayi bengingavuluthi hayi bekulukhuni siyabonga kakhulu kunina nginakusilapha nje ngey'nkulumo zenu nangendlela eniyona basikazi bezilo mzansi nabalandeli nabalaleli bonke bezilo mzansi ngiyabonga kakhulu msathelo khonukhula nibusise ngithand of love bona bonke abantu abawezilo mzansi
0: mzilankatha siyabonga yezwa
1: ngiyabonga kakhulu msajero the
0: icebreaker siyabonga kakhulu siyabulapha Khetho Kristu uzilakatha sizophosa intambo ngale lapha-ke njengoba kuyi-hydraulic hydrography day kuthiwa-ke la wena mlaleli womsakazo ezilomzansi uyamenywa ukuthi-ke lapho-ke ube khona lolu hlelo lulethwa i-eThekwini Maritime Center ngokubambisana ne-Navy yaseNingizimu Afrika ikumema-ke ukuthi-ke lapho-ke ngalolu suku ube khona nakusasa futhi bazoye bekhona kuyavalwa la eThekwini sibheke masiphose iy'ntambo ngale boza kwethu sinamukela sinibingelela kuyaqonda nje ngabe kuyaqonda no engathi ke la kavuma ukuthi ke lapha kuhlangane kahle kodwa ke sikhona la ukuthi ke senze show lapha yezinto ziyaxhumana ngendlela yakhona ukhona la nomphathi wami lapha uNontobeko Mtakambeli ukhona lapha kusanele umfoka Mkhize ke ngale kubukeka yonke into lapha ke ihamba kahle ngendlela yakhona kodwa ke ukusela nje ukuthi qhu bese sikwazi lapha sixhumane ngendlela yakhona nabo ke oza kwethu ke ngale

0: I sing cabange kahle. Vese ngiyazazi kakhulu emndeni lapho kwakuhlushe kwakhona.
1: Yeah.
0: Baba nginami ngiyafuna ukuthi umuzi kasibani bani.
1: Yeah.
0: Ungapheli. Umuzi wakwa Ngxovuyeni.
1: Yeah.
0: Awungapheli. Ngifuna umiso yimina.
1: Yeah. Umuzi wasekhanyeni.
0: Umuzi kaSobhuza.
1: Yeah.
0: Ngifuna azi ukuthi yonke imizi nemizi inamagama,
1: inamagama
0: sasazama. Ngitsothi ke wena kofuna umuzwa keni mawungapheli.
1: Yeah.
0: Wena kozimise ukuthi ufuna ukuganwa libe nonkosikazi ube nezingane.
1: Yeah.
0: Wena kozimise ukuthi ufuna nawe linanga ukudrive ongamasondwana nawe awu-4 uthi imoto yami.
1: Yeah.
0: Nginomuzi wami.
1: Yeah.
0: Nginonkosikazi wami nezingane zami.
1: Yeah. Nginezinto zami.
0: Zami.
1: Yeah.
0: Sondela kaSikhwili noBhoko.
1: Yeah.
0: Musa uthi ubothe awakabiki nawo uyami nowami.
1: Yeah.
0: Uthi anginawo uyami nowami ngenxa yokuthi
1: yeah
0: ngithakathobani.
1: Yeah.
0: Anginawo mina uyami nowami ngenxa yokuthi ubani waphendula umsamo.
1: Yeah.
0: Ingakho mina ngihlupheka. Wazothatha wayinikele etshwaleni.
1: Yeah.
0: Uthi ungcolo wena iduduzela ngokuthi uphuze utshwala one way. Engicela kwenake. Nakho ke usuthathwa yinikele yini ke wena oyenzayo ukuze impilo yakhe ishintshe kulesi sibo kusona uhlezi uthethe awuthandazi abanye abantu baze bengene emasontweni besonto oba bezama ukuthi bevule indlela abenzama eze behambe beze beyophahla ehambe umuntu olanda emakhandlela kuthenza abakhandlela sami ecela emsamo ephahle kungekho umuntu ngekho lutho.
1: Yeah.
0: Ecela kodwa kwezilati.
1: Yeah.
0: Abanye mzambe hambe beyinyangeni. Eyohlola eyobhekisa isimo sakhe sinjani.
1: Yeah.
0: Omwenza bezithi hayi baba. Ngoba ngiyabothi kubophe kakhulu. Ngizothandaza ngapha. Ngidla umuthi ngapha. Ngihlabela idlozi ngapha. Ngiphile futhi ngizophahla
1: ngapha futhi.
0: Ngoba ngifuna ukuthi ngigcine ngiphumelele.
1: Yeah.
0: Sazwam wena ke umuntu ana kokufaka enhlizweni uthi angilungelwa yilutho ngoba ngiyazi nangithakatho ubani
1: ubani
0: uhlethele udadu ubani ulobopha inhliziyo ubophela ubani yena umsazi wami ukuphi la ikhona
1: uyaqhubeka nempilo yakhe
0: usolwandle ubhizi ugqoba bagakathi
1: hey
0: wena uhlezi uthi ngoba angilotho ngithakatho ba uhlezi uthede awulungisa ilutho oqondelene nawe.
1: Yeah.
0: Ubizi lokhuluma ngalo muntu uthi angimazi yofanini ngoba ngiyazi basekufubani efe lo muntu owuthiwe kuyena okuthatha ujika impilo yakhe iphinde ifane
1: ifane futhi
0: ukube wasukuma.
1: Yeah.
0: Weza kaSikhwini noBhoko wafika othanda noma uSouth baSikhwini noBhoko wahamba othanda novathina uSikhwini noBhoko lona mzame yabona novathina lo.
1: Yeah.
0: Ayawuthenga umhlola.
1: Yeah.
0: Uphelile ndimsazana
1: uzokwenza njani
0: saba bona indlela umsazana abantu bakwazi ukugcoba ekhandleleni.
1: Yeah.
0: Ekhuleke ngawo
1: sengishona uzokwenza njani njengoba uphelile
0: sozabe angiphela manje na inkinga ilo muthi sebusika manje.
1: Yeah.
0: Kunemithi manje nibiyishe
1: ingabi khona engathola
0: ingabi khona manje na babe kuwe kudaba khoqa kwakuyiqala ukushisa.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah.
0: Manje lesevele ishisa ingane.
1: Yeah.
0: Zenjani zwa vele shise thina inyanga sesahlule ukuthola umuntu owukuthi asawutholi manje.
1: Oh yeah.
0: Kwamzama ukukhamba ngegithebele khona ngizowuthola khona.
1: Yeah.
0: Usaze bakhona overthile lona. Okwazi ukuqaqa amafindo, okwazi ukuqaqa izibopho, okwazi ukuvula indlela.
1: Yeah.
0: Khona obuhlaza,
1: yeah.
0: Khona oyelo. Kube khona umzama amafutha ethiwa intuba oil.
1: Yeah.
0: Lapho futhi uyakwazi ukwashisa phili wagcoba emzini. Uyakwazi ukukhuleka uma wasebenzisa.
1: Yeah.
0: So yabona umuzi abantu abahamba kaSikhwini noBhoko ubona uhamba ngwaqini uthi hey wazwa muhle lwabuzi.
1: Yeah.
0: Ingabe benza ngani?
1: Yeah.
0: Ingenza khona zonke ziyashada ingakhona zonke zihamba ngeimoto benza ngani
1: abahlala mkhulu ngathi lo wamuzi wakajali lapha eGrantskop
0: bani mthabe ngendlela omuhle ngayo.
1: Yeah.
0: Uzuyibuze bezala kanti basukuma
1: uzuyibuze nokuthi njengoba lo muzi umkhulu kangaka bahlala kanjani abantu bakhona ndawona shothi bona abanakho ukuthi abazwani
0: nanzami lokho
1: bezala kwenza ngani. Yeah.
0: Kubona le

0: amahloni njalo ukuthi yena ugqoke kanjani
1: kodwa ugqoke kanjani nalokuthi naye wayevele ibukela phansi vese ngqondo lwengahlani phila semlweni futhi wengaphiwe kakhulu kodwa manje usehamba umangquzu ungquzu umangqofu ungqofu
0: wemoto yonke lento njalo isuka kuphi uthi usuke ekhaya elinjani
1: sathi angathi konke lokhu uthi ekhaya elinjani usuka kandlwana kodwa manje usehamba ngengqofu ungqofu yemoto manje futhi lokho kumbukela phansi kusekhona
0: Yeah.
1: Kuthi ngeke uzohambe ke ngqovu ngqovu yemoto wena ekubeni nasikweni wawuyisidonyana.
0: Yeah, bathi dokotela ngeke ukushintshe ukuthi uzayelwe ekhaya elinjani. Kuphela ongakushintsha ukuthi kelele ikhaya ozayelwe kulona libe njani ngawe. Yilokho ongakushintsha.
1: Ukubukeleka phansi ke wena ke ukuthi wena uzoshintsha ikhaya lize libe nje ngawe ekubeni wena vese ubukeleka phansi.
0: Mhm.
1: Uzokushintsha kanjani lokho?
0: Mhm. Mbuzo omkhulu lo. Sokuma
1: ngiyacela abantu bakithi nawe othu safuna ukuza asikhwini nobhoko nawe ohlezi ukuthi wawuyeza asikhwini nobhoko namandla azosukuma asikhwini nobhoko ngiyacela cela uwazi ukuthi once wafika asikhwini nobhoko kuyakwento zakugcina sezikulungela kuyakwenza ugcina usuphumelela lokho kukwenza ugcina usunabantu abangezukuthanda ngoba ecasulo ukuthi wena wenza ngani kanti kasikhini nobhoko safike sakunikeza ukuthi sigezele umsamo wakho kusabisa kwenza ukuthi thina uthando idlozi ngiyacela ke mlaleli fa uwazi ukuthi lapha sikho mase sakwenza wathandwa idlozi fa uwazi ukuthi idlozi linomona umuntu othandwa idlozi akathandwa yini
0: abantu
1: umuntu othandwa idlozi akathandwa abantu ngoba into ethintwe isandla sakhe isuke ibusisekile uvele kuchume into ethintwe wena vele ivele ilunge yonke into ezawuthi ukuthi ivele ilunge woza ke nawe ukuthi uzafana nawe ngicela ngilungisele kodwa cela ube nesibindi ngoba uzojikelwa nje nawe uzalo lwakho uzojikelwa nje nabangani bakho kodwa ngithi kukuwena uthi ufuna ukuhlupheka la emhlabeni noma ufuna ukubusa la emhlabeni ngoba asazi ukuthi lakiwa khona kunjani na abafuna ukujabula bese la emhlabeni ngicela bese thola isikhini nobhoko ufike ngikwazi ufike ngiqale ngibahlolele kodwa uma engathola umsamo ungcolile kuyangiphoqa uma ngibagezele uma ngiphoqa ukuthi hlamba labantu bazali bembethe kuyangiphoqa ukuthi lawo ngibambule ingubo labazali beyimbethe uma ukuthi bona bavalwe bathakathi ngeke beze belungilwe lutho kwekungiphoqa ukuthi ngisebenzise ikhombo lekamavula kuvaliwe mase vele ziyachuma izinto kodwa ke iba nesibindi ngoba kasikhwini nobhoko uyaphumelela mase ujikelwa abantu bethi ngeke lo ebe nomuzo omuhle kanje uyena lo othwele ngeke ke futhi ungayihlubu nalokho futhi noma sebeze bathi wena uthwele noma sebeze bathi wena waphelwe insebe yabathula ungakunaki lokho ba fa uwazi ukuthi uma sebeze bathi kunuka noma wazama ukuchaza khohlwa ayikho into uyayichaza ngoba uma sebethewe na uyathakatha uma sebethewe uthwele ngeke uhamba abisa bonke abantu fa uvela uthamba inhliziyo ngoba kusho ukuthi vese idlozi likuthande kakhulu
0: ungachazi lutho
1: saba bona umuntu othwelwe idlozi
0: yeah
1: ngeke abantu bengasho lo muntu uthwele
0: yeah
1: umuntu othandwe idlozi umuntu obusiso uNkulunkulu bless from uNkulunkulu ngeke bengamusho abantu bethuthwele ngicela abantu nabafuna ukuthi nabe kuthiwa bathwele nafuna laba bakuthiwa bafuna betholi mntwana ngeke ikalisho gaba ukuthi ukuthwala lokho ngekuthi izibongo
0: okay so umuntu ophumelelayo
1: abafuna ukuthi bethole izibongo zomuntu omnyama ngoba ngeke uzwe ukuthi labakama ngezandla uze laba bamhlophe kuthiwa bona abathwele thoni bana ma truck bana mabhiliti bana ukuthi akukho wantu wabo umuntu omnyama waba nemoto eyodwa waba nomuzi womuhle bani njani baqala bekunikeza izibongo zomuntu omnyama uyazi ke noma leyo ukuthi ibonzo omnyama ke kuthweni unjani na abeze uzama abafuna ukuthweni abathola izibongo
0: eh kodwa mase uyabheka leyo genge itshalile lapha ihlahla ezinye bayakhuluma ngeshona naso thina abantu ngapha then lezi ihlahla then asinikeza ivalue siyayigawula nje sinoma kanjani nomuntu akutshela ukuthi hayi hambe oxebula umuntu othile uyophalaza ukuthi hayi mina ngiphalaze what for yabona angikaze ngaphalaza mina
1: Salam kunomuthi lo mwethu esibhekise somkhofu
0: yeah
1: lo hlahla leso kumanje uma ufuna usithola
0: yeah
1: for bene license
0: license yaso
1: yaso thina uma thiwa sesitholele lana bavele besikhe nomi kanjani kanti fa usixebule eceleni ukuze sikwazi ukuqhubeka sibe khona
0: uyakhungwa futhi umuthi dokotela ngithi
1: ufaka mthambi inasikani isho ukukhuka mthambi ucele zabe
0: noma ubuhlalo bomhlophe
1: lo mhlambi kodwa mthambi kunabantu abavele umuntu bewushabe ehlahla ihlathi siyalimala thina inyanga kunemthambi manje ungeke sakwazi ukuyithola ebikade ikhona ezigodi ngenxa ukuthi kunabantu ababengafundisekile ababengafuna ukuyinakekela imvelo le mithi kwakuyiyona esesenza abantu baze bathola ibongo
0: omunye uthola ukuthi ane hayi ukuthi ngobe ucekela phansi ngokuthi uyawazi ukuthi umuthwani sekuyiyona nje ayixhaphazayo nje ukuthi mayefuna imali uyathatha uyowumba isinomo kanjani uhambisa lapha enyangeni uzuphela umuthi
1: Sam engabe uqebula ngendlela eceleni ewuqaba ukuthi umuntu fawuphinde ukwazi ukuqhubeka wande.
0: Yeah yeah.
1: Sami ke ngithena ke kubani bakethi ke njoba ngikhona lana. Kwashinga medi ithwasa la kaSkwini noBhoko leliyana.
0: Yeah.
1: Ngiyacela ukuthi njoba sengizothi khumu ebunyangeni.
0: Yeah.
1: Ngiyacela nalaba ke abahlala phansi bathi deck.
0: Yeah.
1: Kade bangizwa sengino 15 20 years la izinto mzansi. Ngakhuluma la wena kade wawungizwa uthi ngiyaya khona nami ndawazo zofike
0: yeah
1: sami lapho uzoshaya khona isikhathi labantu abazozula zula
0: yeah
1: sebemfundo thambi weSkwini noBhoko kula ke besabaza ungithola ndawo
0: kunabantu dokotela abathandayo kwelapha athi nangu Dr Mpili ukhuluma ukuthi unethwasa nami ngiyafuna ukuba yithwasa lika Dr Mpili kwenzeka kanjani
1: sami lento ihamsana nesiphiwo
0: yeah
1: Ngoba ngishe ingalene zakho uyibona ingane ukuthi nansi ingane
0: yeah
1: enalolu gcobo lolu
0: yeah
1: awuvele mthami ufundele kufana nalokho okubuye kufundelwe
0: yeah
1: mthami into faye ibe isiphiwo sakho
0: yeah
1: ibe into oyinikezwe idlozi
0: yeah
1: mthami sebaningi abantu ehambe yohlola umuntu
0: yeah
1: kuthona fa ube isangoma
0: Oh
1: ekugcineni wena bungabaphuphisha abantu abadala.
0: Akungabi into othu yenza ngoba uyabona osibanibani banemali ngokuthi mhlambe bazinyanga.
1: Yeah.
0: Nawo suthi ke ufuna
1: usufuna. Ngoba lo mthami iyokufaka enkingeni ngelinye ilanga. Ulosebenza abantu abantu abasizaka.
0: Ungenile wena ungangeniwe.
1: Ungenile wena ungangeniwe ungenayo let that
0: Yeah.
1: Sami yokuthibe nokcobo.
0: Yeah.
1: Saba bonje ba mina nje. Ngaphiwa ngangingafuni ama ngangithatha ukuthi ngifama amablo ngabeke eswini.
0: Wetsatsatsa.
1: Kodwa ngesibo sedlozi sangiphoqa.
0: Yeah.
1: Kule ngizise ngiphumile nami laphana ngangingafuni ukungena ebumnyangeni.
0: Oh yeah.
1: Kodwa ngenxa ukuthi uma usugula ubothi ayikonakele phela manje uma ngifa ngikhethe phakathi kwempilo nonana kanti yeah. asengenile.
0: Wafela wakhetha kona ukuhlala unuka imithi.
1: Salami angeke ungicabange unuka imithi ngibheka. Salami abona umuthi uya ngawe ukuthi yeah. uclean kanjani.
0: Yeah.
1: Sama mbona mina ayiki chemiso angena kuno ngawuthola umthwa Skwini noBhoko.
0: Yeah.
1: Uzashona phansi olundo, ushona phansi kwamhlabi yalingana, ushona phansi noma kobhekvili weyithola Skwini noBhoko. Ngisho ko hardinge ithola Skwini, ngisho ko umthatha.
0: Yeah.
1: Ko butterweight, ko ngcobo weyithola Skwini noBhoko ema pharmacy.
0: Awushintshe futhi into eyodwa lo muthi.
1: Uyinto eyodwa msazwami inkingi ubuko ukuthenga
0: yeah.
1: uzobona umehluko
0: yeah.
1: once watshelwa hapa bethi nakho omunye umuthi shiya pho Skwini noBhoko uzawuthenga lo kodwa egcineni ngeke uzubona umehluko uzophinda ubuye futhi mina ngizabe ngidla ngalokho
0: yeah
1: kuze once wayithenga ngaba kusuka wayibotha ayibona kuze ngiba nomfutho bo awunako kanti angigijime bo Uyizwe data inqaba swa kweindawo uhamba futhi uyithenga
0: yeah.
1: egcineni ungawubona umehlolo onqaba kusuku uzobuye back ngoba into osukuyenze ngokunikezwa idlozi
0: yeah
1: into ethinto isandla sami
0: yeah.
1: ivele ibe namandla njengozame ubona yonke amakhebisi ngeke ungawutholi usukhulini noBhoko
0: yeah yeah yeah
1: ngizocela abantu bakithi ke bekala bazi bafuna ukungibona
0: Yeah.
1: Uzabe ngikhona abantu ngoms.

0: umluko.
1: Yeah.
0: Ngicela uzama abantu abathi baba nginenkinga baba ubuso wami bumahwala hwala.
1: Mhm.
0: Ubuso wami baba bomile.
1: Nenduna lezi iduna.
0: Kunenduna ngikhetha ngikhama ukuthi pick ngikhama.
1: Yeah.
0: Sama kune turmeric soap esinayo.
1: Yeah.
0: Ehamsa no turmeric cream wakhona yintsha.
1: Yeah.
0: Nensipho ke le okwazi ukugeza ngayo uma ungibothi uzothe kakhulu uyafuna ukuthi uda ukukhanya.
1: Yeah.
0: So angisha kwena uyazi uzothanda
1: mhlawumbe ayinda ungibuye kanje dokotela
0: uyabona uzothanda uyabona uzothanda mhlawumbe uyabona uthanda manje
1: ngomalume wakho dokotela okay waba iqhumbisi dokotela
0: umsazi wami uyazi ukuqala thi wakuthi ugcobe i soft light.
1: Yeah.
0: Ugcobe i himen uyazi uthanda himen
1: ngiyibona khalboshane la nendodende
0: indodende indodende emnyama
1: ngaphambi
0: wathi u himen
1: awu
0: Ngoba wasukuba ufuna kuba muhle.
1: Oh, wawugcoba nawo
0: lawo. Uthi ukushintsha kancane zwami, ngayigcoba inetho ekhanda.
1: No no, check magic.
0: Angifika ngalapho kodwa kuphela anginenkinga enwele ibomvu.
1: Oh.
0: Ngaphambi ukuba muhle, uyakulwela.
1: Uyakwakha.
0: Awuzabe uphela qala sasinenwele ezibomvane ephaphathekile.
1: Yeah.
0: Sigigcoba into abafuba nenyama enwele zeminyaka.
1: Neziswana.
0: Ehhe zazwana bona.
1: Neziswana ethe.
0: Bese eyibona mfudami iziswana.
1: Ongeyona umkhaba
0: lo. Ongeyona umkhaba.
1: Eh.
0: Saba mike
1: ngapha kunomehluko pho phakathi komkhaba nesizwe.
0: Yebo sabu. Isisi nomkhaba. Umkhaba yawo yazwala kanjani?
1: Yeah.
0: Tsame maseke ufuna uba muhle.
1: Yeah.
0: Fanele umuntu zithande.
1: Yeah.
0: Njoba nami ngiyinyanga nsazwami. Akusho bangiyinyanga nje.
1: Sekufanele uhlale unuka imithi.
0: Sofanele nginuka imithi.
1: Unuka imithi.
0: Akusho bangiyinyanga nsazwami. Sofanele lapho ngibona khona mina, bona nje ukuthi cha
1: ngeke uthi. Suyayigazeli ikhwama zemithi lapho.
0: Sami neyikhumba neyiphala sezifike la endololwaneni ngoba nakho mina ngiyinyangisa abantu sami mina ngisigrante ngomuthi wami kuthatha wena uzobona
1: kanje manje uyimpunga nje kodwa buka ikhati yakho eshayile
0: sami zithande nalento mzame ibingenzeke bemuhle kakhulu ke ile combo ye face wash sami yabona ihambile iminyaka sami kodwa le combo le face wash le hamtsana natsana ne face scrub
1: yeah
0: e hamtsana bazame ne skin care sakhona
1: yeah
0: iyakwazi ukulift ihlathi ungabe uthi usumdala uvule ubona lempela mina ngiwancinga nje einganeni uma ngoba ngingena ngithi khaxa kuzona sengizokusha yona impunga ukuthi awu ihambile byanga kodwa ubheka ihlathi uyabona ingane lamanje wazi zikhuluphele iqoqekile ihlathi ntabwa ngithi ngase uzale khombo
1: umdlalisi udokotela tse udokotela
0: uzojabulisa abantu wonsaba akhofe kumnandi umama wakwakho eke itheke le khombo Wo uthi mumbuku mama wakho takushaba.
1: Yeah.
0: Awe kota kushaba mama. Indaba la le combo yese ikwenza ube nale that thing.
1: Yeah.
0: Nansi ke turmeric soap umsalameke. Ngithanda uye eda kakhulu
1: insipho
0: la. Hey turmeric soap uyahamtsana ne turmeric cream.
1: Yeah.
0: Ngifuna kodwa le nto ithengwe abantu sebeshadile.
1: Yeah, kuze yabona nje mbuka nene nendlela nje oshintsha ngayo masokhuluma ngayo ke.
0: Womsebenzi wami akuve kumnando ukuthi ubukisana sakho. Kodwa ngathatha la. Into ubona nale nale turmeric imenze bena le dead thing kanti abanye ke. Noma uthi ukhona
1: maintain lo muntu wakho.
0: Uqhina usunomona. Uthi ayi sarathami ngeke bese bengithathe lana. Sizo hlaso ufana impela. Ngiyacela nawe mama ubothe ubaba kusobe ukuthi qhifi.
1: Yeah.
0: Awumthele combo turmeric soap.
1: Yeah.
0: Awumthele combo lena ye face wash. Musu uba nomona ngekhehla lakho. Uzoyibukela lo lekhaya kwakho.
1: Yeah.
0: Manje lapho sophithola lo mukombo leka mayi babo.
1: Yeah.
0: Lena ayenze ukuthi uma kuthinta umuntu, ngoba khona evava vum. Mm. Ukuba kuthinta akubele khona magnet.
1: Yeah.
0: Yemza uyabona i magnet
1: chemistry.
0: Itathi khaxa. Andibona ukuthi insimbi ne magnet kunjani? Kuli khaxa.
1: Yeah.
0: Hamba uthenga ikhombo kamayi babo iyayihlanganisa imizwa kababa nomama noma athu babo kwenzekile abandidikiselo uze isole ukuthi awukoda bengiyapi la ngoba ngiyazi ekhaya ukuthi hayi kujulukiwile ubuze bakho le khombo futhi yobhoko ngoba akuve ngobuhlumza umuntu esemdala uthi umajahe encane ngoba izindala zimbangela ufehla uqoshwa yi

0: 0604 07964 0604 07164. Asibona ukuthi ke ama calls akho ke ahamba kanjani, na ku number ka WhatsApp 0638208448. So mntsawana
1: yebo
0: siyawe naledi loyo naledi tsini igama lengoma
1: angiyazi ingoma yini ngokumagumedela wayisebenza ngokuthi izamile kodwa ngithi
0: hayi angifuna ukuthi yebo noma cha kodwa ngithi nje amen
1: amen
0: thank you right 0604 07 0604 07 964 0604 07 964. Angicathi ihlungu yenze hayi okulungile kodwa ngiyibambe esihlokweni sengoma sebenza bona
2: naledi le yabo lethena ngibonga uNkulunkulu angiphe khona ngadonsa
0: ithini
2: ngibonga uNkulunkulu angiphe khona
0: okay kulungile
2: uma hey kodwa adiyona
0: dakive sikhuluma nobani
2: ikhizo lothala ethenzwe lotho sabaleka maphumulo entshalo ngesithunzi
0: khabazela siyabonga kakhulu ne danke right 0604 0764. Ingoma ihamba kanje iartist lasenanda uqala ukuduma nje sasesikoleni impela I think benza grade na grade 11 grade 12 and then emva kwaloko wabona ke na uChris Brown inkululeni zokuxhumana wathi hayi bungeke Nanda umncanyana awusitshele ukuthi ke ubandle asithe sikhuluma ngalo isihloko sengoma sale ngoma esidlalayo ithini asikuphindele ke ingoma ukuthi ke ihamba kanjani mhlawumbe uzoyishaya isikhonkosini.

0: 0604-07-7964 Sibona kamanye ama voice note ungashayela ku 0638208448.
1: Sibona sabana.
0: Eh mfethu.
1: Mfethu. Hayi ngoba mina mfethu ngayi pha entown okuhlala.
0: Mhm.
1: Hayi inkomo le ngibonga uNkulunkulu wami unalethi. Hayi
0: mfethu le. Ithini igama lengoma?
1: Ithi ngibonga uNkulunkulu wami ngokuthi ngizocula phela.
0: Isho ishi inhlavu zengoma ithini ingoma?
1: Okay. Wona usalaya ikhuma kanjalo. Ngibonga uNkulunkulu wami.
0: Angiphethe kakhulu le. Right. Lele ukuthi ngibona umsakazi wami nabalaleli ngihleli nawe nje kezokulandela lo hora umfowethu washaya iceleni kulungile sesikhuluma ngoku. Mr. Mjwala ke nabalaleli izwe zomzansi FM sinawe nje kezokulandela lo hora.

0: usebe aw laphana ke mat moria haw hey bana ngathi ngifunda ama message bana sabona ke message mthwala buti sinawe nje ke zikulandela lo horror from stepfather okay ngathi ngifunda ama message a wrong la eh okay angiqali kephi hey ngibikelele ke message mthwala ukukhuluma nobani laphana ke uthi ke ukhuluma ngo Naledi aphiwe obefunda laphana ke Khetho Kuhle High School uthi ke ingoma yithi ngiyabonga ngiyabonga uNkulunkulu from balaphana ke ubalaphana ke uNkwanyana ematendeni thank you so much Kwanyana sibone ke ngala kuma voice notes
1: kunjani usiyaya phela kodwa bhungu hayi maphela nje bayithi siyabonga ukhuluma nosiyalo wabuthele ezinye kwasele madadeni ya ngicabanga ukuthi indodakazi lena yangaphethekini bathu Naledi Naledi impela kuthi ingoma yakhe ke angiyazi kahle kodwa nje ke ngizizwa ngencane nasezidlalisa le ngoma ngazi noma ethi baba ngiyabonga ngiyabonga kakhulu siyabonga kakhulu
0: right lena kuthi ke Naledi yaphiwe ngiyabonga uNkulunkulu wangiphe kona thank you sir danka kwabangisabhala ukuthi ke ubala igama lakhe lona kuthi ke Naledi aphiwe lowo mjwara Naledi aphiwe ingoma baba ngiyabonga mavura lo lapha ke entuzo masibheke ngamanye ama voice note 0604076406040716 ingoma namhlanje ke esiphete ihamba kanje makuthi ke mhlambe ke uyazibuza ukuthi ke ubale simphethe artist lapha ke Nanda uqale nje ukuduba impela sase high school and then no Chris Brown wathi hayibo ngathi khona italente la and then sase siyambona ke impela eseqhabaza oyiphakamisa ke inanda ingoma ihamba kanjani.

0: exwayisa lo wese noma ixabisa unkosikazi noma uveze kusukela kwisikhwele noma kusaqhubeka icontent ngoba ezinye izinto ezenzeka kakhulu kwi-social media kuyenzeka ukuthi uthenge into uyabona ukuthi hayi la ingathi nje i-content. Asithumelele ukuphawula kwakho ke 0604 07964 0604 07164.
1: Sawubona bhuti Jack, sawubona. Azokule nkulumo ukhulumayo ngicela uyiphawula nami. Uyazi bengeke uziwe uhlazi lethu uma ngabe besinganabo abangani. Yabona isitha sokuqala umuntu akwaziwa. Uyabona lo mama lo wayivezelela udaba lo khona nako akwaziwa osecelile uma wayilandela kahle le nkulumo.
0: Yeah.
1: Umhlali wasemhlasini.
0: All right, lungile. 0604 80 7164 0604 80 7164. I think kuyo yonke le nkulumo linama le story lesi ngicabanga ukuthi sibaningi eske sathi masibuka sayilalela sathi ngeke siyakuzwa ukuthi wena uzama ukuxwayisa umama wekhaya ukuthi hayibo njengoba siqashiwe la ubaba wekhaya ayaphela amantshontsho emsamo right imbuzi yawaqeda amabele emsamo kodwa futhi mase silalelisisa kahle ubungamxwayisa umama umxwayisa ungangeni ezinkundleni zokuxhumana right ubungamxwayisa nje kuthulakale kanjalo right bese kuba ukuthi umama ke nobaba babona ukuthi badila kanjani nesimo sa lesi ababhekene naso. And okunye okuvelile kule story ukuthi vele lo wesifazane useqoshiwe right futhi uqoshwe ubaba before aveze istory. So into enze ngikonfuse kakhulu ke manje ukuthi ubaba futhi ubeze umxoshelani vele emsulwa. Kusho ukuthi ubaba kukhona into ayaziyo ngokuunderstand ngokuyihlaziya nje ngekwami futhi ubaba uzamile ukuthi hayi uyabona ukuthi hayi lo engathi khona into afuna ukuyikhuluma ngimqoshe eli right uzongichithela umuzi wami la angimqoshe eli na kodwa futhi number 2 lo wesifazane ubengaya nje kumama eceleni afika ahlebe ebese yathula kuchwe kumsebenzi bese umama abona ukuthi udila kanjani nesimo. Kodwa futhi nginako lokho ukuthi hayi lo wesifazane useveza lo ludaba nje enkundleni zokuxhumana ngenxa yokuthi naye mhlawumbe benobaba kunamantshontsha kade bewadla emsamo kwakuvunyelene ukuthi no ngiyakwazi ukuthi wena vele ushadile uright lungile singawadla amantshontsho lapha emsamo kodwa lo ubaba wagcine ngadla amantshontsho emsamo kuphela wawadla ngisho emsamo wakwenye indawo wawadla amantshontsho emsamo waphuma owadla amantshontsho lapha kadlamini waphuma owadla amantshontsho kwamkhizi. So kwabonakala ukuthi lo wesifazane manje yemcasula ke le ngenxa ukuthi akuvunyelwa nangu ukuthi lamantshontsho wadlela imsamo kuphela bese kuba right mase wadla lapha nalapha nalapha sekuyinkinga ke le. So ngingako nami lo ludaba sengiliveze enkundleni zokuxhumana. I don't know ukuthi ucabangani noma ucabanga ngendlela engicabanga ngayo noma nawe unokwakho ukucabangayo ukuthi hayi mhlawumbe nje vele ngenxa ukuthi esikhathini semanje sekuyenzeka ukuthi abantu banezinto abayikhulumayo bafuna ukuthi zidume kwi-social network so that bezokwazi ukugenerate imali bakwazi ukuthi baqhubeke nodumo labo njalo njalo or ubona ukuthi hayi just the content. Angizokuphawula kwakho
2: wenjala unjani phela esikhathini samanje i-content ekhona kodwa ke kwesikhathi sesithi yona nganto akuyona mina ngibona usisilayini esikhwele nanokuthi mangibuka le post yabo nje kusho ukuthi ibazungeza bonke la ngaphakathi staff kuningi okusazovela.

0: benomakoti baqashe nje amantombazana amaningi ukuthi khona lo yedwa osevele waveza lolu daba
1: ay no bese ngicela phansi ukuthi ingoba ukuyinqobile kahle lomakulosisi lona omunye ubezoxabana naye uthule ukuthi sengenza isilima isikhathi eside ngoba seqonywe omunye nomeseji wenifuna uzoyiveza kunini indaba ngenza isilima kwawena abe umgaxa wendlozi omunye umuntu awuyahleka ubhuti yabona sina lento seyizwa kahle uyabheda lowesimanga
0: obheda yilo veza udaba
1: hayi lo veza udaba uyabhetha ngoba phela uqale wenza isilima lo lo umama wakwakhe lo
0: ya inkinga asina okay inkinga asinaso isiqiniseko sokuthi ubemenza isilima ngokuthi mhlambe naye vele bebewadla bobabili amantshontshe emsamo ukuthi manje into eyenza ukuthi abantu abaningi basole lokho ingenxa yokuthi why usuveza lolu daba manje why ungazange why usuluveze enkundleni zokuxhumana ungazange ukuthi ulitshele umama kuba into nje eyimfihlo
1: angithi isilima phela lo nomakoti umyeni wakhe naye beyingane le benza umakoti isilima ndawonye bajola emazi umakoti imazi nomyeni umyeni uyaba umthatha vele njengebhosi kodwa umyeni usezamile ukuthi bexoxisane baba bavumelane ukuthi bazofihla bona okungihluphayo okungikhathazayo ukuthi lo wesimame uyamazi lo omunye wesimame leyo nto engikhathazayo kungcono bekuthiwa bengamazi ekude nje kodwa aziuphushadele unayo umakoti
0: kulungile
1: imazi nje kanje hayi
0: kulungile
1: manje mase ebuya lo engobuye ethula umunye futhi khona la lo sekhweleza kakhulu futhi aya ke ngimlaye ake ngitshele umakoti wakhe ukuthi ubani uzayo uyanothu kanje nalina uwenzile
0: kulungile
1: uyahlibhiza nje
0: kulungile mfethu asitetela abanye kulungile
1: kulungile ngiyabonga ujabula la edini
0: Tangi jabule sabanga kakhulu ne.
1: Sure.
0: All right. 0604807964 0604807964. Wela bukhu ubufakazi bokuthi bayenzile bobabili le. Ngizama ukuthi istory senze sense. Mhlawumbe mina istory esingazwakali kahle. Yeah, ngoba abukhu ubufakazi bokuthi lo oxoxe indaba oseyiveze kuma social network. Akukufakazi ukuthi bake badla amantshontshe emsamo no neboss right kuukuthi sekuyimbono yethu ukuthi haw uma kuukuthi wena utshela umakoti ukuthi iboss no mubabo ekhaya kukhona amantshontsha wantshontshayo noma khona amantshontsha wadlaye emsamo why usuveza manje and ekubeni why usuveza manje yini le esikuphusha ngabe nawe mhlawumbe khona amantshontsho obuwa ntshontsha sowunomona ukuthi uboss ufika ntshontsho nadla amantshontsho emsamo nobabili waphinda uboss wawo wadla amantshontsho emsamo kwenye indawo na noma ingenxa ukuthi wena uzama ukuba neqiniso sekutheni ayi ngoba sisebenza sonke uboss la uyasisebenzisa noma khona samantshontsho asewadla emsamo usutshela umama wekhaya Noma kusay content. Yeah, ngicabanga ukuthi sekukhona okuzokalayo. Lungiswa ke kuzona ke zemidlalo kodwa kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM khumbuleke lapha ke kwana ke u Facebook uyakwazi ukuthi ke usithole ku Twitter ku Instagram uyakwazi ukuthi usithole mo search lapha ke usiyabonga mjora. Asingene ke kuyena ke u Andizo nezemidlalo.
2: Ah, hamba content, content. Content. Yabo mase bafuna ukuritsha ama likes yabo abantu.
0: Yeah.
2: Kungenjalo kasho ukuthi uyachiphizana nomjitha yabo. Kodwa phela abantu bayakwazi ukuchiphizana ngale nto akublackmail ukuqashini abagangeni ngeke sazi.
0: Lungile, right? 0604807964, 0604807964.

0: 그거 써야 하네. 하우스테이션 바츠게이 하우스테이션 꽃이 바웨 리레 원웅사수와 키즈룸산시 98.0 파마 ngiyakubona njalo siniku qolo ngiyakubona mtakama uthi lokhu velile mkhulu ngiyakubona ubala simthonse naye uthi ke ngikhona ke usiyabonga la eUganda phesheya kwe 17 nginawe mkhulu ngithenne kulona yizwi labantu okay kulungile sizwe la sibona uthi ubala
1: ake ngibingelele makhulukhulu
0: unjani
1: uyaphila lapha esitudu
0: ngiyaphila
1: nami ukhuluma nomfana omkhulu endwedwa esigodini sakwanyusawondini ngihlala izwe lishayemthintanyoni engaziwa ngalo elikanathi kuzwayo ngihleli nawe ngikulalele kuyoze kuyolamlalo nalelo hole nomona uphile nje makhulukhulu ayisho ingoma
0: ayisho leyonto aw sukale madoda ngiyakuza tata siyabonga ukuthi ke ukhona ezwini uthene ekona kumsakazi namandla meinjalo ifit iyayishanga six pack fit ngendlela isimangalisa kulukele sokwenza kanje njengamanje sibona into zethu ke ziyavumana ngendlela yakhona ke usekhona udade wethu imbali yezwe umbali soba naye nje ekona umsazi wakho izulumza somhlangabeza ngayo ke ingoma yakhe yole somhlangabeza ngayo ekona umsazi wakhe izulumzansi 98.0 fama

0: Hey, madoda. Ngiyabona ngempela momuntu omusha wento ephilayo. Hey, kuthokoza abadala, kuthokoza umphakathi, kuthokoza ke uphila kuwe. Athi awuna ingane yami yenza into enhle madoda emhlabeni. Sifuna abantu abasha benza into enjalo. Mbali.
1: Yebo.
0: Mntaka maye ingoma yakho eyiya, isha khona. Awuthele usibeke ngawo le ngoma yakho ukuthi ke ihloko sayo futhi wayibhaliswa yini.
1: Ngiyabonga kakhulu. Ingoma le ithi kuba nini? Ngayenza nomfethu lapha ayohlale wena ekuthiwa J4 Soul.
0: Okay.
1: Umfethu talented kakhulu. Ngayibhala nje ingoma ilento lokuthi mina ngumuntu okwazi ukuadjusta kuyo yonke isituation nakuwo wonke amajandra yabona.
0: Okay, yes.
1: Wathi mengisendela nje ingoma ibeat ngeke ngithambisa ngisendela ibeat ngeke ngihlale nayo. Wathi nje mse ngifika nje ngiyena ngafika ke naso ngibhalile cause ube nalowo feeling lothi kumukade uzama.
0: Yes.
1: Uzama kungenzeki uthi uya knocka kulomnyanga uvuleki. Uthi usunokhile okunye komunye utshe sekuvulekile kanti khona okunye kusazo kuzimba ngaphakathi. Kodwa nje ngase ngisho kuyona le ngoma uthi koba nini sileke sibekezela yabo. Kodwa nje ithemba nje akufanele sililahle. Ngayimbawa ingoba nje ngibhalise nje ngalokho ukuthi nje koba nini nje sileke sibekezela kungalungi.
0: Uyazwela ke mntu omusha lapho ngasekhaya uyazwela ke osamncane kakhulu dadewethu uthi naye nje akiwe phambili akubekezela. Angazi ke ukuthi ke nawe umuntu omusha ngabe uhlulwa yini ukubekezela yenza lokho kwenzayo ubheke phambili inkosi khona iphila kuwo ingakulahlile. Dadewethu umsebenzi wakho uyahlobusa impela kwehle njengoshu dadewethu uyezwakala ngendlela esimangaliso mntakama. Ngiyazi ukuthi njengomuntu wesifazane kuye kube khona inkinga nengqinamba ezike zibe khona ngomsebenzi wokusho lokho. Baningi othola ukuthi ke bangithumelela ama message afana nalawa wathi qhawe isiphi mhlambe

kuyobanini ngempela sibekezela. Asibekezeleni sibeke phambili sithi ke Nkosi banathi kuloko sikuzamayo. Uma sibiza wena Nkosi siyazi konke kukhanya empilweni zethu. Singabantu abasha sifundile kodwa imisebenzi idolo lo Nkosi khanyisa. 5 minutes to 12 isikhathi sakho njengamanje mathi siyabheka kahle hlele la ewashini lakho umlalelo omhle yamani ke ngoba sizothi ngo 12 sobe siyashintsha ke isigaba sohlelo ngoba ke ngokwana past 12 soba naye lapha umagayi omkhulu sokhuluma indaba enkulu namhlanje thinta inkece imali sobe sibhekisana lapha nalapha ya umlalelo omuhle lapho ngasekhaya kuthi ngo 1 uyalaza udaba sobe ke sinaye futhi ke uDr Mnyadi sobe khuluma indaba enkulu namhlanje thinta kakhulu ke abangasekho kanye ke nabo ke abaphilayo ngamagama athile othi ke ayanamathela kubo sizobe sikhuluma ke ngale ndaba ukuthi ke athatha sibeka kuphi uma ngabe singalungisanga ke intweni ke ezifana nalezo kuthi ke ngo 5 minutes past 2 mina sibe naye nenkosi imbono ke khuluma indaba enkulu ke lapha yaphakathi komehluko kwani ke wesidwaba nani ke nepitikoti kukhona ke imibuzo ebuziwe kwikhasi lethu ke abantu bethi cha ngoba ke isidwaba ke asikho lokho sithi pitikoti sekumele sona ke isidwaba sokwazi ke sicaciseleke ke lapho ke kaso leso sikhathi imlalo muhle onogazi sibhekisane esintwini sethu ukuthi khona kuphi ngempela kumele ke kube yiko siqekelele ngoba ke mengabe singaqekeleli kuningi solahlekelwa yikona abakithi bagcina ke besiduba besithukuthelela ngenxa yobudedengu ke bethu.

0: uqoqelwa kodwa manje uthola ukuthi awunayo vele impande yokuthi uJune 16 uyini kodwa uMagayi uzama ukunikeza izingane ukuchathazela izingane ngolwazi lokuthi uJune 16 yini ngoba impela ayekwenzile kwaba kuhle nezipho kuzingane zajabula zadlala nangamaculo uJune 16 ukuthi kusuke kuculwa kanjani kwenzakala kanjani yabo nje ingane zathola ukukhulu ukuthi ifundiseke ukuthi uJune 16 yini le kuzokhulunywa ngayo
1: Magayi ngiyamuzwa uNyambose uyayibeka Magayi omkhulu mhlambe ngeside lakho ngakuwe njengoba seyibeka kanje uNyambose ngalolu suku olukhulu kangaka nihlangene nibamsene nibheke phambili naba nabantwana bakhona abantu abasha bakhona ngiyakwazi umuntu othanda ukuthi kaqinisekise ukuthi amakhona kayathuthuka yabonakala enganeni mhlambe kuwe njengobaba kuthini okwakho eqinisekiseni ukubhekisa phambili kabantu abasha
2: Kakhulukhulu ngicela ukubonga umphakathi kungeseka
1: baba
2: sasisebenzisa iground lethu
1: yeah
2: esingaliqashi
1: mm.
2: uma ufuna ukwenza umehluko iba umehluko ufuna ukubona wena kuqala
1: yeah
2: isasasa elikhonjiswe abantwana esikhathini esincane ukuyimisela kwabo ukulekelelana ngoba imali ke lakhulu yabona kukhona ngithi izinto zadalwa ngizwe ngiye ngithi ke uma ngabe izwi lidala izinto ezimbi izwi lifanele ukudala izinto ezinhle
1: ngiyakuzwa
2: ngibonge kakhulu mfethu kwamukelwa umphakathi njengoba ubaba uNyambose ekhona ufakazela kahle kahle mina ngiye ngithi kuyikhaya lethu community project sengiyokhulunyelwa imisebenzi yami
1: yeah
2: ukuba khona kababa uNyambose Bhungane njengoba usho ukuthi uyakulandela lokhu kusho ukuthi nilandela imisebenzi yami
1: ngiyakuzwa
2: kungeyona yami kodwa isiphiwo engiphiwe sona ukuthi ngisebenzise ngaleso sikhathi namhlanje into ebuhlungu ngoJune 16 ungazi ukuthi sekuyi umdonsiswano
1: yeah
2: ngoba abamaqembu epolitiki benza kube ngathi manje iqembu elithize kufanele liveleleke bese sithi thina asibuyele kumongo sibukele sasimo sasenzeka ngalwanyaka
1: ngiyakuzwa
2: nabantu abasha mabeligubha lolusuku sebeligubha engazi ukuthi ilento kuthiwa kuyajatshulwa kanti ngokomthetho kufanele sibuyele emuva ukuthi laba bantu abasha babenentshisekelo yokuthi ngisho bangalahlekelwa yimpilo zabo kunento abafuna ukuyitshintsha
1: ya
2: umuntu omusha namhlanje yini le athi yena nami kwesami isikhathi lokhu ngifuna ukukushintsha noma ngabe liyabalela noma ngabe liyana kodwa ngifuna ukuthi ukukhuluma nenkosazane izisho ithi bekezela ukholwe kuThixo
1: ya
2: kodwa isimo okwengokwakho uNkulunkulu uyokuhlelela khona.
1: Yeah.
2: Lithi ke umbuzo kumuntu omusha manje kulesi sikhathi sikusona. Yini asuke ethi noma ngathiwani lokhu? Ngingakuncamela izinto eziningi kodwa lokhu ngifuna ukubona kuguquka.
1: Ngiyabonga. Lungile esinayo uMagayi namhlanje uhamba noNyambose siyaya kulethe into imali sithe asidlale nje kanje ngoba siyabona ukuthi kuningi kade bekwenza lapha yango June 16 ngeholiday kubonakala ngempela ukuthi cha uMagayi ke uyaqonda ukuthi kubale kangakanani lokhu ke kwa 16 June 1976 Nyambose siyazi ke ukuthi ke nanihlangene lapha ya nibambisene nibhe phambili iniphi ikupheka enanikubheka kakhulu enganeni noma entsheni okwakumele kubonakale zikwenza lapha ya
0: ngokohlelo lakho ubaba ucele
1: yeah.
0: wayekade efundisile indlela kuzofike kujabuliswe ngayo zona izingane
1: okay.
0: waphinde wazoba namaphasela eziphe kufanele zibe khona einganeni ukuze ingane zikujabulela ukuthi masiqeda kwenza ukuthile mhlawumbe si celebrate lo lusuku noma sisenza umdanso lo uvele udanswa mayisuke izibuka kuma TV noma izibuka no Sarafina kanje zilandelela lapho kwakwenzeka khona kube nenhloso ukuthi sophinde sibe neziphe izithize ezoqhamuka ngakubaba Magayi wenzela ukuthi sizijabule ingane.
1: Ngiyabonga Nyambose. Magayi. Ngiyazi ungumuntu othena kakhulu.

0: isise kutheni ke amakhono akhona yini ayabonakala yini ingane iyakwazi ukuveza okuthile ngiyamuza uNyambosi uyayiveza naye iyacaca kezwakala ngendlela beya ngayo mhlawumbe magaya ikuphi lapho ofisa ukuthi ngempela kuvele emntwaneni kumuntu omusha kuloliyasuku
1: baba uyazi lezi ngane zisikhombise into yabona mfitha ngeke ngiqamba manje
0: ya
1: yabona umntwana ungambuke esakuhamba kodwa uma esuke wamnikeza ithuba lezangane zisebenzisa ithuba ezilinikiwe ukuthi sifuna ukubakhombisa ukuthi lento siyakwazi
0: yeah
1: hayi bungani angifuni ukuqamba manje mfethu yabona njengoba uyibonele hayi mfethu yabona mawa mthu umuntu uzogeza igilo uyambona umuntu mayiyenza into eyithanda nomuntu oyenza nje
0: yeah
1: beyidlala leyanto kwazoba khona leli gose elincane
0: elendlamu lapha okay
1: kwazoba khona leli gose elincane elibavumisa ingoma ethi sanibona ngazi ukuthi liphe liciko elithi ya mfowethu yabona ey mfowethu kuthe makusuka sekusina khona ke wabona ukuthi kuyimisele akunamahloni
0: ya
1: andibakhululekile bakwenza phambo kwabazali
0: Njoba
1: ngisho ngithi ngiyabonga umphakathi wakwaManxinza Richmond Farm ku Ward 41 umphakathi uphumile ingxenye yawo yeza yezigroundini basigcina futhi abantu isikhathi nobengaboni yabona ngizokutshela bungani
0: baba
1: nobengaboni ukuthi kwenzakalani ubezwa ngenhlokomo aphume endlini nami emgaqweni ngoba leli ground linjenge arena
0: okay
1: uma ngapha ulibuke lapha phansi ume ngapha ulibuke lapha
0: oh,
1: and ngibonge kakhulu khona ubaba ubaba udladlo thi hayi magayi khuleka ngizoza ngizolisika iground nangempela mfethu ekuseni wafika ubaba wazosikela iground ngithi mina kubafana niyabona nani zenakhohlwa nanazi ukuthi iground leni lokho elisikwe ngomshini ngoba into ebesiyiklinela thina ngezandla but namhlanje sesikwazi ukuthi uyabona ukuthi abantu bayayimukela into oyenzayo and njoba sasizo bhungana ukuthi thina njengabasebenzi bomphakathi sisebenza siyaphoqeleka ukusebenza nomphakathi siyaphoqeleka ukusebenzela umphakathi siyaphoqeleka ukusebenza ngawo futhi umphakathi
0: ngizwa kahle zazikhona inkolo ngiyakwazi uyathanda inkolo unikeza kodwa
1: ngishwebile mfethu ngishwebile umfana wami owayengithembisile ukuthi uzoza azongihayela mhlambe kukhona kumphazamisile kodwa asizophela amandla bungani ngoba sesitheke no ngoba sesizise sawuqala lo msebenzi okungenani asenze isiqiniseko ukuthi ngeimpela sonto kuyadlalwa mhlambe ngama holiday kunemicimbi esiyenzayo ukuqhubeka leya ndawo ibe indawo yabantu ibe indawo yomphakathi ngoba as long as sisahlala endaweni siza kamuzi kuleyo ndawo kumele senze umehluko la sikhona siye kukushumayela umehluko asenze umehluko lithi zilomzansi yizwa umehluko sithi wenzeke ngoba usuzwile
0: lunge Nyambose ngifisa lakho nje imbenge yeso silemaphethelo ngile nkulumo ngqoqo yethu baba unyanga inyanga yabantu abasha ngifisa usho nje amazwi ekubona abantu abasha siyasi ngabantu abasha siyazama abanye abafuna ukuzama bafuna izinto eziza kalula nje ungathini nawe njengomuntu omusha ukuba nginika amazwi befuna lokho abakufuna
2: mina msakazi ngokwami ngingabanikeza abantu abasho ukuthi asiphakamise namandla sivale idakamizweni kubantu abasha ngoba singakukhuluma sikukhulume konke kubantu abasha kodwa mangabe umuntu omusha esasidakamizweni esarulwa isidakamizwa kusuke kahle kahle ungeke ukwazi ukuthi umkhiphe lento asuke icabanga leso sikhathi ngoba baningi abafowethu baningi odade wethu mawuthi uyabheka okumanje ngingathi mangiphuma manje ngihamba lemgaqweni ngizofica inqwaba yodade wethu ontanga yethu
0: yabona
2: abanga abanamakhaya abanye kodwa ususwe into beseyidle engafanele ukuthi engabe ingene emndenini ngoba iyakuphazamisa indlela yokuphila kwasegcikeni mangabe sekunento oyidla wena izophazamisa ekhaya. So ngizocela nje abafowethu ukuthi osuke besebenza bephanda ngendlela ebaphanda ngayo, baqhubeke baphande ngendlela abaphanda ngayo. Ngelinanga bazoba kahle. Kuthi laba bangena kakhulu edakamizweni, ngiyacela nangelinye ilanga njoba sikhuthaza ngisho sisemsakazweni njalo ukuthi idakamizwa ziyasimoshela, siyamosheka. Siyaphela siyintsha.

0: siyaphela nje siphela kancane kancane yabo so ngizocela nje kubafowethu ukuthi mangabe siqhubeka abatohoza stohoze bafowethu abafesa abafese kuzolunga kuzolunga
1: yeah
0: ilokho nje bengidlulisa kubafowethu
1: kulungile magaye esisuka ke kule esoko esikakanye nomlalela ekhaya naye unyambosi kuloke sibheke phambili baba elakho nawe njengomuntu omdala kuthina singabantu abantu siyaduka siyalahleka abanye bethu athina amazwi akho nje
2: ngoba ngifuna ukubonga leli qhathi esilinyathele ngalo ngibonga kakhulu kubaba uMapholoba weSithabile Community Development ngibonge lapha kwiAmsa okuyizinhlangano esisebenza nazo emphakathini bungane omkhulu ngifisa ukusho ukuthi eSouth Coast kuthiwa ani ayibanje savele ngekhanda kodwa ngifuna ukusho nje ukuthi emphakathini waseMlazi ngizongena ngikhululeke ngoba sekukhona ikhaya ngamanye amazwi sekukhona inhlangano yomphakathi esemlazi esezizothi noma ngabe khona into esifisa ukuyoyenza emlazi siyophinde futhi abantu bayo sibashiye emlazi ngoba inhlangano iphakathi kwami njoba nathi sisentuzuma sikhuluma ngoba entuzuma siphakathi sihlala khona kodwa uma kukhona ioza kwethu abasebenza endaweni ethize okwethu kubeseka ngoba kahle kahle ezophaphola lodwa indiza ndawonye njengoba sizinhlangano zomphakathi kubalekile ukuthi sikwazi ukusekana sikwazi ukulekelelana ngiyabonga bungani
1: lungele umagaye lobo muzo mlaleli kanike nomba nonyambosa sinayi namhlanje siyaqhubeka ke manje siyakwenya inkulumo ngoqo yethu ethinta kakhulu kazi imali kodwa ke asiqale kanje
3: ngichazaka kanti ushevu kanti nami okay kulungile
4: oh kodwa lawo wachaza kho
3: hey dokotela uthi athiwa idobholo zindaba abantwana
4: yeah kodwa nje bukade ngoba ukubalekile kufuna isakhe nizobaba ingakho phela namadivorce uwabolela
1: right sizolo mzansi nalel phonsela fam engalangadla umsakazo omphakathi kuyena nje manje magaya sokhuluma ke indaba enkolo sahle naye nonyambosi ukhona ya kulungile but amaphepha amabhuku amangaka madodhe madodhe kulungile asenze kanje
5: angikhathali noma ngabe kuthiwa isimo sinjani uma usufike endaweni enomthetho ke thobela umthetho waleyo ndawo uma ungazwani nawe hamba kuyona
1: ayi khulu baba gaba ukhulu baba lokho lo khulu balalo uzizwa kahle impela lokho bakhaya namhlanje sokhuluma into ethinta imali kakhulu sathi mehleli phansi ke sayibheka lento khona ofisa ukuthi ukudlulise usibhekise kukona kwezithinta imali ngoba ke imali kakhulukazi thina ke singabantu kabasakhula sidlala ngayo abanye bethu magaya
2: bungane omkhulu ngiyabonga kakhulu ngibonge kubasakazi bonke bezilomzansi abahlezi besiqwashisa ngaso sonke isikhathi ngibonge emndenini wezilomzansi ukuthi unigunyaza ukuthi nibize abantu bazokhuluma emsakazweni bazokhuluma ngabantu bazokhuluma nabantu abasuke belalela ngithi ke abalaleli bomsakazo bayizintandokazi ngoba umsakazo umsakazo ngenxa ukuthi kunabalaleli abasuke belalela angibingelele kubona bonke abantu namhlanje sizokhuluma ngento ejulile sizokhuluma ngemali imali angiqalela ngifuna ukuyivula ngalethi imali ikunika izwi la ungenazwi khona
1: Yeah.
2: Angazi noma ngiyazi.
1: Ngiyakuzwa mina.
2: Kodwa ngifuna umuntu angiyizwe.
1: Yeah, uyiphini.
2: Imali ikunika izwi la ungenazwi khona.
1: Ngiyakuzwa.
2: Ekhaya uma ngingenalutho, akukho umuntu onendaba nami.
1: Yeah.
2: Nanga umfoka Nyambose kadethi abasebenzayo. Ethi abafuna ukusebenza.
1: Yeah.
2: Singalahli themba.
1: Yeah.
2: Umuke waqala bungane. Wa nento yenzayo ebonakalayo waphatha imali.
1: Yeah.
2: Nalezi ingcinge beyingangeni seyizongena.
1: Ey, madod, sizoba nabangani manje.
2: How asakwazi?
1: Yeah.
2: How awufike ekhaya? Ngesikhathi ngingenayo lento, ubani obengifonela athi akasangaza ngifike ekhaya? Uma ubungangazi wenzeni ukuze ungazi wasungazi manje

0: lezi ngcingo zaseqala ukukhala manje sibdedengu siyayiphatha imali wacula oculayo wathi asiyidleni sosebenza enye ma ungasekho ke sokwenza njani
1: yabona
0: sisakhuluma ngemali imali ingena emgodini oyimbela yona imgodi imbiwa uwe ukuze imali mayifike esandleni sakhe iphunyuke esandleni sakhe ingene kule mgodi embiwe uwe ikweletu uyasebenza ususebenzela isikweletu usebenza usebenzela phezu kwesikweletu kuthiwa imali ayilitails olunenkume imali impande yesono kulele kuthenini wena uyibuka kanjani imali bungana ke ngibuze nje noNyambosi sihlezi kanje uma ngihamba endleleni bese ngiyaqhuzuka namhlanje kusasa ngizobe sengikhohliwe yini ukuthi ngiqhuzukile
1: awazi
0: angikwazi ngithi
1: awazi
0: kanjalo ke imali mawuyiphethe la uyisebenzise khona awukhohle ukuthi ubuyenzeni leyo mali kunemali engiyisebenzisa uyisebenzise qha ufuna ukujabulisa ucele ayisebenzise ucele ufuna ukujabulisa uNyambosi umbuzo uthi bekufanele yini ngikwenze lokho impendulo ithi cha
1: yeah
0: kodwa imali njani ihambile bese kuvela into ebalulekile ayisekho le mali usuyisebenzisile uyaphi uya kulowa mnyango ongavali obolekisa ngemali la uzofika ufune khona u10 rand kuthi uzobuyisa u15 rand angisho ukuthi ku right noma ku wrong but indlela esesiphila ngayo namhlanje athi sebenza ngithi ngisebenza ngize ngishode na imali yokugibela ngiyemsebenzini ngishode ngemali yokugibela ngiya emsebenzini ngenxa yokuthi ngibudedengu emalini sathi ngelinye ilanga imali yafana nomuntu wesimame makuwumuntu wesimame kumbe nomuntu wesilisa ngoba ayihlali la ingathandwa khona imali ubani ongahlala la ingathandwa khona
1: ungabe namali kade uqeda hola
0: angithi ile yamgodwe imbili khona umfaniswano esake sawubona ingane iphakela ukudla esitsheni bese kufika amagwababa adle lokudla kusala isitsha siginqika lokho kusho ukuthi nemali yafika kwena bese beyafika abantu bakweleta imali faneke bayithathe usale ungenalutho kanti unemali
1: yazi magaye uthi indaba ebalekile yemali imali eyinkinga uthi othi umuntu uzofika kuwe Nyambosi uzofuna magaye aboleke imali uyibekile phezu kwetafula mhlawumbe 100 rand noma 10 rand athi magaye Nyambosi ngicela ungiboleke u 10 rand mesuthi wena ay anginawo 10 rand lokhona ukuthi ngothenga usawuthi awukho munye mesu umuntu avanathi unamanga vela ufuna ukungisiza wena
0: ngathi usebenza
1: yes ngathi usebenza ufuna ukungisiza wena lalela magaye Nyambosi Abale lo muntu agcine inkosi yami emnikile lo muntu lo general. Usesala yela kasenamali. Ayisekho into azoyidla noma azoyenza ngalemali abeyibekile. Usehambe nayo lo muntu. Ungathini Nyambosi magaye kulo muntu onjalo onenhliziyo enhle ngaleyo ndlela agcine yena kuze kuswele yena. Kusizakala lo munye umuntu.
0: Mhlawumbe engakaphendula uNyambosi baningi abantu abanjalo kodwa kuyabalimaza
1: hey mfethu
0: ngoba banesihe esiyingozi ngoba ucabangela umuntu ongakucabangeli angithi ukucela asikhuluma igama lethi ukucela ukucela kukabili kukhona ukuthi isicelo sakho samukeleke khona ukuthi isicelo sakho sichithwe right uma uthi wena uzoboya ukuthi endla ngithi mina nginawo kodwa olo kunezinto nginezidingo zami engizowenza uthi wena ngikunike ngigcine ngikunika uzokwazi yini wena ukudela into zakho ukuze wena uzokwenza mina ngithoko

0: ngoba yikho ngithi banesihe kodwa simbi ngoba siyingozi ngoba sigcina sicabangelwa abantu ongafaneke ngabe bayasicabangela ngenxa ukuthi asikwazi ukubacabangela back.
1: Yeah,
0: asikwazi ukubacabangela back. Umuntu uma ekuboleka imali buyisele. Iba naleyo nto ukuthi mangithatha imali yomuntu ngoba uneyidingo zakhe azimisayo ayimisele ukunikeza mina imali. Angeke ngimsole umuntu othi angidlalele imali. Unesizathu sakhe.
1: Yes.
0: Eh sebemoshe kakhulu.
1: Mm.
0: Angithi yabo.
1: Yeah.
0: Ungabe nomusa ube nomusa ezintweni eziyigugu kuwe ngoba njengoba uyiphethe imali iBhungane.
1: Yeah.
0: Ineyidingo zakwa Bhungane.
1: Yeah.
0: Feza zona ke kuqala before ucabangela ucele.
1: Yeah.
0: Ungabi nesihe njengoba ngishilo. Sikhuluma ngento ejulile, sikhuluma ngemali.
1: Yeah.
0: Sikhuluma ngemali ibhlungu kanjalo mfethu.
1: Nawulalele ungaba ingxenye, uyalazi udaba, asikho sodwa, sisonke, siyinto eyodwa. Nawufaka ukufakayo ngenkulumo ngqoqo into ethinta imali. Mhlamba owabhekana leso simo esinjalo, isimo somnotho asihle neze kuwe ngenxa yokuthi unozwela kakhulu kusiza abanye abantu. Ugcine nawe unenkinga. Ku 0638208448. Ya, Nyambose ungathini nawe ukufaka kwakho kule nkulumo esithe sayiveza.
2: Msakazi. Yabona uyithinte kakhulu ubabucele mayithinta ngemali.
1: Yeah.
2: Ijule kakhulu mayisuke izokhuluma ngemali ngoba imali into yokuqala iyona into ephilisa umuntu
1: wethu
2: ezalwa nje esikhathini sanamhlanje mawukuzala umuntu uqale engakazali ukusetshenziswa kwemali.
1: Yes.
2: Yes. Imali iyadinga ukuba negama layo mayisuka ifika noma engabe iqhamuka kuphi imayize kuwena ifika fanele uyiqambe igama layo ukuthi le eyokuthi igama layo lelo le eyokuthi le eyokuthi musa ukufika sengiyiqambile vele.
1: Yeah.
2: Suthu suthini kumina mase suthu wena kulo wa 10 rand uphe kwetafula lowa suthi leli gama mina ngiwuqambe lona sekufuna ukuthi ngilishintshe manje
0: ngithi
2: yabona ukuthi ke suthi mina kahle kahle angakayenzi lento ekufanele ngiyenze.
1: Futhi ngithi magayishintsha.
2: Yayizwa lonto. Angakayenzi lonto ekufanele ngiyenze.
1: Hey, kulukile. Ngiyabona la umlaleli layela sonthatha niyangena. Ku 0638208448 sikhuluma ngemali. Ngempela ke idlela ke ekwenziya ngayo ke uma siyiphethe imali. Magaye, ngifuna sibheke phambili ngayo ke yona imali ngoba iningi lethu sisebenzisa budedengu niyaveza Nyambosi ukuthi ngempela uma ngabe fanele uzibekele ukuthi le mali fanele yenze ukuthi uma ngabe umuntu ungayazi ukuthi imali kumele uyisebenzise kanjani uzosala ngempela ungenalutho uhlupheka kubeni usebenza kahle. Magaye.
0: Yabona Bhungane, okokuqala ngicela ukukhuluma iqiniso.
1: Yeah.
0: Iliyansizwa ingithintile mangidlula nje ngolwesithathu. Kanti ngicathe bekade ya.
1: Mhm.
0: Uthe ngifunda wena ngize kuwena.
1: Yeah.
0: Mayifika kimi ngizokhala ngithathe khona. Uthi kimi uyasebenza ngithi mina hey ngiyasebenza. Uthi unemali nje. Uthi yazi ukuthi akuyona yakho leyo mali.
1: Ubeke kahle. Yeah. Yeah.
0: Uyangizwa Bhungane?
1: Yeah.
0: Mawumbheka lo mfethu unokukhubazeka emzimbeni.
1: Yeah.
0: And mncane ngokweminyaka kodwa uthi kimi abumsebenzisa leligama nawe ungazi ngalo.
1: Mhm.
0: Ukuthi angeke ngibe ngingafuna ukulisebenzisa kwenye indawo.
1: Yeah.
0: Uthi hayi ngize kuwena. Kodwa ngifuna ukutshela khona ukuthi uyazi into le mali oyisebenza kuyona yakho.
1: Mhm.
0: Uphathisiwe yona.
1: Yeah.
0: Now uma ngiya kule anti show babu Nyambosi. Umuntu ozofuna imali kimi okokuqala ucabangile yini ukuthi konje lo muntu unedingo. Ngoba njengoba ngiphethe le mali ngiyahleka hle ngempela uyacabanga ngizokhipha imali noma ukhipha imali Bhungane uyinikeze mina. Iqhamuka ingane yaka Bhungane ifuna isinkwa. Awusenayo imali yokunikeza ingane yakwa Bhungane isinkwa. Kodwa ube nayo imali yokunikeza uMagaya. Nalomagayi wakhona mhlambe nento ayoyithenga ayibalekile ukudlula lendlala esihlasela ingane yakwa Bhungane phambi kwakho. Ngoba ngesinye isikhathi njoba ngisho ngithi sinasisihe kodwa isihe siyingozi ngoba sikufaka inkingeni.
1: Yeah.
0: Yeah, sikufaka inkingeni uzokhuluma uzosiza akushiyi ukuthi ungasizi.

0: uzosiza umuntu ongadingi kusizwa ngoba ngeke aza kusize yena.
1: Lungele 0638200448 iba inqayi nawo yohlelo lapho ngasekhaya. Ungasali ke umsakazo ngowakho noma 0604807164 ngiyabona kade siningishayela la. Ucingweni ake sidozela uthi makhulukhulu nikhuluma indaba ibalekile lapho e-studio noNyambose noMagaye
0: yemali.
1: Mina ngiphelile abantu. Nginenhliziyo enhle umuntu umefika kumina ekhala ngize ngimnike ukugcina kwami. Ngisale mina sengiswele manje. Kona ngiyibona ingeyinhle leyonto. Waphela lapho.
0: Nyambose, okay, Phungane nomlaleli. No ngifuna ukuyala uqinisile. Yabona kuhle into iqiniso silikhulume libhlungu lona. Kodwa liyakukhulula masulikhulumile. Uma ngikhuluma ngemali mfowethu mina ngize ngithi mhlambe lento yokuthi awufunda ukuyikhulisa ubuka amaphutha akho njoba ngangisho ngithi mangase ngithi mina ngikhulume nje ngithi endlule kukho angikufisela omunye umuntu ophilayo ngani na ngoba kunokwenzeka ngakhulu thwani konje ukusimama ungakhulu ukusimama ngendlela ubhungana simame ngayo noma indlela engisimame ngayo one omunye umuntu uzobona indlela owenze ngayo acabanga ukuthi kulula akazazi inselelo odlule kuzona ngiyangitheza lento ngisho abona kukhona uma ngazathi umuntu hamba ngenyawo suka eThekwini yemtuzuma ucabanga lelo banga but ngoba kufuneka uhambe uzohamba
1: uzohamba
0: yingakho ngesinye isikhathi kuyakufuneka ubuye ujwayeze kukuhle ujwayeze ukuzi bopha uzinciphise eyintweni uyiyeke into uthi yangiyayithanda kodwa mangase ngingayidlanga lento kuzogula abantu noma kuzofa abantu
1: yes
0: imali iqali umbhundu kodwa igcina uyibala ukuthi ingaki esandleni yini na imali oyisebenzisayo ayibuyi ngifuna ukuyala ekuthenini awuqala ubheka ukuthi imali yakho uyisebenzisa kanjani yonge imali isebenzise imali itshale imali khona lento ekuthiwa ama utshalo imali ama investment kodwa ngeke uinvest imali ngeke imali oyongile yonge imali ukonga imali ukwazi ukuthi kule nyanga imali ngisebenzise kanjani ngenyanga ezayo imali ngizoyisebenzisa kanjani ngenyanga edlule imali ngiyisebenzise kanjani kunento ebhungane ngizoyithenga manje kodwa ngenyanga eza ngizobe ngingadinga ukuyithenga leyo mali ke ngiyenzeni in a nutshell ile mali ngizophisana ngayo ngipha abangani abazoba abangani bami ngoba nakho besabenefita kumina uma bengasabenefita angiseyena umngani bathi uma ngabe kumnyama abangani bayingcosana kodwa makukhanya ayikho leyo
1: ukuze magaye
0: ukhanya libalele mfowethu
1: ukuze magaye Nyambose esethi umuntu ungenapi ezimalini zami kusakuhle ukuthi mase kubhimba akhumbule lamazi asho uMagaye Nyambose nalo kade washo ukuthi awasho uMagaye inkulunkulu sekunakele wayethi ungenapi ezintweni zami sekunakele manje
0: awuzangilalele nje
1: awulalelanga
0: isikhathululeko awuzange wazwalalela
1: naleli point 0 FM awuzangulalela Ya uthumlele lapha cha ngiyayiza indaba yeni usindisiwe lapha emlaza ko 13 uthi ke nikhuluma indaba imali iyashibilika nje iyanyamalala ngendlela eyisimangaliso indlela ke esisebenzisa ngakhona singabantu abasha sigcina singena lutho ngenxa obudedengu bokuphatha ngendlela imali usho kanjalo uMasindi lapha kwathi ewanto
0: Yebo Masindi siyabonga Nyambose mhlambe khona ufuna ukudlulisa bese sibuyela kuyena uMasindi basho kahle abantu bakhuluma into iqiniso and usizakala kanjalo umuntu ngothi akhuluma iqiniso uthi mina kimini imali shibulika kanjani khona sizokwazi ukulekelelana ngoba mawuzoloke ngiloke ngigudla iguma kufanele ngabe ngikhuluma ngocele ngilo ngikhuluma ngoqhawe hayi kuzosizakala iqhawe ngisale mina ngoba kumina izinto ngiyidlulisa ngiludinga usizo ngilo ngithi akusizakala iqhawe
1: uthi omunye la ngiyambuzela nje. Uthi omunye kanti akufanele yini ngimsizo umuntu ebeyibona imali phezukwetafula ekhala ngaphele bonke cha ufuna ukusizakala kodwa ufuna sibheke la sibheke kuqile uthi cha uyakhala umuntu nangu u10 rand yokugcina ngeke ngamnike mina uyakhala umuntu
0: okay
1: ngifuna ukuthi lento niKhristu lithi ba kuba kunabantu abanjalo bagcine sebedabukisa
0: yeah no kulungile siyeso
2: okay ake ake ngiqale la msakazi yabona msakazi mangabe uzofika kumina ukhala ngingeke uze ufika wedu khala ngoba
1: yeah.
2: inkulumo oza nayo iza nawe kuphela mawungafika nomuntu ozongibekela ngendlela engizokwazi ukuunderstanda ngayo ngoba phela sengikhipha imali manje nami engiyibekele something ngoba nami ngisangaba ninyembe ezifana nezakho kade ngikhipha manje nginika wena kubuye lokho kade kokwakho kubuye kuzohlaba mina sengizobuye lani kuwena mina ngiyothi buyisa le imali okade uhlabeke ngayo kuze nami ngipheshela ngihlabeke khona
0: uzoyibuyi uzokwazi ukunginika
2: ngaleso sikhathi
0: ngoba na uthema ungifika kuwena ngakhaya
2: wangabekile nawe ngokwemali ubuyidinga ngempela
0: iqiniso ke lento nanto ke iqiniso
1: yaleso
0: yaleso nanto ke iqiniso
2: iba kanjalo phela ufuna uyibheke ukuthi kambe mina mangingavelelwe ilenkinga efica lo muntu kanti imali nginayo angithi kanti futhi mangingabheke mndenini wami wonke umndeni wami mhlawumbe mangabe ngumuntu obekwathi esebenza idithi yami yokoliyaziwa la ekhaya
1: yeyo
2: la abamazi lo fike ezongikhalela lana msakazi
1: yangena
2: so njengoba mina ngizophinde mangise ngivelelwe inkinga nginga 8 mina ngenkinga yami kade ngikhalela umuntu ongabonwanga la ekhaya ngisangabuye lana emndenini mina ngiyothi awungisize kulesimo engibekene naso kade ngiholizolo
1: Hey uthi ulalela ngibingelela
0: siyabingelela nathi
1: uthi imali yamveza umuntu ukuthi uyaphila noma cha
0: yes
1: khona ke ngibone ngibone abathole ke eyokulimala ezimotweni bayayixhaphaza noma beyixhaphaza namuzi umlaleli yakazibhalanga ke igama
0: no abanye abantu bekwenza kanjena bevikela ukubukeka kube ngathithi bazenza ngcono kodwa njengobesho lento uyibone ngamehlo akhe angeke uze uloke loke sishona lesishona le iqiniso lelalishoyo izinto ezenzakalayo
1: yazi le ndaba yebale iginga into moyenza kumele nawe uzicabange wena ukuthi mekuthiwa ke ifika kuwena leyo nto bonga yenza ni wena
0: uyabona kukhona lo umuntu oza kuwena bhungane ehlosile ukuthi ngiyofuna imali qhawe
1: ngizayithola
0: athi nginikeza imali ngakuthi wena ey mfethu imali ngathi awumfethu usebenze okay umthetho wakho ngisebenzela wena yini yazi khona umuntu ombonayo ukuthi hayi ngoba efuna usizo lo uzongichukuluza
1: ya cuphile
0: mncishele khona lokho ngiyawufaka lo moya mncishele khona lokho
1: ngoba ucuphile
0: uzongibuza ngelinanga cele kungani usho njalo bese ngiyakutshena futhi akunsuku zingaki sikhulume lana ngomuntu omboleka imali ebese sithi mase kufanele ukukhokhela imali ebese kuqamba amagama ngisho abazali bakhe bangakuqambanga wona usezathi usezangiloke ngifonela nje bengithi angizukumni vela umnikanga isikhathe befanele benivumele ngase sidlulile
1: awusakhulumi kahle
0: awusakhulumi kahle njengoba kade ukhuluma kahle uzoyifuna le mali umthetho okukhona ukukhona yena umuntu onensimu yemali
1: okay
0: maye khona ngitsheneni nami ngihambe ngiyoyivuna
1: sokuyinkinga manje eminyambose umagaye sengifuna imali yami magaya maye magaza yakugoloza bel bagaya usekhulube izinto bagaya baye ufuna imali yami magaya
2: kodwa wathe fika kumina wayegoqa isigqoko
1: wesigoqa kanye
2: yabo wayegoqa isigqoko njengoba manje sekuyinkingo kuyibuyisa ngiphinde ngize la msakazi uyabona mawuzothi uzokhuluma ufake umlaleli la uke washo wathi kulezi imali lezi ezitholwane
1: lezi
2: sesibonile likhulu
1: kakhulu
2: sibonile sikhulumsakazi ngabe siqamba manga sibone kodwa sibuye sithi ngokucabanga noma sesicabangela ngoba sibona imali engaqhamuka emjulukweni ayifani nemali ejulukelwe ngicabanga ukuthi mangathi uyakubuka lapho ngicabanga ukuthi into eyifana nalezo ngeke zise zifane
1: ngeke mfowethu
2: ngoba imali osuke isithukuthuku nesithukuthuku itholakala ingena ngeke ifane nozoyidla kade uyiniko njengokuthi isinqephezelo noma ukuthini ngeke kufane
1: ngeke kufane ngeke kufane hayi kuyezwakala Mlaleli ngiyakubona lawe lapho ukuthi ke uloku ubhala izofika nje bese ke ngiyakufunda ukubhala ya

0: kaye ngempela imali ngiyamuzwa uyambosa uyibeka mnandi icacithe bha kuhle kwekatela emhlophe ehlungwini baba uma ngabe singabantu thina esikhulayo kakhulukazi uyabona abantu abasho ukuthi imali nawe nyambose bayisebenzisa kakhulu ke ophuze nodakayo uthothi ingane mhlambe zihleli lahleli khona kade zifunda azinikwe imali noma ke imali le enkulu enesifas uthola ukuthi ke la zikhona sezibhizi zisebenzisa entweni ezingekho kahlehle zingekho zonke ayizonke
1: ayizonke
0: yes uthothi meziyenza le yonto asibone ububi balento eziyenzayo ngokududana ekugcineni usekuyaba umuntu usefonele ekhaya ma imali anginayo kade nikiwe imali ngifuna ukuthi uyakhe lengane ukuze naye izokhula ikwazi ukonga izokhula ukwazi ukugcina into ezoyisiza kusasa ngoba zeyibhubhudla ngoba naku aziyisebenzeli zona kanzima babo bakhangeza kuphela mangicela ungiphi ukuthi bangicela ungiphi ukuthi kanti isetshenzwa kanzima imali athi umzali methi mntana mayo kugcina le nkomo engiyidayisile eyokugcina mntanami wena usuyodlala le mali onikwa yona udlala ngayo anakhe labantu abasha abangakwazi ukusebenzisa abanikezwe kona ngendlela
2: Hey mfethu into yokuqala unembeza. Yabona umuntu make walinyalelwa unembeza.
0: Yeah.
2: Sukele imele lo muntu.
0: Yeah.
2: Njoba siyikhuluma kanje siyigoqa.
0: Yeah.
2: Awuqali ufuna unembeza wakho ukuthi uthini ngemali oyitholayo noma ngabe uyithola ngayiphi indlela.
0: Yeah.
2: Eyinganeni eyisesikoleni ngisanda ngikhuluma no ngisanda kukhuluma no ne champion. Umntwana engimentorishe waba ichamp kwi speech challenge
0: okay
2: ngonyaka ozayo ufuna ukuya university ngithi mina uma ufuna ukuyohlala euniversity akuyona inkinga kodwa kulungele ukuthi impilo ozoyifica lapha ya kufanele ukwazi ukuphikisana nayo ngoba anikho phambo kwabazali niyazilusa uma uyazika into iyele esikoleni uzobuya nento iyele esikoleni kodwa uma uzoya esikoleni bese ufike wena ujikwa isimo sifice esikoleni nokubuya ungaphethe lutho kungenzeka
0: yes
2: kanjalo ke bhuti mase sizimalini uma ngabe imali singayiphathi kahle umphumela walokho uyobuya futhi uzekuthina kade ngiyiphethe yasebenza ngasala ngingenayo yini na indlela engiyisebenzise ngayo imali Asifunde ukuhlonipha ukusebenzisa imali siyisebenzise ngendlela efanelekile akushiyi ukuthi singabasiza abantu msiza umuntu kodwa kuqala usizakala wena kuqala bese usiza omunye umuntu
0: Magaye Nyambosi nanga umlalelo uyakhala la nikhalisa abantu ebusuku bakwethu ukhala kakhulumo
2: siyabonga
0: Nanga komunye abhala uthi ngiyabingelela hey angathi nisho kumina ngimnika umuntu into yokugcina ngci Ngisale ngibalisa ngedwa. Ngithi angazi noma uNkulunkulu uyangivivinya yini Ntombi emlasi.
2: Nginenkinga yokwenza izinto bese siloke sithi uNkulunkulu. Yakweyami inkolo noma kukhona lento ethi oh kulabo abaloba izinto bese bethi uNkulunkulu uthe. Ngizama ukulutha uNkubhungane ngizomlutha kahle ngisebenzisa uNkulunkulu. Indaba ngingamlindanga uBhungane naye uNkulunkulu azembule kuBhungane bese siyabona lento isisho iya confirm. Angijenze into enjalo. So kunezinto esizozenza thina sithi senzele uNkulunkulu kanti uNkulunkulu akekho lapho.
0: Eh bafethu
2: asingaxhaphaza abantu bakaNkulunkulu sisebenzise ukukholwa ukuthi hawu kodwa ayakancishani nemali uneyidingo zakhe mcabangela uneyidingo zakhe nawe unezakhe idingo ezakhe idinga ithwalo uwe uma ekusizile umuntu buyisela bhekho sizwe ngakho ukuze ezokwazi ukusiza omunye yazi lento yokungokuthi Bhungane uzongisiza ngemali Ngingayibuyisi afika uNyambose ngempela edinga usizo angakwazi ukusizakala ngenxa ukuthi uvinjwe yimina mina ngifike ngangakwenza ukuthembeka kuwena sekuvimbeka uNyambose oza ngempela ezofuna usizo asiyeke ukuchaphaza abantu bakaNkuluNkulu sithi uNkuluNkulu uthe akho uNkuluNkulu osho njalo
0: kunabantu abonela abanye abantu
2: ngamabomu eyi uyenza ngamabomu lento hayi ngoba kuyini uyenza ngamabomu
0: yeah Ekwazi kwanzima emhlabeni yambozo.
2: Uyenza ngamabomu.
0: Yebo dodwa, kulungile izolo mzansi lelulalele emlalele. Ebuso

0: ukusiza ukuyisiza wena.
1: Yes.
0: Angithi.
1: Yeah.
0: Angisho umuntu ngamsisi.
1: Ngiyakuzwa mina.
0: Yabo. Kodwa futhi angisho ukuthi msize futhi uze wena ungayisizi wena. Angithi uyayizwa ukuthi isiZulu siyakwazi ukuthi into ekade sikukhombisa yona siphinde siyibuyisele kuwe.
2: Ucabanga le phela na.
0: Ukuthi zibhekele wena. Ngeke ngikunikeze iqhuzu le Norox elilodwa.
2: Omfethu.
0: Ekugcineni mina ngingakawaqala wamamabhodi. Ekugcineni futhi ngizowe unana kade nginanisa nginanela umuntu. Yabona?
1: Yeah.
0: Ngicela nje sisabani nabalalele emakhaya bekhona. Beyibheke lento yokuthi ake uqale ubheke ukuthi wena konke obukade kufanele ukwenza usukwenzile na.
1: Eh,
0: angikwazi ukufica ingane yakho ihamba ngeenyawo esikoleni kodwa kade mina ngicwalisela wena imali yokuyothengele yakhe ingane icathulo. Angithi uyabona ukuthi mina sengilova ezintweni zami ngokuthi uNkulunkulu uzothina.
1: Yeah. Hey.
0: Angizwele umagayi ukuthi wathi ukuyithinta ukuthi uNkulunkulu uzothina ngithi kusetshenziswe yena ukuze mina ngiphumelelise zami izinto ngoba
2: mhlawumbe ukuphula ulimo sisizwa singuba ngesikhathi lento oyibalayo ibaleka kakhulu emfoka nyambose ngoba uNkulunkulu usiphile ingqondo wasiphi izandla kakhulu asiye ngqondweni uNkulunkulu wasiphi ingqondo ngenhloso ethile yokuthi nawe phela emhlabeni mntanami ngikudalile wocabanga ucabangele ukuze ungakhali kusasa kube mhlambe akasinikanga ingqondo wezovena nje kube uyena osebenzisa thina ukuthi cha akube nje sikhale ngaye ngempela uNkulunkulu naye ugcine sekujezisa ukuthi wena ngikuphile konke kodwa ukusebenzisa ngendlela magayo uyiphethe
3: ngizoyiphetha ngale ngizokhotha athi uNkulunkulu nize ningakhohle ukuthi ngikwazi konke enikwenzayo ngaze nikufihlayo ngaze nikuveze obala.
1: Yeah.
3: Ngamanye amazwi ngisho ngeza kuwena Bhungane ngithi ngizokusebenzisa amagama kaNkuluNkulu ukuze wena wenze into efunwa yimi. Ukulunga nokonakala kwami uNkulunkulu uyakwazi futhi uzokunika umvuzo ngakho. So njoba sikhuluma ke nje ngele mali mina into engicelayo nje kumlaleli nomlaleli ukuthi awufunde ukuzikhuza ekusebenziseni imali. Uma kuwukuthi ufisa ukupha emalini yakho ke iba nemali oyibeka eceleni ukuthi lena ke sengingasiza kungabe ukuthi uzophazamisa inhlelo zomsebenzi kufanele ngabe uyawenza la ekhaya ngemali ngoba nakho uthi ufuna ukwenzela ukufuna ukusiza bonke abantu.
1: Ngiyakuzwa.
3: Akusibona bonke abantu abafuna usizo kufanele basizwe wena. Akusibona bonke abantu abafuna usizo okufanele basizwe wena ngoba nawe futhi akubona bonke abantu ufuna usizo ukubona bazokusiza.
2: Inkosi yami uthi ke loya ngiyibekile indlebe lapha ku Facebook uthi ngiyibekile indlebe from inkosi yamapantsola endwedo emsunduzi kusho ukuthi uyayizwa then ikhulumayo ngoba sethi ke lo abanye bahle ezinkonzweni yambosa bagaye kodwa kukhona ababalisayo ngabo ngemali zabo
3: uqinisile uqinisile uqinisile ingakho ngiyaye ngithi kwesinye isikhathi uma usakhumbula ukuthi kunomuntu omkweletayo zama ngayo yonke indlela ukuthi nibonisane ukuthi ukhokha kanjani kuyenzeka lokho kuyenzeka ngamanye amazwi ususa umthwalo emahlombe akho nakulo wamuntu okusizini
2: inombolo magaye abafisa ukuthi baxhume kubhekwe phambili ngoba ngumuntu osiza abantu kakhulu naye nambo sezwe.
3: Ngiyabonga kakhulu ikakhulukazi nje futhi kwezeyimali cha singaxoxa. Nasemphakathini singaxoxa u 071 243 5100 no 07222 11570 uVusimuzo wacele ikhaya lethu community project ngiyabonga kakhulu
2: Nyambose na ungasinike yakho mkhulu
0: 066 066 139 139 8225 8225
2: hayi
0: uzothola uNyambose lapho
2: kulungile Nyambose omkhulu hlangana njalo nalo baba kike ubaba la so kakhulu ukuthi ke magaye uthathe abantu abasho basondeze edula eduze sibonge nawe Nyambosi ukuthi usondezeke naye kubaba
3: sibongithi
0: ngiyabonga kakhulu umsakazi siphinde sibonge nakubalaleli sibonge nje nakulona izulu lomzansi
2: inkosi yami
3: inkosi thela umusa
0: amen.

0: I.
1: Lawo magama ngisuke ngiwasho kuwe.
0: Yeah.
1: One on one. Kodwa lawo magama ayalithinta ithongo.
0: Yeah.
1: Ekulithinteni kwalo ithongo lawo magama. Kukhona la ke mina ngisuke ngikhulume khona ngeqhisa.
0: Yeah.
1: Ngentukuthelo. Engisuke nginayo. Esimweni sokuthi asiboni lesa lonto. Uma ubhekisisa kahleke khambe inhliziyo yami izibuyise noba ibone ukuthi yenze iphutha kodwa ngingafuni ukuzozishisa kuwe
0: yebo.
1: Bese ngithi mina uzobona sengayenza sengena kwakho.
0: Yabos.
1: Kanti ila sengiyinkanke khona inyamazane la engalele khona. Noma sengilanda amalahle engiwanyathela ngezinyawo kodwa ukushisa kwawo ngingakuzwa. Ngoba wakangishisa. Uhambe wethule ukuthi mhlambe uzobe wenza umsebenzi awusali nemanga phela mina vese.
0: Ya.
1: Ngokwenjalo siyalama. Bese ngithi naye ngobe kamfowethu kuzohamba umfowethu uzomane ajabule nje mengibona. Nakuba wena ungeke ungixoshe.
0: Ya.
1: Kodwa ngiyothi uma ngisuka nje ekhaya ngahamba ngothi ngingene esangweni kwakho. Bese ngimane nje ngishibilike mhlawumbe ngiphuke inyonga ngihlale phansi nomphela.
0: Yo.
1: Ngishibilika sengingaphakathi ekhaya.
0: Nguza kahle.
1: Abantu bagideka ukuthi ngabe kwenzekani. Kanti kunamagama engiwakhulumile mina. Ahlala kuwena, mhlawumbe ahlala maqede. Aphinde ahlale ethongweni.
0: Yeah.
1: Uthola ukuthi odokotela babheke ukuthi ngabe ngilimele kuphi akubonakali ngendlela ukuthi bangahlinzaphi. Ngokungacabanga ukuthi amagama ahlale ethongweni. Kugcine nje odokotela sebehlinze indawo erongi uze ugcine usumashepushele. Kanti indaba isemagabeni ahlale ethongweni. Nakuba mina uthe ma ungena ngakulikhama kahle.
0: Yabuzwa.
1: Okubalulekile kunako konke lolo daba lolo. Sekufanele manje ke sibheke ukuthi ngabe kusale kuphi.
0: Ya.
1: Kusale ethenini ithongo lacasuka ngamagama. Uma lacasuka ngamagama.

0: なんか、まあ、ええー、ちょ。Thina sesicabanga ukuthi bena sizobuyelana kalula nawe owakwethu. Kanti bese kufanele masibuyelana, sigezelane kuqala bese siye ethongweni siyodonisa. Siwaqede nakulo lamagama. Yes.
1: Yabuzo.
0: Ekugcineni sangakwenza. Omunye axabane nabazali ekhaya.
1: Ya.
0: Athi ngongena ngisile la ekhaya.
1: Hey lo magama. Eish.
0: Usho kubo njalo.
1: Hoy bo.
0: Kumphoko kube khona isimo esimdinga ekhaya. Angeke yena akwazi ukwenza lutho engadlulanga ekhaya.
1: Ya.
0: Awu shambotsa nemoto. Ushayela phezulu ayidrive imoto athi ekhaya.
1: Ya.
0: Kothi nje 1 km ngaphambi kokuthi afike ekhaya imoto iginqe amana.
1: Miyati.
0: Ngenxa yokubeka amagama anojuku aqanganisayo maqede bese thinta ithoko. Akuzibuzi uma udingeka usalibeka kini. Ukuthi mzukwane sekufanele ulibeke kini. Uyoqala uxolise kubani nini khona kuphoqa ukuthi hambe ekhaya ngoba phela uyoxolisa ekhaya wena.
1: Yebo. Inkinga yodwa.
0: Amagama lawo athi ta ithoko. Kodwa ube wena owakhulume wanameka kwabaphilayo. Kubalulekile-ke lokhu.
1: Ya.
0: Kufana nomuntu. Athi umuntu abona sengathi ungafa.
1: Hey. Magama mabi kangaka. Hey.
0: Uma ethi umuntu sengathi ungafa, usuke sekubulala vele sokuqeda. Kodwa ukufanele ukwazi wena, njengoba sesho njalo, anikwazi ukuthi manje niphinde nikhumelana umlodi akalula.
1: Ya.
0: Nidle sithebesinye. Ngoba umufi phela kadlelani nomuntu ophilayo.
1: Ya, amagama owasho kumina.
0: Washilo wathi, sade ngafa. Noba uthi, wena kade wafa mbeni.
1: Yo.
0: Lo muntu vese nje ukuthi usangingcwaba waqeda finish, wakubulala ngcwaba. Wazi wakwenzela nje umsebenzi wakwezifo.
1: Ya.
0: Kubalulekile uma sizokhuluma amagama siwaqaphele.
1: Yebo.
0: Lokhu kuhamba kuhambe kuhambe mfokadebe kungathinti umndeni kuphela.
1: Mama.
0: Kunabantu la abahlukumeza abanye abantu. Bengashobele.
1: Ngiyakuzwa impela.
0: Ayitshela ukuthi umuntu ngimhlukumeza ngoba vese akukho okuzongithinta.
1: Ya.
0: Kanti cha. Uma bengathinta uqhawe uhadebe, umyadi.
1: Yes.
0: Ngesikhathi ithongo lakwaHagebe lilila liba nokunyela. Seliyalithinta leli lakithi.
1: Ya.
0: Lithi yabona ingane yenzani.
1: Impela.
0: Ngesikhathi lakithi limangala. Liphathwa amahloni. Selizongidikila, lingidikile ebusululu.
1: Eyi.
0: Uyithole kuza amashwa phezu kwakho, kanti awazi ukuthi imbandela nguwe.
1: Ya.
0: Nokuthi khona le nto uthole ukuthi ukhuleliswe intombazane. Bese wena ukhuluma amagama uzusho ukuthi ubona ngengane.
1: Ya.
0: Lo ntombazane, lo ngane ekusuke ikhulele nakuba ingakazi kubone njengoyise. Awukwazi ukuthi masuyibonise akwahadebe. Bese uyavuka usuhlaba enhlalo ubuyela kuyo yathatha umntanami emntanami. Ngoba leyo ngane kukhona la usithese khona ithuzi. Ngenxa amagama.
1: Owawaphimisa.
0: Leyo ngane iyothi ma isikhulile mhlawumbe siqala ukufunda iphakathi nendawo avuka amagama. Ngoba yona kayazi ukuthi wena njengoyise. Wake wayiphika. Yabo ukuthi amagama asehleli phezu kwawo nakuba ayingakazali.
1: Ya.
0: Aseba ngamashwa kuyo iyona ibengenza ngalokho.
1: Hey.
0: Usuhlawulile la ekhaya wakhokha yonke into wakhipha nje isidiki embali. Mhlambe wazaba nokulobola unina. Wagcina usumshadile nje.
1: Yeah.
0: Ucacise. Kodwa lawo magama ayovuka phezu kwengane. Ngoba ithunzi lenhlamba yokuthuka abasekhweni lakho asebhizi ayayaluza njengesiphethe empuleni. Lawo magama abesembathisa ingane into zayo zibe mnyama.
1: Ya.
0: Kodwa uma kuyashesha yakonina lomi into zayo zibe nakubunina umgcacisile.
1: Hey.
0: Emva kwalokho isixazululo salokho kwenziwa njani? Sikhuluma ngengane.
1: Ya.
0: Awukwazi ukumane uzokuhlawula la ekhaya kanti sekuye waphika ingane.
1: Ya.
0: Sekufanele manje mawungena la ekhaya uqala uzo ufike nembuzi. Yokuzogeza ingane inhlamba. Leyo mbuzi yabulawa ingane iyogeza ngomswane ngaphandle kwegqele.
1: Yeah.
0: Ushayathinga kanani ungalahlawuli kwakuhlawula. Uphinde futhi leyo ngane kube nembuzi esibili yokuzoxolisa ekuthukeni ithongo lala ekhaya ngomonakalo owenziwe wuwe.

0: yokuxolisa ukuthi wathuka ingane la ekhaya kushuthi ithongo lakhona lathinteka.
1: Shu.
0: Bese uqala ukungena ke emahlawulweni nasengezamozi.
2: Yeah.
0: Lokho bakama ayobesisukile. Kola lento elikhulile uthola ukuthi umuntu akuzophika wena chawe wena okhulelisile kamdala.
2: Yes.
0: Kodwa kuphike unyoko noyisho nodadewenu nabakwenu.
2: Ah.
0: Wena kodwa iqinise ubulazi.
2: Yeah.
0: Naloko futhi inhlamba leyo ngane uma iyakini yazi leyo ngane ngabuya isinkubela. Nakuba wena ungayiphikani.
2: Yeah.
0: So kubalulekile ukuthi izinto masizenza neyinqumo esiyithathayo sizithathe intuthelo sishiye ngemuva.
2: Yeah.
0: Ngoba ukuthatha isinqumo ngentukuthelo.
2: Yebo.
0: Yeah. Kuyakushaya. Bangalala amaqembu la epolitiki. Asungulwa ngoba umholo othize thukuthele ngaphakathi. Bumbuka njengekho wikho wenze kuduma kwezulu kusegcwele iqele.
2: Kunjani?
0: Kuphuma isitshulu. Uyophuthi. Azazi isitshulu. Kodwa ukudlula kwezulu kuphela kwalowo makho wikho kalimili kabili. Endaweni eyodwa.
2: Ya. Yeah. Ya. Yeah.
0: Sekuphelile ngalolo qembu futhi. Ngobani uwenze into ngentukuthelo? Siningi izinto ezenzayo uMfowadebe egcina ifake ekhimbi enkingeni kwesinye isikhathi sisihle.
2: Yebo.
0: Zingalunganga. Ngenxa ukuthi sobe sesikhohliwe emagama esawashona. Ukuthi athinta ithongo phe.
2: Yeah.
0: Kubalulekile ke mfadebe. Abantu uba behleli noba bekaphambana kanjani kodwa singakhohlwa ukuthi ekuphambaneni kwethu ithongo ngamagaba esowenza.
2: Yeah.
0: Iyothi yeah.
2: Dokotela
0: bese siya esenzwe.
2: Yes. Okay. Yaqhubeka. Yeah,
0: yabona mangizokuthatha isikhali owakwethu kwaze ngikubulala.
2: Yeah.
0: Leyo bekayilungiseka inhlobo.
2: Kanjani? Yeah.
0: Ungahamba uliqede inyanga wenze yonke into okhokha kokuphenduka iphakethe. Nokhipha inkomo esibayeni nikhokhele inyanga kokuphela iy'nkomo esibayeni ley'mbuzi. Ngoba isa isikhali sifakwe umuntu wasekhala sivaleki. Sigcina sahambe sahamba senza abantu bala ekhaya babunequba nakuba wena ungasekho. Kusahamba le landla.

0: kuhamba kuhambe kuhambe kwenza abantu bala ekhaya into zabo yishiphizeke iphele. Makuphela izinto zabo bese kuqale kuphoqoka amalungu omndeni la ekhaya no seniphele nonke nesizukulwane. Ingakho ukubona imizi seyaphela kwasala amanxiwa kungeve ngokuthi abantu bakhona bathutha
1: ya
0: kodwa baqedwa inxebe elithize lapha kwabusulungu.
1: Yabuza
0: kunomuzi mina ngasekhaya ngangisemfushane impela ago 77 abafala bakhona banqumuye sebambulala. Kwangathi nje ubebanjwe inkunzi esiphingi kwabulawa kanti abafala bakhe. Lo muzi from 77 kwathi ungakafika u-1984 kwase kuphele nje izizukulwane egcekeni. Obani benza into eyayithinta ithongo. Bathatha amahongongo ababewatsheliwe la ababevula khona.
1: Ya.
0: Babuya bona bathatha isiqhuma babulalisa. Nalabo abangambulalanga baba zisulu. Zaloko uyabona ingozi kangakanani ngoba sengikhuluma ngesibonelo.
1: Ya kakhulu
0: inxebe elifakwe umuntu ekhaya lilapheki Khoswane ingakho kungafanele kuze kufike lapho maqabane umndeni.
1: Ngiyakuzwa
0: ngisho ngathi umuntu uyathakatha emndenini ningambulala. Ngobani engayibulala abantu bangaphandle nemingcwabo wakini ngoba ngelinye ilanga lo muntu ofanele agezwe yini ukuthakatha yadadana
1: eyi ya
0: ukuze ajike aphinde abe lithongo la ekhaya athi noba eyimdingiso ethongweni kodwa ithongo lazi ukuthi anizange nale niyikhiphele umphefumulo esidalweni salo. Ngazi ke ngathi ufuna ukubuza ngangena emlonyeni.
1: Ya ngakuyeka.
0: Yeah. Eh. Dela kodwa phela mina ke.
1: Ngokakwazi ujala.
0: Yeah.
1: Kuzwe uyithinta kakhulu la ngokubulili ke kube silisa. Mhlambe ke kwesifazane ngendlela athile ukuphika umntwana. Ukuthi ngempela usuke ngempela ke kunokuthile okumele ukwenze kugcineni. Ukuze ususe lamagama ayizithuko enganeni seyizela. Ngifuna ukuthi siye lana ke kwesifazane ke emholi wami. Kunomuntu wesifazane othola ukuthi uyazi ukuthi le ngane eyakho. Nawe uyazi ukuthi eyakho. Mse ethi lo wesifazane akuyona eyakho lengane. Ngifuna ke sile.
0: Ayise
1: komunye ngoba lo munye unenkece wena unalutho. Atha kuyone yakho lengane. Asike sithi ke seyaphila ke lengane siyafika emhlabeni. Agcine naye selibona iphutha lakho wesifazane. Yiphi indlela naye sebebuyisene nalo? Yiphi indlela naye okumele enze ngayo ukususa lamagama awashe kulo wesilisa ekubeni ingane kweyakhe ngempela.
0: Yabona ke uthinta isimo esilikhulu.
1: Ey baba.
0: Uyangis?
1: Yeah.
0: Ngoba iningi ingane ikhula ngaphansi kwaleso simo vese.
1: Eish. Yeah.
0: Ingane uma umuntu wesifazane wayisa kwamnyadi kodwa kuyona yakamnyadi. Loyo ngane usuke usuyifake enkingeni kwayona. Ngoba uma kuke kwamnyadi bayihlawula benza yonke into.

0: Deus, muita glúmina, você entendeu?
1: E é como tu diz, como se diz?
0: Umfazi, uma exhelwe ngenyongo wacaca, akakwazi ukuthi abe nole nto kuthiwa wehlukanisa i-divorce. Ngoba isehlukanisa sikho
1: esintwini ya
0: ethongweni lesintu.
1: Yeah.
0: Njengoba sifana nenyongo nyinina ngenza lokho kuthi ukuhlala ngokuhlukana separation.
1: Exactly.
0: Kodwa uma efa lo mfazi yathi unta zemajalideni izimbi zakadebe ziphelela kahadeba iphelele emzini yabantu. Futhi uyongcwatshwabeni lo mfazi. Angene ngenhlambuluko.
1: Ayi, ya.
0: Ngicacwa leyo.
1: Ya, ngiyakuzwa mina nginethemba naye.
0: Uma engena ngenhlambuluko lo mfazi, useyophinda futhi uma kuthi futha lungakuye. Aba kubo bazogesimuzi kwade. Bese ke exolelwa afakwe ethongweni abeli ithongwe liphilayo la ekhaya.
1: Yakuzwa.
0: Kunjalo nje.
1: Uthi omunye angazi noma ngizobe ngiyaphuma yini esihlokweni. Uthi ngicela ukubuza dokotela ukuthi uma ngabe umuntu eshonile umese kuba yimina engixabene nasaxabana ushonile mina esefanele ngimdonse ngehlahla. Angangilandela yini mina ebeni sasixabene? Washona sixabene singazange sithelana amanzi. Ikhona nani into engenzeka ekutheni uyangizwa mangimbisa ngehlahla.
0: Iqeda abantu abaningi leyo nto emndenini, yabhidliza izinto eziningi emndenini eminingi leyo nto.
1: Ya.
0: Phela ukuthi kuthi hhayi yena nguwena baba la ubaba omncane. Umfowenu lo mpela. Besho abantu indodana yakhe ikhona.
1: Yeah.
0: Awukwazi ukuyongamela umphefumulo womuntu ehambeni ngahlambulukelanga.
1: Ya.
0: Ningathelelelanga mani. Kwazi kwathinta netho.
1: Yeah.
0: Lo muntu olobesele nje kuthiwa kafrikanga. Limbulala iy'nkomo, limbulala iy'mbuzi, nokuthi ushaye itoyitoyi ngoba bebengezwani.
1: Ya. Yabos.
0: Yabos.
1: Yabos.
0: Ngakho ke ngiyekeni lokhu ukuthi abantu made bengezwani imindeni. Bese kuba athi naye ngashona nje sekuthiwa hhayi kwenziwe inhlambuluko manje khona uzomthatha ngehlahla. Inhlambuluko ayijulile.
1: Ijulile.
0: Angezwa ngithini?
1: Yabuzwa.
0: Ijulile inhlambuluko. Aliyona into emane igwangule nje. Njengomuntu egeza abona uma unenkwali.
1: Yeah.
0: Yazi inkwali.
1: Yeah.
0: Wagcina ugeza uthi uwanyawanyanya. Kuyabolala onyawo emdala umntata agcina ugeza. Hayi sukaka.
1: Ya.
0: Kodwa uba ugezile.
1: Ya. Ngiyakuza tata.
0: Le nhlambuluko kenjalo-ke. Into mani nje ungavuka kusasa ekuseni seyilungile. Ngoba kuya nokuthi eyani futhi umonakalo awusuthule kangakanani ethongweni.
1: Yakuzwa. Nako kumnandi ukuza kuwe dokotela. Uthi umlaleli ngiyabonga dokotela. Ngicabanga ukuthi lapha mhlawumbe uthi ulale eli, uthi ngilale eli Saturday ukuze nginilalele ebusuku. Wabe sathi ke
0: ngiyabonga.
1: Ucuphi wash, odlulisa ukubonga okukhulu lapho umlalelo omhle kuwe.
0: Sibonge nje ukuthi izindlebe zabalaleli noma zomlaleli ekhaya.
1: Yeah.
0: Asiziphakela okudingayo.
1: Yeah.
0: Ngoba akekho inkomo engabambelela engungoneni. Bube utshani obubuhlaza obabele ukhona.
1: Ngiyakuzwa.
0: Engashaya izulu nje.
1: Yeah. Ah, asele kuphethe imbenga.

0: Majel.
1: Ya.
2: Uma fitete le mbenge. Na uma fitete le mbozo mkubote na ayo.
1: Ya.
2: Kota sizo mboza nje. Uka ambu zeni nga shalwa ye mbukani.
1: Ya.
2: Na kububu mkubote nga seko. Singati. Aja fita penele. Yokuthi masenza amaga
1: yeah
2: senza izenzo ezingasile emndenini nabo abanye abantu sikwenze kweqe engazuthi ukuphambana kwethu sekuqeda umhlaba thina sobabili
1: ngiyakuzwa dokotela
2: afanele Ngoba konke lokho yiko lokudala ubupha. Yiko lokudala uhlangana nabantu. Kuyona sibani abantu bakhona abayimbe inkuba nje kwenze njani. Abaphuphile abantu basibani bani. Umphuphi kathi wakasibani bani. Uyayazi lo. Kanti labantu labe madoda abashawa imbeni.
1: Yeah.
2: Bashawa bagama mhlawumbe oyise emkhulu noma oyise. Asegqila sabona ngoba isintu nesisho sithi uma kulwa iy'nkunzi ey'mbili kugutshane utshani kade mungazange bube nalutho bengabangalankenga
1: yakuzwa
2: kunjalo-ke nje mkhulu
1: dokotela siyathokoza kakhulu baba ukusiphakela osiphakela kona siyindle mpisholo tata bazofisa ukuthi bakuxhuma abantu ngoba bayabasho bathi qhawe asimthola udokotela msi siyafola ufuna na usho ukuthi ke utholakala kanjani ngoba unjalo bazafola abantu ngale hlahlini manje utholakala
2: ayi wazi ukuthi unina wempumelelo ubekezela
1: ya
2: Ulayini njengoba umunye ngoba noba bengaba u-10 ulayini.
1: Yeah.
2: Kodwa kubanjwa odwa ngesikhathi.
1: Yeah. Kunjalo. Umunye athi line B zathi hey kuthese B qhawe ngithi zama mfowethu uze kulunga.
2: Ngakho ngithi unina wempumelelo ubekezela.
1: Yeah.
2: Umnyadi utholakala ngo-8 ekuseni kuya ku-8 ebusuku. Ku-083-468-6173
1: Tolu phinde ba
2: 083-468-6173
1: Ba Dokotela
2: Kunjalo nje akujike iyozibona ke ngesonto elizawufana
1: Nkosi yami dokotela
2: ngesonto elizayo zabashumi amabili nesishagalolunye kanti esishagalombili
1: soqala ezakho ngokwenzenjani manje
2: umakanje ngingange nomakanje
1: umagawe inkinga la ucele la xam useduzuka
2: nako ngiyomjwebula kulubelele okamzade umntwana ngithi cha umzulu kajakade nomthela umthela azala umadlupho umadlupho besezala itshe
1: yebo madoda
2: ngoba mina ngiyinsizo zala itshe abanye bezala abantu umngane
1: yebo
2: ngithi cha ke koze kube ngokulandelayo
1: baba
2: nesale kahle nonke
1: siyabonga dokotela uNkulunkulu abe nawe tata siyabonga
2: siyabonga lahle
1: yebo bekuyena uDr Mnyati ebesikhuluma nami lalelo omhle lapho ngasekhaya umelaphi aphinde futhi ke abeke umeluleke kwezinto zona isintu sethu bakwethu okumele ngaphela siziqhambise ngokwethu imvelaphi yakho uma umuntu ompisholo yazi ungabalekelani nayo ngoba ke iyokuphila kuwe siyabonga kakhulu dokotela uNkulunkulu akukhumbule siyabonga
2: sibonga kakhulu mfethu
1: ba
3: angizange ntabanga ukuthi abangani bangifaka ejele uyabanda kule ndawo engikuyo mama ngiyaxolisa.